0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:06 na mga ka-vibes. Diyan ata sa katapusang oras atong panag-uban sa Arangkada sa Buntag karong adlaw, September 16, 2026. 99 days more to go before Christmas, mga ka-vibes. Salamat kay sa inyong pagsunod sa atong programa gikan pa sa alas 6 kay ganihang buntag. Bueno, mga ka-vibes, day interesting tidbit si ka-vibes, sabi ni Miguel Dore. Ingon siya, ka-vibes, mushift ta topic about sa mga wealth sa mga Duterte. Sa dito pa ko nagstay sa Davao nga si Digong nakakalot og gold bars ka Yamashita Treasure diya sa compound sa Southern Philippines Medical Center SPMC. Ang mao ba ka vibes? Ang mga tawa sa katadaan be. ka vibes. Nakadungog si kuana pero in fairness to the former vice president, or rather the former president, that remains kanang maratis pa na ka-vibes pa. Kuan maguna, wa bitaw maprobahe. Parehas na sa dunay usa ka nakong opisyal din ni Cebu. Nga matod pa naka-couch ang kuno og gold bars diri sa Ilaw sa Capitol compound. So, mora ng istorya ha, ka-vibes Benji. But then again, og katigayunan manggaling nila, di gina nila ideklarar. Mabito tong punto ni Senator Lito Lapid, mga ka-vibes, nga ang bigat sa amin niyang mga politiko ang salin. Niya nakadungog siya, abogado, lagi nga gi-interview sa TV, ambot og ningon siya nga sakto mo niya akong gisulti, pero ningon siya nga kalukuhan yan. Kaya wagi ko na yung politiko nga mutugan og kanang sakto ang iyang salin, mga ka-vibes. So, mingon lang ko nga kanang salin sa mga Duterte sa karon pa lang questionable gyud kaayo na. Ha? Kay sakto tong usa ka kananaan ka vibes nato nga tuo ka vibes nga si Attorney Man Scarpio dunay negosyo nga salon. Onya pangitaon nimo social media wa gyud. Lain po ipunto si Kabayab 0792 ay kung ni-apply for asylum si Loren Sir, medyo malabo na ma-approve kay incumbent senator siya. Na siya sa power for a long time and it's easy to prove nga ni-abuso siya sa power resulting aning iyang mga kaso. Sumapa ni Kabayab 0792. May rejoinder. Inasmuch as nag-escort ka man o kananaabang asylum, Kabayab 0792. By the way, mga ka-vibes, gi-anunsyo kagahapon ni DILG Secretary kanang Junbe Crimulya nga gi-deny sa kagamhanan sa Austria dito sa Europa ang petition for asylum ni Attorney Harry Roque. Pero nitubag dahil sa Attorney Harry Roque nga iyan ang gipanghimakak. Kay matod pa niya, kananaa pang under process pa kuno ang iyang asylum. Fake news kuno to. Pero ang ako lang ni deklara mangguni si Secretary Junbe Crimulya nga og dunay red notice nga magunitan. Iya kuno dadon diri sa Pilipinas si pagbalik niya gikas iyang biyahe dito sa gawas sa nasod si Attorney Harry Roque, kanhi presidential spokesman, inaot paunta. Adi lang ayon ba? Kay dako kay tulubagon sa gobyerno si Attorney Harry Roque, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: O niya ang nakapaintriga niini kay laing abogado nga lumalaban sa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug ni Vice President Sara Duterte si Attorney Salvador Panilo nga anak ni anang kasamtangan karon nga spokesman ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Paulo Panilo. Ningon si Attorney Sal Panilo, madaldal kasi siya. Ato pa, sabaan maguna si Kuan, sabaan maguna si Harry Roque. So mao nay interesting tidbit ron. Ambotog, tinod-on ba na ni John B. Crimolia? Kaya sign is John B. Crimolia, mga kabibes. Kada iyang mga deklarasyon bitaw, magsabon ni John B. Kanang nag-storya ni Stinood o storbot rin eh. Pino! Matod pa ni Kabibes 4541, Kabibes, ang losers nga DDS ang mo-insist gyud anang 16 nga voting threshold kay gusto gyud nila nga ma-acquit ilang idolo nga hayag na kayo nga guilty beyond reasonable doubt. Yeah, I understand ang imong punto, Kabibes 4541. Pero tanawon lagi nato ang mga amicus curiae tsao ni paglitok ng maong Latin word ay amicus curiae, mga kabibes. Si Tonton giapil unta sa impeachment court og invite si Associate Justice Antonio Carpio kay sharp man tog interpretation. 5118 ang akong tanaw kanana abang gusto ra gyud nila nga dunay laing legal opinion. But I understand ang mga senador labi na katong naguna-una gyud sa katarong, mga kabibes. Ila gyud gi-consider bugat ang mga argumento ni kani Associate Justice Antonio Carpio. Amutog kining upat kinsa kahaang muuyon nga usbon gyud ang threshold. Kaya para na ako, ha, sa ako lang pag-analisar tanan ani mga kabibes. Di gyud magkatarungan noon nga ipabili ng decisive. That is just a variable. Mag-usubusag gyud na kay di man magsilbi. Ako nagkikaingon lagi kunsa simbako og mahitong pawak ng kanang siyam sa mga senador. 15 na lang yung mabilin. 16 lang na gihapon. Pagkatoy-toy yan ang argumento, ha. Diya pa'y laing reaksyon, mga kabibes. Example, kung dapat yun 16 votes, unya dili makonvict si BP Sara, unya matawag yun ni Y gamit ang mga bugat ng ebidensya. Murag naagi mahitabo diha sa Senado Seton. Kabibes 4664, not only in the Senate but I think the Filipino people will react. Ngano, kabibes, ha? Ang ako lagi timanigin ninyo, mark my word, ang crucial kaayo kanilaging mga deposito sa bangko. Kay timanigin ninyo, sukad sa 2019 wala na mo deklara og cash on hand or cash on bank si Vice President Sara Duterte. And if and when, bisan pag tugutan na to ning argumento sa naakaroon sa depensa nga arirata sa tuig nga kanana ang impeachable siya 2022 nga nahimo siyang vice presidente, granting argumento nga mauna ato nang sakyan ang ilang argumento. But if ma-establishar nga from 2022 hangtod karon binilyon gihapon na ang mga deposito niya sa bangko, tapos ang boxing ug maipit gyud si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ato na lang ng tugtan. For the sake of argument, gamingon sila nga ayaw na to ninyo apila ang Vice Mayor siya ug na Mayor siya sa Davao City. Ari lang ta sa pagkakarong panahuna. O ma-establishar na nga para bitaw na ako mao ni labing importante, labing bugat sa articles of impeachment ang unexplained wealth, mga kabibes. Kaya, og atong iba sigod sa nilabay nga katong gipahigayon nga matod pa nila ilang gi-question kay mini trial kuno to. Pero giklaro ni lead prosecution counsel si Congresswoman Jerbil Beatrix Luistro nga it was just a clarificatory hearing. Kung atong mahinumduman mga kabibes, gibuti ang dito nga pagkadaghan pagyud sa mga kwarta sa mga magtiayong Vice President Sara Duterte o Attorney Manasseh Carpio mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Unya lain pa diha ang nabutyag dito nga ang sa gihuplan lang daan ni kani Senador Antonio Sani Trillanes nga doon ay 18 ka mga bank accounts nga gipili randomly ha kanang wa bagi kada bang unsay nga ni ana og sa gikuan pa gipili nga mao sa representation sa 120 ka mga giingong bank accounts nga nahibaw si kani Senador Sani Trillanes. 18 of that ni takdo sa mga na tala sa mga na report kanto sa Anti-Money Laundering Council. Kada lang bahina mga kabibes. Ah, dako kay tong kwarta ha. Unya may bawan magina masubay magina 15 ni deposito, 15 ni withdraw. Umingon pa kaning mga DDSY sa si Vice President Sara Duterte, kaingon na kita, yabag na silang mga tawhana.
2: Pinawa!
1: Muna nga ako ka-vibes, not only in the Senate, but I go with the notion of ABL, ni Prosecution Counsel Attorney Amando Virgiligutan nga basig doon ay laing EDSA. Ha? Lisod kayo na, oy. Lisod kayo na, og ma-establish argyon nga grabe ang kwarta ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Carpio. But in the event, nga tugutan ta, gidali-dali nilag withdraw ang kwarta, mga kabibes, na tilok ta na dihatanan ron. Pero bisan pa ang withdrawal, mga kabibes, masubay magkita. Masubay magkita. Kay ang record good sa Anti-Money Laundering Council, timanin ninyo not only the deposits but also the withdrawal. Ha? Ang deposit, gitawag nilang inflow, ang withdrawal, outflow. Kung pananglit ha, nga sa sukad nga nagsugod tong pagmaneho ni ining iyang Senate, ha? Kining nahitabo ron nga impeachment trial niya, tungod sa Articles of Impeachment, pananglit ka sa pagsugod sa pagtuki sa Articles of Impeachment, gidali-dali niya withdraw ang maong mga kwarta. Unya, wa na. Nakuha na ng tanan, na-withdraw na ng tanan. May bawaan gihapon na mga kabibes. Kay lagi, timan ininyo for as long as mo abot mo kantidad gani og 500,000 kapin. Mga kabayes, ma-recorded na nga to sa Anti-Money Laundering Council kay obligado, it's mandatory sa mga bangko nga ma-report nga na nga to sa Anti-Money Laundering Council, mga kabayes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: So, mauna diha nga either way, mag-listen gid sila o kanang sagang niining Article 2 kabibes, kalabot sa unexplained wealth. Ha? So, ato ginang subayon, ato ginang aninawon, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Robert Barrios, good AM, sir, about sa threshold, dili natan need og mga abogado, sir, pwede ra ordinaryo nga Pinoy, bottom line, common sense. Matod pa ni kabibes Robert Barrios. Bot-boton ang managsuon nga rimulya, kabibes tonton, pero mas bot-boton na si Junbik. Nagikip unto ka ba spread gil mo dito naon lang bitaw na to kay usahay wa abot marabag UP product man ta ni si John B. Crimolia but somehow usahay mo istorya siya ka na bang moingon siya bang hapit na naman madakpas ba to under negotiation pero dugoon yung pangita mo nga nang isulti pa kami na ni mo Ay mong gisaywar si Batog, ako'y batuoy mo. Di ko mapuyo aning lugar, ay hapit na mdek umdak pa ni. Bawa na mdek kagas ko magtago. Ambot, og iya ba itong gituyo o... Aron lang yun nga, mabutang sa headlines mga ka-vibes. So welcome ka-vibes sa Robert Barrios. Pero ang ako laging baruganan sa mga ka-vibes, lisuda bitaw eh. Og imagong subton lagi ang tibok teksto sa kanang constitutional provision. Ha? Ako na po ning opinion ha. Lisud kayo, kaya naman mag-i qualifier dito sitting as an impeachment court. Wa mo gawin ingon nga tungod kay senador ka, kana nang i-appeal ka si ihap. Saan ni mong i-appeal ihap nga suspendido man ka? Ah, ang imong labi na sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta o Senator Jinggo Estrada, they are suspended by Sandigan Bayan. Uliya, naaday gihapon ang ilang political rights as a senator. No, this is to be pastilan. Ha? Mayroon din ang uban. Nga, wapang malang makonvicta. Pastilan ang istorya hapon. Eh. Pwede din na maghuwis ka nga wakay sa labutan kung on sa'yo nahitabo. I presume mga ka-vibe, since they are PDLs, they are not even entitled to have a television. Kaya gitong tanaw, kaklaro ang special treatment. So mo na mga ka-vibes nga ato ng atgan karong adlawa kung unsa ang mamahimong baruganan sa mga kanang amicus curiae nga ipatawag sa Senado. Unya karon ra ba ning pitsa 16 man taron. Inig ka pitsa 23 mag oral argument ang duha ka habig ang kadanaang prosecution o gun defense. After that mo decider na ang mga senador. Kunon sa bagyod, ha? Ipaubos ba ang threshold o ipabilin pa ang decisions? But I have the feeling, mga ka-vibes, ha? I have the feeling na ang mga senador, muo yun nga paubusan ni ka-vibes. Ha? Kaya kailangan lang naman nag-unse. I understand, murag sa tunada ni Attorney Reginald Tungol, ang spokesman sa Senate Impeachment Court, nga depensahan ni kanang kininiang presiding officer Senator Chase Escudero ang iyang baruganan nga 16. Pero og iponi mo ang mayoriya mag-good 13 na sila, including Senator Chase Escudero. O niya minus him, napay 12 niya, unser may kinanglan. Basta present lang unsi mga ka-vibes. Sigurado ko nga maubsan gyud ang conviction threshold nining nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diha lang sa mga senador mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: But then again, the final arbiter is the Supreme Court. Kay pananglit maubos gyud, maubos gyud sa 16. That will not stop the defense nga mapasang at og petisyon dito sa Korte Suprema. So ang final arbiter niya ng tanan Korte Suprema yun. So tanaw na to ni og unsay mamahimong daga ni ini. And I hope ang Korte Suprema sad ilag sag yung tarungon pag hanay ning tanan, di pwede nga mapatigbabaw kay sagaran.

0: Kay pwede mo sad og sumbako gyud ba ma kanana ang mahamutang gyud ang 16. Ha? Pwede mo sad ang prosecution may mapasakag petition dito sa Korte Suprema. So the ball will really stop at the Supreme Court, mga kabayo. So subayunon gyud kay na. But then again, kay dunay mga amicus curiae rong adlaw ato silang pabinaon. Why testigo ron ang kantong gikatakta nga official gikan sa Securities and Exchange Commission unya na sa Lunes pohon mupatimaw dito sa Senate Impeachment Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bino, kabibes, kana na abang nasay interesting kaayo nga still ano? Naunsa na may tao niya eh. Kana bang atong sugbaan nun nga igsuon ba? Ha? Kani si attorney singanan niya? Regal Oliva. Ginterbiyo ni siya sa atong kaubas buhat. Unya ni insister ni si nakanayo ni si Regal Oliva nga disisayas yung kuno kaboto. What else can you expect from Regal Oliva? Nga nabuhay mo na siya sa iyang vlog tungod sa mga hinanib sa Duterte diehard supporters, mga kabibes. Ang ako lang tungod sa iyang pagkabayas, objectivity is lost. Mo man diha nga, ang uban to, may na Regal Oliva, haba diha oy. Remember, Regal Oliva, wa mo nakapractice in town because as far as I know, Regal Oliva, nabuhay mo na siya isip treasurer. Adias, City of Mandawi, dugay sa diha. So, nganong ato matagaan siya, gibug ato ng iyang pamahayag? That wa man siya litigation experience. Wa po siya mahimong constitutional expert. So, saan man mo pagkabalido ng mga pamahayag ni Regal Oliva nga, klaro man na nga, nga, pabor lagi siya sa habig sa DDS, mga kabibes. So para na ko, di na to na, kana na abang, kanang mutuo sa argumento na Regal Oliva. Kaingon ko nga, sila rin nagdaig-daig po sa ilang kaugalingon. Sila rin po ay nagpa-lami-lami sa ilang kaugalingon, nga bisag di kinamao. Buong bitaw ko, siguro, sa tinuod lang, mga kabibes, doon naman ko may mga kaubanan sa buhat nga kanang gusto rin bitaw o kanang engagement sa social media. Ngunit na yung realidad ron. Content na lang. Mawa na ba itong substance ba? Which ako, I don't subscribe to that because ugmaw nang atong basihan, objectivity will be lost really. Mawa na bitaw ang imong tumong nga kaayuhan o kamatuuran, mga kabibes. Kaya mag-agad naman lang ka unsay ganahan sa kadaganan. Unsay ganahan sa DDS. Amaw na among ubang mga kaubanan sa buhat, mga kabibes. In that case, among kaubanan dito sa kauluhan ang ni-interview ni Atty. Regal Oliva, mga kabibes, nga hindi gawin ko kumpurme. Nilakbit lang yun ko, so ayaw gin mo, Regal Oliva, wow. Kana bang mag-content ka, mag-agad mong galing ka sa imong script? Tanawa itong usaka higayon nga doon na siya'y content, mga kabibes, nga nakasilo siya sa mga DDS. Daghan kayong ni unfollow niya. Nang mag-iskot manggaling tag Regal Oliva, waoy. Si Regal Oliva, mga kabibes, kung unsay ganahan nila sa mga DDS, maura po na'y gustong mahitabo ni Regal Oliva siyang kinabuhi. Muna nga, ambot lang anak niya. Iyasa ng katungod, abogada mo na siya, pero abogado gud, kilaki mo na siya. Kanasagot tao na siya na himong babae nga laki ang ginayang pagkatao. Well, di ta mo kung anang matod pa nila sexual preference, pero para na ko ba o atong hatagan o gibugaton ang opinion ni Regal Oliva kalabot sa kumpila ang conviction threshold.

ambot lang. Kay para nako di kina mo'y angay na tong subayon mga kabayabs kung ugaling magiskotag conviction threshold sa nagpadayon karon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mga kabayabs, alas 8:30 mapos lang kung makadiyot niya humaniini, buylo na ta sa katapusang portion sa atong edisyon karong adlawa palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes Mo.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butang.
3: Bueno, salamat kay mga kabayos pa dayon sa itong panagisikot din sa Arkada sa Buntag. Pastila, no? Diriot man ko nahog slikuranan na ng istorya, haoy. Mga kabayos, kibao ba mo nga doon ay pamahayag ang spokesperson ni Vice President Sara Duterte? Si Attorney Paulo Panelo? Nga, ningon sa dinihay, Vice President Sara Duterte is ready to replace Marcos. Ha? Matod pa sa iyang spokesperson nga si Attorney Sara Attorney Paulo Panilo, mga ka-vibes. Ha? Ningon siya din eh, si Vice President Sara Duterte, ha? Gipili nga Vice Presidente sa katawhan. Ah, hinungdan nga siya ang mao lamang ang dunay katungod nga muhulip sa presidente, mga ka-vibes. Ah, ningon siya, si Vice President Sara Duterte is ready to replace President Marcos in case the latter resigns, according to her spokesman. Ah, referring to Attorney Paulo Panilo, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ningon siya, she was elected as the vice president. Ah? So she was actually the one the people voted for to replace the president if he would resign. So I don't think this is self-serving, or some might say a conflict of interest. Because for her and for many Filipinos, it's not really good for the country for the president to remain in office. Matod pa ni Attorney Paulo Panilo kagahapon, September 15, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ako gining gituyo nga last na tong isgutan kay Saba ni Taon Chiloy. Ha? Sakto pa kanis lang katog. Ha? Kay iyang gidasunan ang katulaging pamahayag sa pipila ka adlaw ang nilabay ni Vice President Sara Duterte nga iyang iparesign si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ato ning hubaro ng gisulti ni Atty. Paulo Panilo, ha? Napili siya nga Vice Presidente, ha? So siya ang gipili sa katawhan aron muhuli o mupuli sa presidente kung kini mo resign. Ha? So sima pa niya nga dili ko no self-serving o conflict of interest katong gibutyag sa sayupa ni Vice President Sara Duterte nga angayan nga mo resign sa katungdanan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga ka-vibes.
2: Arangkada sa butang.
3: Ba't sila paita ng istorya, ha? Oy. Ano ko taong dili mo self-serving nga kung galing mo resign si PBBM Rungkurasa ang mabulahan si Vice President Sara Duterte man? Pagkatoy-toy na istorya, ha? Oy. Ano yung kaingon ko ba na unsa na ba yung taon ni sila, oy? O na lang, yun ba? Just to feed their base. Kaning mga DDS, kaning mga inani, nga mga istorya, mga ka-vibes. Mahilan ni Paulo Panilo, buwangong uog si Attorney Rigal Oliva. Oy.
4: Ay,
3: yeah. Kung atong kinumduman mga ka-vibes, ha? Si Vice President Sara Duterte, pertig yung nakabuyaya o pertig yung nakapang... sa patay yung ipanghingaan niya ni President Marcos. Human siya katotoo bang nakapiansa man siya sa ayang kaso nga grave threats dito sa Regional Trial Court Branch 98. Na by the way, wara man mo inhibit ang judge. Dibalik mo siya pagkakatong arraignment on taniya. Pero wak man madayon. Dito na din siya niingon. Sa ilang gingo, pahigayon nga mini rally nga matupan nila kuno mauto'y gikusgo no yun. Sa taon tong gikusgo na nga pilar mataon sila kalugas dito ay. Ya, pilagot na ka milyon ka mga Pilipino. Kapi naman sa 100 million ka mga Pilipino mga kabibes. Ngayon siya dito nga, kinahanglan laging mo resign si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes. Ya, karon gi-justify kagahapon ni Atty. Panilo nga ready anytime si Vice President Sara Duterte nga mupuli ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabayes pagkatoy-toy istorya. Kaya nga ano ni, ingon di ay si PBBM nga mo-resign siya. doon ay timang si Kabibes Fred Gilmore de Kabibes Tonton unta dili na lang complicated lang threshold issue sa impeachment no kanang sa impeachment kanang as simple as kung why appeal sa impeachment no kanang sa impeachment kanang as simple as kung why appeal kung wa kay appeal sa hearing wa kay appeal sa ihap ana lang unta. Kay logic would tell us nga unsaon nila pag-judge or pag-appreciate sa kaso kung wa man ka sa actual presence sa impeachment court like in the case of Jinggoy and Rodante nga instead tuwa sila sa Senate tuwa man sila sa prisuhan nagting kagol so dapat di it sila appeal sa ihap sa total number of senator judges. Pareha kita og baruganan kabayb sa Fred Gilmore D.
2: Arangkada sa kabutan.
3: But then again, ato nang subayon kung unsa ang mga pamahayag sa mga Amis Secure karong adlaw. So kaning ako lang gining gibatbat mga kabayb ba? Kaning gibuti ang siyang spokesman. Nga of course trabaho man niya kay og dili magani palamian niya ang iyang kliyente. Ang iya agaon, ingon ta mga kabayos, aba si football po tayo si Atty. Paulo Panilo. Ay! At ang oro manakos mga Panilo mga kabayos, at hila po sila palapan ni Vice President Sara Duterte. Liman ka ang ilang kontra ron, nigawas na niya nga si what is lakauyo ni Atty. Harry Roque. Sus, magbugno po lang ka ni Sal Panilo o si Harry Roque Tibuay. Ay! Kaya si Sal Panilo, nasa na siya yung mga baruganan nga lisod kayo. Kanabang di isagid, parang ako dili na haom ba? Anyway, katawanan ba ng istorya haoy nga, moingon nga, ready, of course. Kay under the law, the Vice President is the spare tire. Pero, lahi naman ko ng context mga kababs kung ang busy presidente mo yung mingon nga hawa diha kung nalang siya mga hawa diha kaya ko'y puli siya ko na istorya ha. So di sa ko kasabot sa logic sa istorya ni Atty. Paulo Panilo nga dili ko no to conflict of interest ha. So dili ka conflict of interest ka klaro anong conflict of interest ka siya man ang mupuli. Pwede tatog, may pag ikaw lang ni Ingo Paulo. Ha? Dili ang beneficiary mismo kung mo resign si Vice President President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabayes pagkatoy-toy istorya ha. Ako naman yung gideklara nga, di gyud ko fan anang PBBM pero pastilan di siya makiangayon. Kabibes, ang rally sa mga DDS, ang 32 million na himong 32 minions. Higi ka ni Kabibes. White tao, mabitaw Kabibes. So isos, mahog ng katawanan pa kay katubitawang nigakos kita ay siyang Vice President Sara Duterte. Siya to yung ipanulti dito. Unya, nag-video siyang kagulingon. Giyin mo din content pagkatoy ito istorya ha. Ayaw! Unya, naibawaan pa human dito sa rally. Niduol ito ni kani Ilocos Sur Governor. Kananaang Chavit Singson. So, unsa man na. Sa ato pa, ilarag ito tao. Sabto, sinuhulan o sinilduhan? Ayaw! Unya, here comes Paulo Panilo. Mingon ron nga. Dili ko no to. Kani nga isulti niyo. So I don't think this is self-serving. Or some might say conflict of interest. Pagkaklaro atong self-serving pagkatuito ni Abogado ha. Abogado Katrone? Pino nga! Ningon si Kabibes Waitao ang nakabintaha ni Panilo Kabibes kay wa na'y mga kaso. Dili parehas ni Roque nga nagkagkayog kaso. Yeah,

0: doon na sa kay punto kabayb sa tao, pero para na ko rival na sila doon hagod kay iarag sipsipay ba ana maguna niya kapait kay apike ron si Herminio Roque. Herminio man ni Sari pa, he, pag sugsugon magini sa uban nga Herminia ko no
1: pinawa.
0: Ang naka apike ron ni kinini ang attorney Harry Roque mga kabibes kay gibutyag karon ni Molgini DILJ Secretary John B. Remulla nga na kanana ang deny ang asylum bid ang tinguha ng asylum ni attorney Harry Roque. Ako ba ni John B. Remulla sa dakpas ha o niya na may mutuwa na imong istorya ng imong dakpon si Harry Roque.
1: Ayaw!
0: Matod pa ni Kabibes 4541. Hihihi sila radi ay ito ang nagadrama-drama Kabibes. Drama to the max good ni sila. But not sila uy. Drama to the max good ni sila uy. But not convincing town po. Bitaw sab sa town to. Well, dito ang representante natong mga Pilipino. Pilar to sila kapulok dito. O niya, tanawin lagi nato ni kaning mga musunod gaadlaw. Is very crucial for all of us the Filipino people. Diha lagi na ako ang ako yung giatgan mga kabibes kanila ging pagbutyag na ginya sa mga bank accounts nga hinaot mabutyag yung tinuod pa nga hinaot punta nga mukooperar yun ang talan baway mahadlok ha kay gahapon lang si ato ni Karin Bato imbis nga pwede to siyang maingon nga sayop man na diha wagi siya maingon nga safe sa kay tubag inabogado kay inabogada kay tubag babae man siya maingon siya nga I don't have personal knowledge your honor. Di na lang maingon nga violation man na ha. So ato nang tanahon gyud unya karon medyo interesting but para nako kanang ilang ipadayag legal opinion na gina mora na himuong basihanan sa atong mga senador but I guess mga kabayb sa pagkakaroon og eleksyon na diha og buta o magbutasyon man galing murag di ay timailhan nga maupsan ginang kanang disisize nga matod pa nila ang conviction threshold kay ang mayoriya diha mga kabaybs kasabot naman ta sa ilang puntosan. O niya, pila may nahabilin sa habig sa kanan ang Pro Duterte. Kanang og subayo na to 20 sila kapuk. O niya, ang mayoriya diha 13 apil ni Chis Escudero. Ibutang ta bisag ari siya ari si Chis Escudero sa magpabilin gud ang 16 do na pwede si nahabilin. Niyang kinanglan 11 butos raman. So, inap na kayo ng 11 butos basta pag doon ay usap mo abstain ni Ana. Assuming, manggaling. Ha? Ay, kikisa may nahabilin sa habig sa kanana ang oposisyon at ang tagsa-tagsaon. Si Robin Hood Bumilia. Ha? Si Amy Marcos. Si Senator Bongo. Managsuon nga Cayetano. Alan Peter og si Pia Cayetano. Managsuon nga kinini ang Bilyar. Si Senator Mark Bilyar o si Senator Camille Bilyar. Mo lang sila inhabiling. Kaya wa naman si Senator Lorraine Legarda nila. So in other words, mga kababs, takong puruhan nga mapatigbamaw yun ang boto nga pakupsan ang disisize nga voting threshold alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So ato nang subayon, ato nang tanahon kay sunod semana man sila ang budesider human sa kinini ang pagabuhaton nga pag tunga karon sa mga amisay curie nga mga tulo nila mga kani Chief Justice unya dunay Associate Justice. Matod pa ni kabibes sa Fred Gilmore D. Nag-hallucinate na si Paulo Kabaibs tonton pang uto raman na sab noon niya sa mga baka nga di Diaz bitaw Kabaibs. Paita, paita istorya ha bitaw. Nga di man kuno self-serving. Ha? Dili man kuno conflict of interest pagkatoy-toy abagaduha. Ha? Sakto baka tigtahal abagaduha.
1: Bitaw!
0: Mingon si Kabaibs way tao. Og mauli si Hari Rocky Kabaibs, akong pakyawon ang baligyang budbud sa among silingan. Ako iregalo ni Rocky, inig-abot niya sa Pilipinas. Si Aon sa Kabaibs sa White Town.
1: Ayaw!
0: Kuan managanag ito siya Kabaibs kay diretso mo itong presuhan. Kaya naman ito ay warrant of arrest for human trafficking. Ako lang yung main, tagtinudo ni Hari Roque, ni Secretary John B. Cremulla, sa High Press John B. Cremulla ba? Lutaw sa kaya istorya. At anawa lang, ningon sila nga hapit yung madakpan si Bato de la Rosa. O niya, kikatakda siya nga bahay, mabiyahay dito sa Europe. Ha? Sam ka ba siya suru-suru, sila dito sa Europe.
1: Ayaw!
0: So, angay ning pamatunan niya, eh, kita na to. Kanindo tamalang over the weekend madakpan ni si Hari Roque. Kaya si Hari Roque nang himakak man nga na deny finally ang iyang ayang asylum nga tinguha dito sa Austria. Akong tanaw, Kabaibs, most probably on appeal pa ni kay naaman ato man ng karunggong panahon na Kabaibs takugihan ka lang ma double check man mo. Na dito, nasulte dito nga kanang, ang tanang mga desisyon kabahin og asylum, pwede ni nimo maapilar. So pwede gid kayo nga ma-reconsider nimo ba? So tanaw lang nato kay gidinay man ni Hari Roque nga ang fake news kunong gisulti ni John B. Cremulla. Tanaw ta lang sad. Nga hinaot nga kanabang sa kantong nagtingaw justisya, makambutan ni nila kay grabe sa ningsa ni Hari Roque ha. Nga nagutaw ang gidaw-daw nga siya may abusada kayo din sa Pilipinas sa dihang naapos siya sa gahong mga Kabaibs.
1: Ayaw!
0: Mga Kabaibs, Austin Vitaling, daghang kayong ni react sa gisulti ni Atty. Paulo Paniloy. Ha? Oh, laliman ka, iyapag yung gidugangan na yung pamahayag. Ha? Still ni sila mga tawahan. Ingon si Atty. Paniloy. Maminaw ug bahay mga Kabaibs. Di ba mamuhog siling kuranan? Quote, it means she believed in her ability to change the system or the government practices. Because we saw her under President Marcos' leadership, massive corruption, including the flood control scam, violations of the law that almost every month we have a new creative way to interpret the law that we didn't study in law school. Kaya kay pamahayag si Atty. Paulo Panilo. Pastila na, bitaw na. Tanawa, kinsa ang inyong mga apologists, mga sa uban pa ni mga taga-Mindanao campaign ninyo. Managsuon nga kay Tano, nga nabulit sa kontrobersiya. Nga grabe ganeron ang World War batok nga niya tali niya og di Senator Ping Lacson. Ano kung taon? Mao lagi ni. Nga daw ilang bang lubong ilang pakalimta natong mga Pilipino ang issue ron nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte mga Kabaibs. Na kuno siya ability to change the system of government pag sure Paulo Paniloy. Unsa ko taon, titanawa siya na itabo sa siya ay nagduma sa DepEd. Unsa ta, kulila ta. Hindi lang ako kaya niklaruhon. Unya, giunsa, giwari-wari ra ang confidential ng intelligence fund sa DepEd. So may itabo dito sa ilang suspaita bitaw. Mulagi na yung makaingon ta sa Kaluoy, sa Pilipinas, huwag mo malang galing na itong mga leader, mga Kabaibs.
1: Ayaw!
0: So, yan bahina pa lang, maingon siya kadili self-serving, Dili ko na to conflict of interest. Uy, pag sure, Paulo, uy. Unsa maka, Paulo? Ha? Ha? Nakalimot, takas Luika, Paulo? Ha? Sus, ano na, abogado, maka Paulo, uy? Ayaw! Well, masabot na to nga, iyang, iyang ginang palamian niyang kliyente. Parehas na ko ni Atty. Mark Biluan, mga kabibes. Nga, daghang yung nakasaway nga bastos, yung kayo. Ha? Sa kanang mga, kanabitang, aron lang ba pa paganahan ang ilang kliyente ba? Ha? O niya, dumao naman inihimong tara sa mga DDS. O, naunsa na ba yung taon sila? May ingon ta nga, unsa ba mo, talaga bang galit kayo sa mundo? So, naagi ko na ang ngayon ko na mupuli sa pisto si Vice President Sara Duterte. Ay. Ah. She has ability to change the system of government pag Sir Paulo Paniloy. Ah. Mao na diha niya ang magpa-resign, ang mao'y mupuli pag sure. Kuwang lang siya mo ingon nga, "Hoy Marcos, resign diha kay ko'y puli nimo." Ayaw. Ingon biya ko ninyo makadagan nga diigyo ko pa ng Bongbong Marcos pero dili po ang ngayon nga inatong panawagan. Ha? Kay laing gud akong gibutahan atong miaging 2022 elections mga kabibes. Ha? Pero sa untaman nga demokrasya man yung ato. Ha? Ningon si kabibes Fred Gilmore D. Kumba ang iyang paborito boss with laughing emoji. Si Harry Roque Bitaw sa ayaw. Pagkapinan na itong hotdog kabibes humba o hotdog Bitaw kalang aligre sana o madakpan gidgaling ni si kinikan ni presidential spokesperson Herminio Harry Roque. So dapat unta buhaton gyud ni DLG secretary John B. Krimulya ang iyang tahas sa iyang responsibilidad. Dili nga magpalami ng istorya nga wa na kada na ang gidinay na ang kinini ang iyang tinguha nga asylum. Dakpon ko na ni dakpas ha, ayaw na sige dagag istorya kay wa pagi kay klarong nabuhat DILG Secretary John B. Krimulya. Ayaw! Mga kabibes, pila na lang kaminutos ang nahabilin. Karong adlawa, akong klarohon, walay testigo nga mupatimaw dito sa Senate impeachment trial. But rather, doon ay upat mga amicus curiae ang mutambong dito. Except one, nga igo lang mo padangat siyang legal memorandum si kani Chief Justice Hilario Davide Jr. mga kabibes. Ato na ang sundon kung noon sa manggaling ang ilang mga input kalabot sa tinguha nga paubsan ang conviction threshold nga 16 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hapit na kabibes, mga sa kaoras na langgikan ron ang pag-abot dito sa Senate impeachment trial nila ni kanhi Chief Justice Renato Puno, kanhi Chief Justice Artemio Pangandiban o si kanhi Associate Justice Adolf Ascuna. Silang duha linawas nga mo patimaw dito sa atubangan sa Senate Impeachment Court nga gipanguluhan ni kining presiding Officer Senator Chase Escudero. Ato nang atangan ka vibes kay that is also a very interesting development nining nagpadayon nga Senate impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Dungan ta nga magmonitor ni ana ka vibes niya sa masnanan. We will discuss that lengthily og maapohon inigbalik sa atong arangkada sa buntag. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabaib si Tonton Alco Santugup nga magingon. Hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyog, magabuli ka nato sa matag-adlaw na itong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabaibs, hangtod ugma. Kabaibs, mauna ni. Aral!

0: Bye.
1: Bye.
2: Kung rider ka, ka-vibes ka.
3: Ka-vibes, ka-vibes, kasama sa
4: ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

0: Pinagdagugot ba ang unahuna? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
1: Oras sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:32, alas 9:32 na. And you're listening to your favorite radio station here in Cebu! 93.1 FMR, mga ka-vibes, mauna ni! Sound of light na karong adlaw, mga ka-vibes, and most likely for the rest of the year. So, mga ka-vibes, no? Nag-inusara ta karong adlaw, mga ka-vibes, o kaanad na mo nga mag-inusara ta. Sa bagay ako, anad naman sa kung apirmi kong biyaan, no? Now, good morning, mga ka-vibes. Shout out to Max Payne, shout out to everyone, and welcome to the show. Welcome sa programang Kalandrakas, mag-uban tagikan sa alas 9 hangtod sa alas 11, alas 9 hangtod sa alas 10, 9 to 10. And syempre mga kapatid, sinubanan sa itong mga pag-iisgutan nga bisag unsa mga wa-diriwa dito nga mga angay nga istoryahan. O diba? So sa mga karoon mga kapatid, live ta sa nagkalain-lain social media platforms. We're live on Facebook, we're live on TikTok, also live on YouTube, no? Sa Facebook and sa itong YouTube, i-search lang ang 93.1 FMR Cebu, FMR Cebu 93.1, no? Samtang sa TikTok, if ganahan mo makita na ako, well, kana kung ganahan mo, no? Oo, yung makita mo, no? Balik na lang kung paminaw sa radyo, DJ Kim Yat, oy. Muna ito si DJ Kim Yat. Hala, nindot lagi siyang tingog. Anhara ko ito. Sa hayo, no? Insulto sa kayo mo ba? Diba daw, oy, at least mga ka-vibes no, karong adlaw, formal kayo ko, naka-polo ko, diba? Pwede mo mutan aw nasad na ako sa akong TikTok, no? I-search lang at FMR Kim Yat, okay? Sa mga curious kung unsay dagway aning DJ, honey, oy. Diba? No, la unsay dagway ana niya, oy. Unsay mga dagway ana niya? Lo? Kihinay magtingog? Kalagilo kayo, oy. I love you too. Ito, no? If curious mo, you can visit my TikTok, no? Mas dul sa TikTok na, mas dulit, no? Naghuot ko sa cellphone. Pero ganahan mo tarong nga live natin sa Facebook and sa, syempre sa YouTube, no? O, nakapurma ko karon mga ka-vibes. So, yung kinakoy ko, matugos ko ilahan naman ako. Anyway, good morning sa tonight. Shout out to Las Cunha Vlog. Shout out sa akong family sa Negros Occidental. From Las Cunha Vlog, you can sililoan. And shout out to Jillian Ray. Good morning, Jillian Ray, ni Jocelle, Mariki, ni Max Payne, ni Saibilo Chavez, and syempre sa mga kuan diha, no, mga guwapa kayo, ang mga receptionist, mga ka-vibes, sa kuan, no, sa Mariners Court, na dari sa mong first floor, si Leia LMPC. Kuya, LMPC, mura magkumpanya. Tattoo and to everyone, mayong morning. Kamusta man ninyong kabuntagon? Hinaot nga kanang nindot ang inyong pagmata, mga ka-vibes. Unsa may makapanindot sa pagmata? Kanang wamoy klase, mo na nindot nga pagmata, no? Oo. O kanabitong mumata mo nga walay alarm clock, mo na yung mga nindot nga pagmata. Oo, no? Ako actually, malipay lang ko slight if walay klase akong anak. Kaya akong alarm, ma-extend og 7:30. No, kaya kung mga ka-vibes, if naiklase akong anak, I need to wake up at around 6 o'clock, no? Alas 6 sa buntag, bumata na ako kaya nga, no, magluto, mag-prepare, then syempre maligo kong anak. And then nahatod na ako siya sa school at around mga dapat mga 7:15 or 7, mga 7 something, 7-ish. Dapat, nakagika na may, no? Pero if was siya iklase, malipay na ako, kaya at least 7:30 na akong alarm, diba? Mato pa nila school niya vlog, mama ko na iyang alarm clock. Maujod, no? Grabe na ba si mama, no? Ratatat ka ayo. Oh, si Jillian Ray naman, relate daw. So, ano, diba? Kanang mga, if you're a hands-on nga parent ka, diba? Siyempre, ganahan kang ikay mo akatar sa imong anak. So, that's why, you know, if klase akong anak, I wake up at around probably like 6:20, dugay na na. So, siyempre, inigpukaw na ko niya, akong maligo siya, magluto kog breakfast, and after that maligo sad ko, prepare, because while he's preparing for school, ako anak grade 3, I'm also preparing for work and school, no, kay lahos-lahos na ko. So gikan diri sa trabaho, sa eskwelahan, and then sa lain na pong eskwelahan, no. So mo yan, no, that's the reason why ako malipay ko if wala siya klase. Wala siya klase karon hangtod Friday, o di ba, magmaya tang tanan, duyogi ko sa akong kalipay. Pero that's why, di ba, kung kamo diha, if wala mo'y klase karong adlawa, muna gitawag nga lami nga tulog. Kaya nga naman, kanang matulog ka nga walay alarm clock. No? Kanang walay may ngunog, hoy, udto na, bisag alas utso pa, udto, bagod na, ma, pagsuma, oy. Ang exage kayo ng medyo mga idarana, no, may nguna, hoy, bango na diha, kay udto na, wa, alas utso pa gani? Kung saan na inibuntag ni mo, ma, alas 4? Diba, no? So, ano, no? Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, no? O, ginakapod ka ron nga, nigmata ninyo, napay nabilin nga pamahaw. O, muna yung lamik kay kagtulog, no? Pero nigbangon ni mo, ang nabilin si mo kay kuha na lang, ikog na lang sa buwan. Pub trip, guys. Diba? Pag-abri ni mo, ang nabilin si mo, dukot na lang yun, itumpag yun. Kastilan. Niya, kuha na lang, ikog na lang sa buwan. O, niya, ingnan lang ka nga, palit na lang itlog dito sa gawas ka. Mao na yung advantage if you wake up early, no? If matakag sa'yo, sigurado na na nga na kay pamahaw. No, sigurado na na. Imposible nga wala kay kuan. Imposible nga wala kay sudaan sa pamahaw, no? Kay, syempre, bangong kag sa'yo. Hindi nga na, ikaw po'y palutuon. Pero at least, di ba, samtang nagluto ka, tilaw-tilaw na ka. Umaro kayo, no, panalitan, magluto kag hotdog, napuka-puka hotdog, nga samtang galuto ang isa'y munang gikauroy, siyam naman lagi ni. Wabay ka nga. Halama, murag kulang ang pakma ato nung reklamo. Okay, relate mo na, no? Mga marokay mo, no? Murag ako, ano, what I usually do, basta magluto kog, malitan, magluto kog beef loaf. Na, di ba, basta magluto kag beef loaf, usually, nag-abri mo sa lata, naaman jud na ka ng, what do you call this, ka ng, dili bitaw matarong og abri, ka ng, di matarong, kanang murag mo salin-salin bang, isang medyo dugmok, ako nang tiwasan ng dugmok, no? Dugmok ko na kong tiwas, akong sagulag itlog, moto kong sudano, no? Di ba ang sarap? Oh, di ba? Ano, style-style man, no? Ang uban, bisagwa na dugmok, eh, dugmok ko ng tuyo. Hi, ni Sarah Marzon, matod pa ni Jillian Ray, lutuan man ko sa akong bana DJ, flex ko lang, tsa, mo ba? Siyempre, lutuan yun kaniya. Kainighuman, ikaw yung kaw. Hindi ko mapabuyag, mga ka-vibes. Narabay mga estudyante na kung mananaw sa akong live. Ito, good morning nga ninyong tanan. Oh, shout out ha, hinaot nga naamo sa maayong kahimtang. Oh, nindot ang inyong pagmata. Naamo sa maayong sitwasyon karon. Sa Tagalog pa, nasa mabuti kayong lagay. No? Yeah, sa Tagalog yan, di ba? Sana'y mabuti ang iyong kalagayan. Kamusta na ang iyong lagay? Okay lang naman. Oh naman, okay lang siya. Shout out from Bacolod. Shout out watching from Bacolod. Shout out sa akong pamilya Ortiz og assessor og sa Taboso, Negros Occidental. Yawa sa family nino, assessor. Puro magkuano ka ng tax assessor. Tax assessment. Land assessor. Yan. Shout out sa Ortiz and assessor family sa Taboso, Negros Occidental. Yan, maayo-maayo nga. Pagpaminaw ninyong tanan diha. Anyway, alas 9:40 na mga ka-vibes. Sama sa hongging kung mag-uman tang hangtod, alas 11. Ha? Oo, ay mugawa. Diha lang mo. Stay put lang. Oh. Ang muhawa gani. Ang mo... hi ni Sir Clyde Flores sa DCLL. Hi, Sir Clyde! Good morning! O, magandang ingon, sir, na ikaon diha gahapon. Inaawunta ko. Bayat! Ita ko, nag-post sila nga na lechon belly, na pizza. Siyang, ano ako ni Nao? Shoutout ni Gracia in Taiwan. Hi ni Brian Ortiz, salamat. Oh. Okay lang siya, pito. Pero joke ra, okay na, okay. Nagklase man sa ito. Pero may pag ninaog yung ko. Isa na ito, fourth floor to third floor. Isa na kaangang, oh. Saya. Sige lang, next time na lang. Sa timbre, dahil ko, sir. Sir Clark, naipakals din, sir. Pero kung narapong sa DCNL, maulaw sa tana sa Picas Department. Anyway, it is now exactly 9:41, alas 9:41 na itong oras, mga ka-vibes. I'll be with you all the way till 10 o'clock in the morning. Yan. DJ, ano, wala ka pag Saturday sa gabi eh. Yeah, kuan, ano they call this? Kuan ko, nag-study ko, o nanangin ko ni Miss Neda. And then I also have had my family here, so I need to be with them put, no? Regards to si Doc Ian. Doc Ian! Hi, Doc! Doc, utangan pa ko ni Mog... picture sa liquidation. Sige, Doc. Amping dia, Doc, yan. And to all of the professors of the University of San Jose Recoletos, no? Shout out to all of you guys. Labi na sa among chairman sa DCLL, no? Nga si Doc Ian Arabelio. Alright, it is now exactly 9:41. Sa tanawang estudyante ng USJR, University of San Jose Recoletos, good luck sa inyuhang prelim week. Hinaot nga ang Ginoo magalamdag sa inyong huna-huna. O Ginoo, hinaot nga manggawas ang inyong gipangtun-an. Kaya huwag di manggawas ang inyong ipangtunan, halaka mo na lay gawa sa classroom. Ay, nako. Binako, sick ka ato. Yeah, no, I wasn't sick last Saturday, no. Actually, ang tinuod yun, anima ka vibes. Muna yung tinuod, ha. Dapat na may exam pag Sunday. So, nananghid, aside from na akong family members, I wanted to spend time with them. Kay na, ni-take manog bar exam ako igagaw. So, ang mong family members na adiri para sugaton siya after the last day of the bar exams, no? Unya, ako po, naapod ko exam Sunday afternoon. Supposed to be, no? So, nagtuon sad ko, nagbinuntagay kong tuon. Karelate na mo, anak, kanabitaw magbinuntagay kag tuon niya eventually walay exam. Eh, malipay ba ka or dili? I mean, for example, prepared na kayo ka kay nagbinuntagay kag tuon, no? Ay, ready na ka to take the exam. Prepared na ka 100%, no? Anang kay bo kang bisag bali-balihon kag pangutan na maka-answer ka. Yung ana nakaka-prepared. Tapos maingon dayon nga, guys, di ko na madayon ng exam, next week na lang ko, no? How would you feel? Di ba, like, malipay ba ka nga di madayon ng exam? Or maglagot ka tungod kay magtuon na pod kag balik. Di ba makalimot na ka eh, di ba? Makalimot na ka, no? Oh. Pato ba murag di sure kay sayang ka ang pagpulaw. Pero you know what? Sa amo sa law school, we would sympathize kay dili man gud tanan nakatuon, especially if na working student, no? So if mahappy sila, mahappy na lang pod ko. Wala tayong mahimo eh. I mean, there's nothing that we can do, no? If ever naman maingon nga di madayon ng exam. Ganun di man madayon ng exam basta ang blackboard. Wala na nakaroon, oy. Di madayon ng exam probably because wala pa na humanog himog questionnaire. Or di madayon ng exam tungod kay probably absent ang professor, wala yung makaproctor, ana, no? Wala ka nag bedtime stories na Saturday maulag eh. Muna hinungdan ng exam unta ko. Basta mauna na. Kamu na li explain di sig balik. 9:44 na tong oras at 9:44. We'll be right back mga kabayos. Magandang to all the way 10 o'clock in the morning. Dito lang sa programang Kalantrakas.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: panguna-huna,
1: dagang panguna-huna,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
2: kabalaka,
0: wala ka paminawa, dini mag-uul kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

Hey, shawty, it's your birthday. And the party, it's your birthday. Oy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy, happy birthday to everyone celebrating their birthdays today. Some of you, a few special mentions sa mga kailan nako o mga suod nako nga nagsuulog silang adlaw na tauhan karong adlaw. I would like to greet happy, happy birthday to Christine S. Canilia. And of course, happy, happy birthday to Ma'am Joy Lodonia. Ma'am Joy! Asa man ni si Ma'am Joy, oy? Huwag naman kitang Ma'am Joy, di naman mula si Ma'am Joy. Diri, busy, nag-artistan, mag-uni siya. And of course, happy, happy birthday. I'm very, bisan pa mag-unsay isulti sa uban ha. But me as a student, I really admire and idolize the way this person teaches. And napinlasad ni ini abag impart niya sa knowledge sa balaod sa iyang mga estudyante. I've been under his tutelage for 3 subjects: Civ Pro 1, Civ Pro 2, and Rules on Evidence. I would like to greet a happy, happy birthday to the one and only AVL Amando Virgil Ligutan. Siyempre, di ba, very popular niya siya karon, popular and controversial tungod kay siya ang usa sa mga lead prosecutors or lead private prosecutors sa impeachment case against Vice President Sara Duterte. Yes, I am a proud student of AVL, Amando Virgil Ligutan. Happy, happy birthday, Attorney AVL. May you have many more birthdays to come and may your wishes come true. Don't forget the R. Ano yan, nasa joke nga. Don't forget the R. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:52 alas 9:52 na. Hi ni Mojito, good morning. Hi ni Mikoy. Salamat sa bibingka, salamat sa coconut drink. Di ka ni Jillian Ray, sa tanang mga nanghatag o gifts ni Ray. Pearl, hello. Ako si Chuyan, hello, may buntang ni mo diha, okay? Happy birthday po. Hala, oy, tutelage. Dugan ako kanong anak nga word. What, tutelage? Sa man ang tutelage? Igsoon sa village. O ano guys, usahin man good. Basta mo transform lagi ko sa akong teacher mode. Manggawas ting mga English nga wadiriwa dito. Tutelage. What's the ganing meaning anang tutelage? Mura siya ko under the supervision. O yan ano? Murag, shiny ko ani mo. Shiny. Ala, under the ano, advisory na lang. Uy, tutelage na meaning anay. Madagong mabuntag, hi ni Benj. Good morning. Jackie Ace, good morning to you. And by the way, mga ka-vibes, medyo madag-umo na sa datong kabuntago, no? Padulong din mga ka-vibes, nag-ampo yung ko, Lord. Ayaw lang dyan sa buntag ang ulan, Lord. Kaya sayang kayo kung outfit karong adlawa. Sayang kayo akong outfit karong adlawa niya. Ulan nun rani. Akong pulo nga hagtik kay Quilio. Diba? So, nag-ampo nyo ko nga, dili mo ulan. May gani kay wako na abtag ulan. Hi ni Fenechiech. Shoutout ni Kuya Cyril. Hi ni May. Asan ako na kumakaubang ko yung DJ sa MOR before? All over Cebu. Okay. Shoutout ni Roel from Dubai. Dubai, yan. Good morning. Shoutout ni Kuya Cyril. Speaking of Cyril, shoutout ni Cyril ha, of Cyril Pro Lights and Sounds. Nakita mi parg Saturday morning diya sa may kuan, diya sa may Jollibee diri sa may Plaza Independencia. And good morning, oh. Mura mag-spelling, fuchsia red na lang, oh. So, what's your favorite color? Fuchsia. Spell fuchsia. Alisod kay spell red na lang. O sige, spell red. R-I-D, red. Kuya, dine sa among resto. Bell and Amadeus anniversary na mo. Ay, that's familiar. Bell and Amadeus, no? Oo, familiar kay muna akong restaurant na akong itan, di ko ka-afford. Di ko ka-afford, Ana. Oo, medyo kuan na, medyo mga pang-social na. Arira ko sa mga kuan. Pwede na ko diri sa mga Anli Wings. Yan na ko nga level, guys. Di pa ako ka-afford, Ana, mga fine dining, ha. Wala pa na sa akong level. That's not in the level of my payroll account, ha. Oo, no? Ang atong mga mahalon din, mga Anli Wings lang. Goods pa taana, no? Shoutout ni Yen na 13. Good morning. Laisyo. Laisyo kaayo. Oh, di ba? Hatagan tingag complimentary drinks. Hala, sige, mag-inom ragyan ta ko to. Pag hatagan ko ni mo complimentary drinks,
drinks na sila kung ano, hangtod sa mga humugta. Buwan na sila pulutan-pulutan. Pero sige lang, maybe one of these days, no, I can drop by and depende, tanaw na to, kung pilay sulod sa itong panudlan, maybe Belen Amadeus, ah, nadapit na, Belen Amadeus gani. Kao ba naman na sa mga Pig and Palm, di ba? Di ba mo na mga social nga restaurant din sa Cebu, no? Mauwan ng buntag, hi ni Siangi, hi ni Loriga Cabiles. Shout out ko sa akong guwapa nga Paris DJ Kimet nga si Desiree. Nakawal, guwapa. Itaway. Mga ka-vibe, stay dry. Ay mo pasing uwan. Because ako last night, mga ka- yesterday na uwanan ko on the way from gikan sa balay paingon sa school around mga udto, no? Padulong 1:30, around 1 p.m. Diyan ko naabtagkuhan sa tunga-tunga sa Puente Osmeña Circle niya. Asa man kumusilong kuno, haybe. Na-remember noon ko sa una, mga ka-vibes, naabtan kog bundak sa ulan sa Mactan Bridge. Nakuna-una ko, asa man kumusilong ani? Second bridge pag yun. Imagine na second bridge. Nabundakan kag ulam tunga-tunga sa Marcelo Pernan Bridge. Unya, paingon ka dito sa Pacific Mall. Asa man kamusilong anak, be? Pasabta ko, be? Diba? So, mauna, no? Ay mo pasing ulan. Stay dry, no? Delikado. Maulanan mo, managhan mo. Delikado. Dito daw. Stay dry, no? And then, kung mahimo, magdalagpayong sa mga magmotor, mag-raincoat, charing. Ako, mura kong na-raincoat. Wara ba yun? Nagulan na, Jude, na. Nagulan na. Hopefully, muundang iniglakaw na ako. Kinahanglan ko man tug school, dapat 1:30 na ako school. So hopefully mo undang-undang sa kadali do ra bitawang USJR og diri sa may Plaza Independencia, no. Hi Jeff, good morning. My name is Jeff. Nagkula na DJ gikan ni Mikoy og ni Pearl. Hala sige, oh. Saya nga si inyong mga hinay-hay, no, sa una lang. Ayaw mo pang laba tungod kay manimahong kanang gumot ang inyong mga kuan, kalas kayo kuan, kalas kay Fabcon. So may lain na tong i-advise karong ting ulan. Ayaw mo tapad sa inyong uyab kay tugnaw ang panahon, delikado. Delikado nga kuan, lahi nga painit ang inyong padulungan. Basta tugnaw ang panahon, mga ka-vibes, ang atong painit kapira, yun, ha? Ayaw ng laing painit, delikado na. Speaking of kape, kape tayo, no? O, magpa-laundry na lang ko, no? Abas sana all na i-budget, magpa-laundry. Dahil yun ay si ko, ano si Pearl, oy. O, manimaw ko ng anuos. Yung nga term, no, karaan. Saan man imong sanina, nanimaw ang anuos. Ay nako. Anyway, mga ka-vibes, 9:58 na. Alas 7:58 na itong oras. Okay. Today's Wednesday. Okay, since wala naman nandito na tayo, no? I would like to inform everyone na moving forward, no? For the meantime, ako na lang, Jude, solo inyong makauban, no, sa programang Kalandrakas. It's just me, myself, and I. But syempre, watakahibawon sa plano, sa dagan sa panahon, nanapod ko ilaing makaubang diripohon. Over the reason that, my former partner, no, si Ate Bay, is no longer with, lay na sa no longer with us. Okay? Kanang kuan, kuan siya ni, lay na sa mga term, ni Bia siya, no longer with, nanamilit siya sa atong programa o sa atong stasyon. Yan, no? Atong taruhan. Ano lang, no? Para layo na po. No longer with yung ganit, no? Muna mga ka-vibes. And for a greener pasture, no? Siyempre, ano man yun na mga ka-vibes. Basta na ay mga opportunities for a greener pasture. Mas piliyon yun to na to, no? Sa untaman, ano man yun na naramdiri sa kalibutan para maning kamot. Mga kuaman, mga alipin ng salapin. Nato, no? Sa untaman, ano man yun na naramdiri sa kalibutan para maning kamot. Mga kuaman, mga alipin ng salapin. Diba? So, but ako makauban gihapon ko rin yung pirmi, no? So, bisan pa magulan na si Ate Bay and atong suportahan si Ate Bay, no? Sa iyang mga future endeavors. And we wish you well, Ate Bay, kung asa mga karon. Kung asa mga karon, Ate Bay, diha na lang ka. Ayaw lihok-lihok. Bitaw ay Ate Bay. We wish you luck sa imong lain na pong trabaho. Nga imong kuan, gipili karon. O matupad mi ko, sige ra, basta naara ka di pirmi ni Jake Kimyat. Ano jud ko? My heart belongs to the radio. O sige ra, basta naara ka di pirmi ni Jake Kimyat. Ano jud ko? My heart belongs to the radio.
So hopefully, mula ho tayo ta dire hangtod sa hangtod.

No, but syempre, naman tayong mga plano sa kinabuhi. I mean, that's the reality of life, no? And as I end my program this morning, that's the reality. Ang kamatuuran, mga ka-vibes, naabyunto yung mga gustong buhaton. Pero syempre, naadyo yung mga laing-laing plano ang kinabuhi, no? Like for example, dagamangutanan ako, DJ Kimiat, butang talang, makapasar na ka sa law, mag-abogado na ka, mag-DJ gahapon ka, mag-bedtime stories gahapon ka. Of course, the direct answer there is no, no? Syempre, dili na. But, will I still continue my passion for radio? The answer is yes. Maybe in another way, in one way or another, magpadayon gihapon ko sa pagsibya. Maybe na ako'y programa every Saturday or maybe every Sunday lang, kutob sa Makaya. Because once radio is in you and in your system, basta passion mo na siya ang radyo, it will always be with you. No, it will always be with you no matter where you go. Sabi nga nila, once a DJ, always a DJ, magpangita jud kag microphone. No? So muna sa pagkakaroon I'm here and let's enjoy it while I'm still here, no? Ako yung nasaad na sa akong kaugalingon that my passion and love for radio will never die down. Di yun na mawala akong kasing-kasing para sa radyo. So one way or another, sa matadadun sa kalibutan, mga ka-vibes, naayod gihapon na akong passion for radio. That's true, nga nato yung mga bills, nato yung mga bayranan, nato yung mga kinahanglang mga responsibilidad nga tubangon, kinahanglang ta makapangwarta. You know, but if there's always an opportunity for radio to exist together, kinahanglang ta makapangwarta. You know, but if there's always an opportunity for radio to exist together with that, then I would love to have that. I would love to do that, no? Kanabitong, pwede tayo makapangwarta pero makaradyo punta on the side. I would prefer that, no? So, ano na yun na mga ka-vibes, no? So, for now, I'll always be with you. Naagihapon ko dere, so makauban ko ninyo mga ka-vibes. I'm not sure if nami mga sabutan papuhon, so na yung mga changes, no, nga umaabot. And for sure na ay bagong ka-vibes nga madugang sa among team. Yan, at tangina ninyo kung kinsa na siya. Ha? Oh, okay. Okay na da. So, duyogin na lang ko ninyo matagbuntag ha, 9 to 10. Balag ako ra isa. Ngita kong pamaagi, magpa-caller ko. O, ngita kong kachismisay ha. Ana siguro, no? Oh, pwede. Nakano ko yung nahunahunaan. Magpa-caller ko. Tapos na yung manawag na kung ano ko. Uy, unsay chismis diya sa inyo, ha? O, mag-chismis ta on air. Ay, nako. Anyway, maguna-una pa ko sa itong buhaton, mga ka-vibes. Ito na lang isa. O, alas G, stress na. O, ato na ito, mga ka-vibes. O, nilahot tayo dito. Thank you very much for tuning in. Thank you, salamat. Salamat mga ka-vibes for joining me. Sulod sa pipila lang ka mga minuto. And time for me to go, no? And syempre mga ka-vibes, Geekan 3 sa 93.1 FM or Cebu. 99 days to go. Pasko na! Advance Merry Christmas mga ka-vibes. Leaving you with this song from Mandaue Children's Choir. One of my favorite Christmas songs mga ka-vibes. It makes us, it reminds us na kung mahimo inig ka Pasko mo ulit ta sa probinsya. Kaya nga no, lahi rayod ang Pasko sa probinsya. Song titled Pasko sa Amuha. Dengan salamat! DJ Kimi at Panighog na din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR. Ka-vibes! Mauna ni!

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May buntag mga ka-vibes sa itong oras, LSG's 8 na. Ganyan na itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR Newsbreak. Parehin pagkakaroon mga ka-vibes sa ang search and rescue operations alang sa Nubian News nga bata nga si alias Mike nga giingong missing hangtod karon human nga maanod sa sapa sa Budlaan River tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan kagahapong adlawa. Matod sa inahan sa maong bata nga si Nanay Rosalie, ang iyang anak na tungtungura doon ay bula nga kuhaon unta or buot kuhaon sa maong sapat tungod kay kini naanod. Tingon nga doon ay kauban ang iyang anak na itong higayuna apan matod pa sa inahan, giwakli kini sa iyang kauban. Sa pagkaroon pa dayon paghihapon ng search and rescue operations ang ipangluhan sa CCDRMO. Apilasad ni iniyap ang mga personel sa barangay. Sukad paggabi o karong adlawa, karong buntaga mga ka-vibes, ni-resume na ang pagpadayon sa pagpangita sa maong na-missing nga bata. Bukod ni naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ng line panghugna sa line pang FMR Newsbreak o nyong alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: napakapinakadestakado Nina Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langgat neta.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo kay matabunan ang ako. Mao na ni
4: Vibes, kabay, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes itong oras, alas 11:02 na ugunin itong mga nagunang balita aro mga takna aalang sa atong FMR News Break. Ipagawas na siyang suwestyo no advice ang usa sa mga amicus curiae kung friend of the court alang sa pagdesisyon kung pila ka senador ang kinahanglang mubutar alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni amicus curiae retired Chief Justice Hilario Davide na ang two-thirds vote kinahanglan nga gikinahanglan alang sa conviction sa impeachment. Kinahanglang ibase dili sa 24 ka mga miyembro kundili sa mga senador nga kwalipikado rang mubutar. Sa iyang legal memorandum isip amicus curiae kung friend of the court. Matod pa ni Davide nga kinahanglan nga din na i-appeal ang mga senador nga napriso, naa sa gawas sa nasod, suspendido o wa na masayri kung asa na himutang sa pagkwinta sa two-thirds vote nga ikinahanglan na alang sa pagkonbikto sa usa ka-public official nga anaa sa impeachment court. Gisgutan karon mga ka-vibes sa Senado ang maong issue. Labi na ni issue nga decisive ang kinahanglang boto alang sa conviction kung adunay mga senador nga dili makahimo og butar o dili maka-appeal sa pagboto sa impeachment trial. Mo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At ang inyong live panghugna sa mga FMR News Break kanyang hapon kauban si Rico Mambo. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes, sad sa Udo. Kini si DJ Kimiat ng Alagad. Aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong Udo mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.05 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes!

nag-uyog uyog. Oo, nagkalaras, nagkalatos, nagkasipa mo yata na mga ka-vibes. Programa ka-vibes, sad-sad sa Udto. Live on the mix right now, DJ Mac Jones. And of course, back to back with me, my name is DJ Sparaket. Gunato ay kayin yor. Kana? May lain pa. Maulain. Nakaudtuhan ang mga ka-vibes. O nindot kayo, LL karon. Iloko-loko, iligid-ligid. Ibukot og habol. No? Oo. Garabihan talaga. May pagpapalaman.

tagay-tagay og. O, ang tatanan na ikitagay, no? Sila si Angel, si Abo, si GJ, samtang naminaw. Sa inyong mga nindot ng mga tukar, nagkitoy-kitoy pa na mga tiil. Sa mga mananap. O, muna riyak.

Karoon sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix. O live na punta sa itong TikTok account, DJ's Bracket Gunnato. Pwede po mo text sa inyong mga greetings sa 0995-472-0802.

Ariel Arellano. Oh, pre, may nga utor mo na, pre. May paglagubo sa imong sakyanan dia, pre. O sa imong radio, pre, ha? Naglanog-lanog punta dia sa Maikat Moen, gikan ni Pax Andre. Mayong ito.

Maayo nga pagbunal po diha ni paring DJ Renz Lacio. Mayong otor mo na pre. O si Consel Wagas diha sa may lupa Compostela Bunal. Naglanog-lanog kuno ta diha sa may merkado sa may Consolacion. May pagbunal sa radio ni Rena pre ha. DJ Liniel, paring DJ Liniel. Ayong oton niyo to nain. Samanitan rin sa itong mga live. Ayaw mo kalimot sa pag-share o sa pag-follow sa mga wala pag-follow sa itong social media. Alright, grabe ya. DJ Mac Jones. Sus! Pwerteng bunalo eh. Shout out! Diyay ko ni Romeo ng Mingaw Ron. O si Titing, grabing sayaw-sayaw kaubansad si Baltasar. Grabe kusuga dire sa Kasili Consolacion. Murag maibot ang mga haligi sa payag ni... Ni Naira? Murag maibot, ha? Ni Naira? Boss Wing Vlog!

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibe.
3: Di pala may anra ta, pero sa lain.

tumalog falls na minaw sila karoon. No? Ay, may ngunto. Juday, ginukor, may ngunto. Live with the mix right now, mga ka-vibes, DJ Mac Jones.

42 na. May pagpaminaw sa tanong mga BHW diya sa may Hampang, Argao. Mayong odd ko nito na diha. O siyempre, dili po mo upset o pagpaminaw na to ang mga taga-Sayaw Sibung. Mga Lumbra family niya. Mga Inish

Alas 11.44 now, may pagpaminaw ni Dodong GN. Diya sa may Tipolo Mandawi. Shoutout ni Jonel Alsula. Mayong otton yung tanan niya. O siyempre, pasarote ko sa akong papa. Happy birthday, papa Juanito Junior Pamutal. Love you always.

na Ling Ling and Arnold nasa may City Vet Danau. May ngoto ito na diyan mga ka-vibes. May ngoto. Kung napa mo yung mga pag-greetings niya, ha, i-text lang sa 0995-4720802. O live na punta ka rin sa itong mga social media. At ang Facebook page, DJ Sprocket Remix. At ang TikTok account, DJ Sprocket Gunato.

0: sa Udto.
1: Favorite Music Radio 93.1.
2: Maing Udto ni Brian Lanya. Maing Udto ni mga diha ka-vibes idolo. O, maing Udto.

kusog, ha? Ah, hinay? Tingnan nung gawin dapat dako na lang ang kulang. Bayong odo ni Karen Gubalane, taga sityo Kanipaan, barangay Kagkagan, Puro Kamotes. Anak ni Carlito na Gubalane. Shout out sa Lingling Store. Oh, naglano-glano ko na sa Lingling Store. Bayong odo niyo tanan, ha? Mayong oto ka vibes sa Sayaw Ming Tanan, taga Hampang, kay mahilig mi mosad-sad sa udto ka na. And mayong oto pod ni Alvis Kumaling, ha, o ni Arin Turan Mendez. Darat ko sa Sudlon Lahog o sa mga nangaon og sumay og pungko-pungko ko, no, ni Junar. O sa akong amigo si Victor Villasensio, nga tendero og buko juice. Oh, banta di ko makatilaw, ha, ng inyong pungko-pungko niya og inyong buko juice, ha. Pangoto po ni Nel Bascones. Shoutout DJ Sprocket o kang DJ Mac Jones. Pasarot kang Gigi

Kadat kong kulay nga nagkaon og karning baboy. Okay kay na. Oh, at least karning baboy ang gikaon. Panayon to na mga ka-vibes ha. Alas 11:54 na.

0: Uwan. Kapil man dito uwan po. O sa Leyte po, nag-uwan. O ting, kwan. O sa tawag gani, basta yung ano yung mga panahon gani. Ting ligib. O panahon ron sa mga taspukan. O shout out sa Payusan family sa may Nugas, Kansuhi, Argao. Mayong-mayong udto. Dere Manila, DJ Init Man. O, basta mag-init dyan sa Manila, uwan dere sa Cebu. O mag-init dere sa Cebu, uwan dyan sa Manila. O. Panahon ni Nako ngayon. O, panahon na ni mo, kita spukan ka man. O, Marie. Shout out, O, Marie. Alright, aha. Sige mga kapas, mubreak sa takadali, manginabuhi sa ta. Dagan pa kayo mga maninot nga sunata sa among pagbalik, ha? Walang stay tuned na mo diyan. We will be right back after this very, very short break.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12 na sa kauntuhon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
2: Goodbye.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao nani.
4: Vibes, good vibes, kasama sa
5: ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ Sprocket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si

programa com a vibe Sad Sad Sad Sad. Live in the mix right now, DJ Mac Jones. Bunal. Maayong odo, charot ko sa tayong mga taga, mga igagaw na ako sa poblasyon Daguhoy, Bohol. Sad sad na mo diha, oh sad sad mo. And hello

eh, DJ Cubs. Oh, mapasyada ko nga da, takloban ha, magkuhan kita ha. Oh, kita kids ha, makapasyada nga da. Landoy, Orlan, Argalioin, shoutout ni mo may ngod to ha, masong ngod to ni mo. Doy, masong ngod to ni mo, Doy. Hello to Crystal ha, maayong ngod to, shoutout. Alright, sa mga nitanaw din sa itong live, sa itong Facebook page, sa itong TikTok account, ayaw mo kalimot sa pag-share sa live.

Juwa. Na ay Juwa Bells. Kay makuan gyud matambalan ang katugnaw. Kay nga naman mag-away man. Oh, mag-away. Naglanog-lanog ta diha sa may Minglanilla. Hello ni Joanne. And maniod to on sa may Sudan ninyo.

Conca del Norte, ma è molto. Shout out, tio. Oh, kinsa man ang punis, Karyang. Oh, Karyang. Oh, si Agoy. Kumusta naman taon ka, oy? Oh, tia Julie Pearl, kumusta naman ka? Kuha naman ko'y balita ni Kwan ni DJ Didro. Tagom-tagom, parisan saging. Oh, na, sige. Bonal DJ Mac Jones, Bonal!

12:09 na. Kani mga oras atong featured song. O Christmas song kay nga naman naman tay Christmas countdown. 99 days na lang, 99.

pakikinig ngayon sa programa ang Ka-Vibes Sad sa Udto sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni maayong pagpaminaw ni Mark Ninyo Duran sa may Incordia, sa may Mandawi. Ito na may pagpaminaw ninyong tanahan. Oo, maayong Udto kaninyong tanahan niya. Okay, sa pamainadin sa itong live, wait lang, nagduding pa. O, shoutout ni Don Basilio Vlog. Oo, shoutout, balhin ko sa imong live. DJ's Bracket ngalamion, kay Lantaw ko sa imuhang kalamion. Oh, oh, oh. Ano, diya? Drama Binay ni Gross Oriental. And hello.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Mo-on na ni.
2: Ka-vibe.
3: Dili siguro ta magdum.

0: Kailangan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: walay greetings, plugins and everything sa atong ang mix DJ karong adlaw. Pre, DJ Mac Jones. Kung na kay may utok na kay greetings, plugins and everything. Sala, sige, bunal.
1: Naidaghan kayo.
0: Naka na.
1: Alright, so ako na ikaw ng shoutout lang ko sa akong mga kasilingan na diya sa Argao, Cebu. Hi to Jumides Sabrigana. Shoutout ni mo diha, dol.

Ya, Pre, selamat Pre. Selamat sa oras o panahon ngayon magigahin karo nga adlaw. Madagang kayo salamat. Ega! O si Andot, o wana si Andot. Si Sarah, naulhe.

0: sa pagpamilang diri lang sa inyo ang paborito nga sasyon sa radyo sa Dial Cinema Radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mga na ni at to na may mga ka-vibes sa amping-amping mong tanon kaya nga naman ina po niyo kaya nga naman kay love love kuka mong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gin alauna sa kahapunon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

まあ、なね。

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana, si Ka-Vibes, Rico Mambo.
0: Request 931.
4: Request 931.

At oras mga kabayam, sa launa, 31 na sa kahaponon. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga kabayam. Mauna na ni ay, kumusta ang itong adlaw nga? Miyerkules. Oh, dahil natas itong atong simana, mga kabayam. Diyan na tas nga ito nga sa simana sa adlaw karon nga Miyerkules o pizza 16 na sa bulan sa Setyembre noong 2026, mga kabay. Kumusta ang inyong adlaw nga Miyerkules? Samahan ka na ang wapa mahurot ang atong sweldo din ha. Napay na daginot, napay na titi din ha. O base ko ani, nag-ukabs pitaka, sinsiyo na lang yun. Gato na lang yung tagpiso mo'y atong kitipig-tipigan. O niya, ipalit mag yung sigarilyo. Itabi tao eh. Labi na sa mga ganaabi taong inuntampong mga ganaang mga mubisyo o ganaang sigarilyo, ganang muhigop o aso sa sigarilyo, mga kabay. Kung pa nila, huwag yung kunoy piso nga mabilin sa pitaka. O naagani mo tingog, naagani mo tagingting sa pitaka, o baka as bulsa, mga kabay. Punan magyuday na, ipalit magyuday nag-usak ka steak na sigarilyo. Adan halas ito, mga kabay. Karong Miyerkules, medyo maawanon. Medyo.

0: Now, kadaang matugnaon, medyo utugnaw ang kahaponon sa adlawng Miyerkules, mga kabay. No? O niya, ang sumay inyuha, karon din na nga mga kuan, ang sumay kalihukan ninyo din ha. Ang sumay ganap ninyo sa adlaw nga Miyerkules. No? Ilabi na karon nga medyo tugnaw man. Ang sumay nindot, eh, ka na ang sima-simaon, basta adlaw nga, basta ting-uwan, mga kabay. Kumagaha ka na ang medyo tisdom-tisdom ang panahon. Ang sumay nindot, sima-simaon, kunobi. Wala siya. Ang sumay nindot, ka na ang sima-simaon sa ting-uwan, mga kabay. Again, sa ito mga kabayabs, garing na minaw, adlaw nga Miyerkules, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagdagan. Ining atong nga programang request na 3-1 mga kabayabs diin, sukad sa alauna sa kahaponon, hangtod tangan hi sa alas 4. Naman. O niya, karong hapon na, diyan na po si Miss Eva, diyan na po si DJ Pamela, ingon man usab si Uncle Boy. O niya, syempre, mga kabayabs, ako inyong magkaoban, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, paso. Okay?
1: Hello, kumusta mga kabayabs? Mayong hapon sa itong mga kabayabs nga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radio. O baka ha, naminaw sa itong app karon sa FMR Philippines. O baka ha, naminaw pinagi sa ilang mga cellphone, naka-headphone, naka-headset din ha. Mayong hapon ka natong tanan. Ako na usab siya.

0: Lampuson alang kanatong tanan. O nga siyempre manginaota nga sa adlaw nga Merkules na atakaroon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. DJ Pamela, Miss Iba, welcome to the show.
1: Hello, maying hapon, mga kabal.
2: Maying hapon, Miss Iba.
1: Hi, DJ Pamela. Ang cool kamusta? Boy, DJ Rico Mambo.
0: Ay, musta mo na?
1: Okay na tayo.
3: DJ Pamela, ha? Mm-hmm. Okay na. Okay na mo din na, DJ Pamela, Miss Iba. Mm.

0: tasa ulan ulan. So ba tayo yung tasa kanaang tulagsik o tulugsik.
1: Taligsik.
0: Taligsik. Ano? Nanala. Sa ito mga kawags karon ang atong numero nga pwede kitext. Ay lang sa mga greetings o request 09954720802. Nanala, text na sa mga greetings o request mga kawags. Ano? Siyempre, karong nga po na. Lahi na po nga kaagi sa gugma. Kinsama na nga itong cinder. Karong nga po na, Miss Eva.
1: Kuan, maukin yung usap.
0: Usa?
1: Babay.
0: Usa
1: na good shot.
0: Usa na? Usa ka babay. Pila may edad, Miss Eva?
1: Ang iyahan edad. 37?
0: 37 anyos. Unsa man ang iyahang kaagi sa gugma kinaboy o kinsa man ang iyang names.
1: Kuay na, magpatago siya sa pangalan na Miss Virgo.
0: Ah, Virgo. Di na Scorpion?
1: Hindi niya. Virgo man yung
0: Virgo, Scorpion o kanaang sa pamilain mas ibang mga horoscope.
1: Kuay, Zodiac?
0: Zodiac sign. Ano?
1: Aries. Taurus.
0: Leo. Leon. Ikaw, Miss Eva, on sa imuhang kuan.
1: Kuan ko, Aries.
0: Aries ka. Ako kay kuan, kanaang, sa pamilain ba? Manila ko na, Miss Eva. Aries ko ka. Aries, ay, ang Irish? Kuan, Miss Eva, karoon, on sa marong adlaw.
1: Cancer?
0: Cancer?
1: Ah, okay.
0: Ah, cancer. Ay, cancer.
1: Cancer na.
0: Kanya mo, ay, ma'am. Ma'am, naglain kong tiyan. Ganoon na. Concerned. Oh, nakarong adlaw Miss Eva, si Kuan, si nga nanito atong sender si Kuan.
1: Si Kuan, si Miss Virgo.
0: Virgo, ano. Nag-isgot ng tag-Virgo, karong adlaw Miss Eva, makitaan ba ni mo? Unsay mga horos ko? Unsay mga kanaang swerte ng mga sinina? Unsay mga swerte ng mga colors? Oh, makita wa nimo din ha karon?
1: Yes, wait lang.
0: Bi ato sa nang hatagan og pagtagad. Kinsa unsa may mga swerte karon mga colors? Unsa may mga swerte nga adlaw karon Miss Eva? Bi makita man nato din ha sa tong mga horoscope. Ano mo do? Bi makita ko
1: sa kuan. Na green, gold or yellow?
0: Green na sa to pa kan ka bro bab.
1: Kana. Swerte na karon.
0: Yellow sa may yellow, yellow ngipon.
1: Gold.
0: Gold.
1: Gold or yellow.
0: Yellow ngipon. Gold sa di ay gold.
1: Kay ingon diri ang gold or yellow same sa coin sa resibo nimo. Ana.
0: O sa may resibo ana. Na din ni resibo magana ana.
1: Kanang like anang manakagbayad sa imong mga utang kay nagsweldo na yun ana mga resibo.
0: Unya katong may resibo.
1: Kana sa gunong green mga inana kay money is coming.
0: Nagdangarang ang kwarta.
1: Kanya.
0: Mabadi ay. Unya sa pagdangarang nga karon pamapumpit sa 30 ang sweldo sa kalayo.
1: Basi na iyo maabot like kanang mahalin ang imong paninda, imong ana mahurot.
0: Mahalin, okay.
1: Si Ma'am Junita mahalinan og baboy.
0: Mupaldo.
1: Mupaldo sa kuan.
0: Kanang mupaldo sa kanaang tulo ka kwarta nga mahog. Apan sa unsa pamaylain din namin sa iba sa imong kuan, bala ang kristal.
1: Huwag ka nag-ingon nga mag-ingon ana na dahi taang tulboy. Nakalitan ko.
0: Ang dami namin si iba aron nga kuan. Aron nga na ako
1: na dahi tapin, taga-adlaw.
0: Tanaw tag mga horoscope aron.
1: Unsay horror.
0: O kunsay mga nindot. Paghunas sa dagat. O pagtaon sa dagat. O kasampan o gamihanan.
1: Hindi na horoscope.
0: Hindi na.
1: Horoscope.
0: Nahala. Ay, karong hapon ha, si Kuan sa ito, Miss Iba.
1: Si Kuan, si Miss Virgo.
0: Virgo. Virgo. Virgo.
1: Huwag naman yung magseryoso tao, Kuan.
0: Naon siya man siya, Miss Iba, karon. Okay.
1: Mangayon ni siya, gapatambag ang kuloy. Kay, naglibog ni siya, nashock siya, kay nga nung ni-propose o pakasal ang iya nga boyfriend.
0: Mahibong pa dahi ka dahi. Naon siya man tao kay.
1: Mahibong siya ang kuloy, kay, di rin na tumasabtan, iga taod-taod, kay para kuan, makasabot po ang mga naminaw na to, ilahang paminawan ang drama.
0: Bakos ngay radio niya, bakos ngay.
1: Na, o nga nung na-shock siya nga, ni-propose ang iyahang

0: boyfriend.
1: Okay, mm-hmm. Na, naon sa may buong pamangkan natural yun na kayo yaman. Okay, dindir ko mambo.
2: Okay, ni mo na ha, sa ito mga kabibs ka ron, pagkusginin ni mga radio din ha, kay karong taon-taon, ato ning hatagan o pagtagad, ang istorya ni Bergo. Nausaka, mamay, pila ilan bis iba?
0: 37 years old.
2: Ah, dako. 37 na. O naunsa pagkaunsa ang ganang naabot sa punto nga siyang nahibulong o na ganun na shock siya, Miss Eva, na iyahang uyab karon nagpropose sa iyahang.
0: Yeah.
2: Na inyong atgan sa itong programang Request 931. Iinsukad sa laon na mga kabibs hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Si Bergo ang atong sender na ikarong Bergo. Nahala. Ano mo na sa itong mga kabibs garon ang atong numero nga pwedeng i-text ang mga greetings, request, ingon man usab sa mga bulawanong panguna-una is 0995 472-0802. Mag-text na niya sa itong mga kabibs garong naminaw. Pakos gani mga radio kaysa itong pagbalik karong taon-taon. Hatagan na itong pagtagad, hatagan na itong duwa sa kahanginan. Ang kaagi sa gugma kinabuhi ni nga itong sender nga usag ka babae nga 37 anyos nga maukining si Bergo nga na problema o nasyak nga nung nagpropose siya ang uyab.
0: Kaya
2: okay, sige, okay na ka din na, Miss Eva. Let's
0: yes.
2: Panila.
1: Ilang Uncle Boy. Okay, ready na. Kusgin na radio. Kay balik na karong taon-taon dito sa mambo.
2: Again, na sa itong mga kabayabs kinaminaw, alauna 42 stas kahaponon. O kamo naminaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, anug Mindanao, 93.1 FMR. Kabayabs sa Sound Trip. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Mga kabayabs, mauna ni.
3: This is the newest.
4: The hottest.
3: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
0: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon mga kabayabs, ugani ana ang laing FMR News Break. Bayranan sa kuryente sa mga konsumidor muubos og dolan 20 pesos sa mangitangtang sa gobyerno ang value added tax kun VAT sa system loss. Muubos og hapit 20 pesos nga bayranan sa kuryente sa mga konsumidor human gitangtang sa gobyerno ang value added tax kun VAT sa system loss. Sumala sa energy sumala ni Energy Secretary Sharon Garin adto nga Martes. Ang maong kalambuan misunod sa Revenue Memorandum Circular Number 97-2026 nga gipagawa sa Bureau of Internal Revenue kun VIR nga nagwagtang sa system loss charge nga gitagda sa Energy Regulatory Commission kun ERC gikan sa kinatibuk ang halin nga gipailalom sa VAT kun VAT. Matudigarin na bisan bag-ong lagang kini sa VIR, ubos sa Department of Finance, dako kinig kaayuhan sa publiko og nahiuyon sa whole of government approach sa Administrasyong Marcos. Ang system loss charge, gidesinyo aron na tugutan ang mga distribution na utility kun DIO nga mabawi ang gasto sa technical o dili technical nga pagkawala sa kuryente. Lakip na ang pagpangawat o filferds. Ipahayag usab ni Garin nga bisan gitangtang na ang VAT, nagtinabangay ang DOE o ERC o National Electrification Administration kun INE aron anam-anam nga makunhoran o sa kadugayan wag tangon ang system loss charge nga dili magkadaot sa panalapi sa mga electric cooperative. Bisan pa man nga gipaabot nga mukunhod og 10 bilyones ka pesos matag tuig ang koleksyon sa kita sa gobyerno tungod niini. Ipasalig sa Malaganya nga walay bag-ong buhis nga ipahamtang aron mabawi ang maong pagkawala sa pundo. Ug mao kana ang labing ulahing balita karong mga orasa at ang iyang laing FMR News Break karong alas 3 sa hapon o gani ana ang kasinatian nga hatagan nato ginabuhi sa radio gikan sa programang Request 931. Og ni si Rico Mambo nangalagan aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR. Maayong hapon, kabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
6: 93.1. Maanan ni.
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
8: ACS.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio. Request 931.
11: Request 931.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: At oras mga kabayans, alas dos, 19 na sa kahaponon o kamo na minaw sa ito paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabibes sa soundtrack. Ah, ano ha, sa ito mga kabibes, ganoon na minaw, kumusta man ang inyong adlaw nga Merkoles, ha? Kumusta man ang inyong hang kahaponon din haon sa man mauto, sa man kanaang, matugnaon gyapon, ha? Mautugnaon gyapon nga kahaponon mga kabayan sa ding adlaw nga Merkoles. Nanalaw sa mga nag-day off, sa mga way trabaho, sa mga way na way jute karong adlaw nga Merkoles. Pagkos gini mga radio, itunong sa to ang kuandiha sa to mga dial 93.1 FMR Cebu. Pagkos gina, volume na, aron inyo maklaro, makuha ninyo ang istorya mga kabayans. Kabahin nining atong sender karon nga usag kababay nga maaginin si kanaang Miss Bergo nga taga Mambaling mga kabayans. Og naunsa pagkaunsa ang nga naambot mas punto higayon nga siya nagkauna-una sa pagpabuhagay sa pag-share iniya kaagis sa gugma kaagis kinabuhi mga kabayans. O niya, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, live na dito sa itong FB page mga kabayans, 93.1 FMR Cebu. Mauna nga itong FB page. O niya, sa mga naglantaw na karon sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio mga kabayans. 93.1 dial sa itong mga radio. Sa mga naminaw sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. Mauna ang atong FB page mga kabayan. O niya, sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio, nagtanaw sa itong FB page, comment mo din na sa obos. Ini mga greetings o request, ingat man usap sa mga bulawadong panghunaong. Di nata maglangan pa. Sundan na tanis pagkadgan sa kahanginan ang istorya sa itong sender karong hapuna nga maukineng si Virgo. Og naon sa pagkaunsa ang anabot sa punto higayon nga siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay ini ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Maoni ang iyang istorya, mga kabayan. Maayong hapon mga DJ. Maayong hapon mga kabayans. Og sa tanang mga kabayans sa to nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, maghatag og bulawanong pangunahuna. DJ Inday Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela. Tawaga lang ko og Miss Virgo, taga Mambaling ra ko. Moangkon ko nga niagi ko sa pagka-prostitute kaniadto. So, wa pa na ako na-meet ang akong boyfriend karon. Maugani ni ang rason nga nagka-meet ni kay nanawag siya nako. Kay nakakuha ko na siya sa number. Nakakuha ko na siya og number gikan sa akong amiga. Nga ayahasan nga na one night stand. Nakakita siya sa ako ang picture ko ng mga kabibes. Og dito na-attract ko na siya nako, mga DJ. Sa mo ang three first date, kay check-in good me permi. Og as in, mag-enjoy good me yung duha mga kabibes. Kwartahan lagi siya mga kabibes. Dako siya og bayad sa kuha. Og aron di ko mangita og laing customer, iyaha kong bayaran sa adlaw nga di me magkita. Kay busy siya sa iyahang trabaho o sa iyahang business di ay. Wa ko magdahom nga kadugayan, ni court siya nako. Nanguyab siya nako mga kabayabs, oy. Oh, wa ko magdahom nga, manguyab siya nako. Og, I thought, nag-joke ra siya. But, nag-serious di siya nako mga kabayabs. Kay pong pa niya, sulti pa niya, nakalike na kuno siya. Nakalike na kuno siya di rin ako. Mao nga, ako siyang gisugot na yun. Wala lang ko magduha-duha pa. Akong gidawat ang iyahang gugma mga kabayabs. Dindiri, iyang gitanyag nako. Karon mga kabayabs, mga DJ, ako na siyang boyfriend, ako na siyang hinigugma. Og, gipaundang na ko niya sa kuang profesyon nga sa tinood, sideline raman sa dinako. Yun, ang usa ka prostitute mga kabayabs, kinaaman ko'y laing trabaho. Ang, og karon mga kabayabs, nag-support na siya sa ako ah. Nag-support na siya sa kuang needs. Karon og, gi-appeal po niya ang ako ang family og support mga kabayabs, mga DJ. Ang akong problema kay makigminyo naman siya nako. Nakiganahan na kuno siya nga magkasal may mga kabayabs. Og mao ni nga nakaingon ko nga mura kog na-shock ba. Na-shock ko kay napabadi ay lalaki nga mo serious na ko. Nga kahibaw na ganit siya sa ako ang background. Ingon siya nga civil wedding lang una ko numi mga kabibes. Aron dili daghan ang makahibaw. Unsa man ang akong buhaton? Please, tabagi ko ninyo bi, mga DJ, mga kabibes. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Hoy, Day!
2: Hoy, mama! Oh, kumusta man, ma?
1: Oh, okay ra. Yun na pa, Usaman, daghan ka gusto meron? Pero si Manaha?
2: Ubay-ubay po, ma. Maugani, ma. Nga, gikapoy, yud ko. Sakit kini akong kalawasan. Pero, humay naman, iinom na kog tambay.
1: Anak, yun na. Pero, agkabalakaw eh. Agkabalakaw. Ang kaning atong trabaho, basag magkaingon ta nga kapoyon to asahay, pero...
2: Oh.
1: Uy, lami man po.
2: Lami ang unsa man?
1: Kay ba na ka, uy? Mga ni trabahong lami. Wala ang trabahong lami, kinera. Kagwarta pa ka, mian pa ka.
2: Pero, ma, murag... nakabantay ko ba nga... Murag, ako ra may sigihan o pangkuan sa mga customer?
1: Siyempre, nagawin na sila sa imuha.
2: Wala di ka nag-hire o lain, ma?
1: Eh, da, wala eh. May nang ikaw ra kay... Ano, masulo ni mo tanang kakuan baka. Kuan ka lami. Imuha na dito. Imuha, ikaw rin makakwarta. Di pa kaana nga dubli-dubli ginay mong income per me kay sa usa ka gabi eh, makanapo, mangyug ka.
2: Lagi, ma?
1: Bilip sa kunin mo, ha?
2: Kapoy kaayo.
1: Huwag na eh, manghanggi.
2: Ma, na may uban nga kanang mga customer na ko ba nga dili gani ko ko anoin? Kanang ganahan na sila nga naa sila'y ka-istorya. Ngun ana, usahay mga magpahilot rapod sila na ko.
1: May noon. Ay, yun na pa.
2: Unsa man na ma?
1: Unsa man ang imong cellphone, nagsige mag, sige ba nagtingog imong cellphone? Ko ano?
2: Isa ma ha, kuha sa ning tubagon.
1: Okay.
2: Nanawag man di ay ni.
1: Saniha, mula ka usap ko.
2: Ay, sige ma. Kinsa man yung nanawag na number naman eh. Pero sige lang, ako ano nito bagoyin. Hello, maayong gabi eh.
1: Hi. Maayong gabi eh.
2: Kanindot sa iyo ang tingog.
1: Kuaday ko si Richard. Richard ay ko rin.
2: Richard?
1: Ikaw ba si Kuan? Bergo?
2: Yes sir. Ako. Ngayon naman day unta.
1: Kana ang Kuan. Na ang sa tinuod. Nakabalita ko kabahin ni mo. Gikan na po sa imong amiga nga parihan ni mong trabaho.
2: Mao ba? Ngayon naman day unta sir.
1: Nagka-smearing ho yun eh. Kaya lagi mo manin yung trabaho nga smearing ho yun. Mauto nga wag ko kabantay sa iyahang nakatanaw ko sa iyahang cellphone. Diin kuyog ka. Huwag mauto nga nangutana ko niya. Huwag kinsa ang mauto.

0: Bito.
1: Ayaw mag-joke, sir. Ha? Anong dugayon man imong pabuto nga? Dali ra man na.
0: Aron di ko malakan, sir. Kung dali na kong pabuto, nubli ako bayan. Okay ramang kahani mo nga 3 hours usap pabuto.
1: Sige, sir, kanang pila istorya.
0: Pila ganito?
1: 10K.
0: Gismail?
1: Oo.
0: Di takahangyo. Bugas ganito, makahangyo kitas bugas.
1: Wala, sir. Kapoy po bayain na.
0: Mao ba?
1: Sige lang.
0: Baboy ganito, aslunon, baboy, aslunon. Makahangyo kita. Sa kabutanan lang.
1: Kanang sa performance da ugon, sir.
0: Mao ba?
1: Oo.
0: Nahalang, sige. Okay. Mubuko ni mo. Mubuko.
1: Sige, sir.
0: Mubuko. Osa?
1: Kanos apod, sir.
0: Sa labing daling panahon. Kay karon bag upa mami mag-smearing hoy sa mong amiga, kung pasalaangan nag-duha ka adlaw. Ikaw ang akong ganahan nga ma-smearing hoy. Makabutan, ha?
1: Okay, sir. Tawag lang niya, ha?
0: Okay, kayo.
1: Sige, sir. Bye.
0: Bye. Mga kabayads, mga DJ, maoto, sabot na yun, me. Kay lagi, maumang po'y akong trabaho. Kaysa ba pwede po malipay? Lipay kay tagani nga natay customer sa mga to nga pagkasabot ginamo nga ihakong gibok. Alang sa dinali ang kalipay, is maringhoy ba? Kay maumay akong trabaho, isip po sa ka-prostitute. Maoto nga, gidawat na yun ako ang taniyag sa mga nga lalaki nga mao si Richard. Nagpaila sa pangan nga Richard. O gunya, sa mo ang gitakda nga adlaw, sa mong gitakda nga oras nga mag-abot me, mao ni mga panghitabo mga kabayes. Oy.
1: Hi, Sir Richard.
0: Uy, Bergo.
1: Nikita.
0: Oh, tinoon naman. Huwag yun ay kumasayop. Huwag kumasayop sa ako ang...
1: Ngayon
0: ako
1: naman,
0: ang
1: sir.
0: Pag, sa ako pagtuo nga o sa kakamaniyag ka na lang.
1: Maobadi ay. Ako po, sir, kay mura man ikag turko-turkuhon mo.
0: Oh, yeah. Bita, kuan, daa po ko'y gamay po nga pagkaturko. Gani... Nagpadagan po kwarta din sa sugbo.
1: Kailan mo ang negosyo, sir?
0: Gitawag nila og 6-5.
1: 6-5? Dili day 6-9?
0: Ikaw, gano'n na. Bergo.
1: Kaya
0: naman ta din sa usag mabugnaw nga lawak. Ano ba nga lawak nga din ato ragi mga huhungihong ang madungo?
1: Walay ko ay.
0: Way mga kanaas.
1: Maudyot, sir.
0: Bergo. Ayun na pa, unsa man. Mudown ko, down payment ko, o ako lang tingbon inig ka man sa buto.
1: Naanan na mo, sir, pero mga unusa ta kay para naatay kusog.
0: Kaon day mo, ha? Sige, mag-order ko na may pungko-pungko das gawas. O kira ka ng manok na pinirito ka ng gugmay. Kanang panits manok nga pungko-pungko. O kira ka na.
1: Mukaon kag inana, sir. Sa ingon ani mo gasto kag dako nya sa pagkaon imuharang tipiron
0: ta naon sa baga may mana kay tag 20 pesos sa kanang usa ka kuan na kanang usa ka kiniskising manok.
1: Sige, sir.
0: Gawas pa kagun kum sa
1: bisag unsa ra mukaon ako.
0: Importante nga ang buto atong gastuhan. Ang kaon permanente ang kaon ang buto tagsa. Hala. Sige.
1: Mag-order
0: ta. Mag-order ta. Uniya. Samtang mag-order. Hindi siguro nga ito pagkasugdan.
1: Uniya, manuktok diri ang nag-deliver.
0: Ako lang ipabili di as gawas. Ito lang ipabili. Naroon nga, di masamot.
1: Sige, sir. Okay, sir.
0: Sige, kay naghinam-hinam naging ko Bergo. Naghinam-hinam naging ko ni Bergo.
1: Masahion na sa tikag una, sir.

0: Para ramah relax pun ke bang?
1: Sige, okay na.
0: Si Ber.
1: Bergo. Kena Ber, diha Bergo.
0: Dira siya, kani dapita, ayna.
1: Kena.
0: Bugnaw na kayo yung pamati, kay bugnaw man ka ayo ang akong haplas na gigamit.
1: Grabe ka bugnaw, Bergo. Saka gabay, Ber. Lukunan, Bergo.
0: Oh, diri dai sama bangta.
1: Dapila na lang. Kay bahala, Ber.
0: Grabe sa imo ang sampot sir, no? Bukol ka ayo.
1: Panuhot na. Ber. Ito baglangan, Ber. Bergo.
0: Dari sir.
1: Ber.
0: Bangta, iba?
1: Tulog ka oras sa buto sa pabuto, Ber. Tulog ka oras sa sarag pabuto, Ber.
0: Sige, sir.

0: Umaw to mga kabibes, dito sa unang paboto na mo, sa mo ako ang customer nga si Richard. Pertigyo na mo ka-enjoy mga kabibes. Kay bisag idadidara na si Richard, grabe pa man gilgihapon siya mudag smearing hoy. Grabe magatitawon siya mudag kupo-kupo, labok yung maayo, murag ka ng manok nga mga, og sa manok pa nga inugtari, kanang marok nga manok nga pong pa nila, Amerikano ba? Sukad sa babaw, hangtod sa ubos ang kupong. Marami yung nilagkanay na mo ato. Itabua, mga kabibes. Og, di lang kay kato. Pila kaadlaw, nasunda na pod. Nahog ba og, mura ba og, kada simana, mubok siya na akong kaduha, katulo, sa sud sa usag ka simana. Kay lagi, naman po siya kwarta yun, mga kabibes. Naman po siya negosyo. O gani, sa mga adlaw nga, sa mga adlaw, mga kabibes nga, na ako'y trabaho, na sa yung mga lakaw, iyahan ang bayaran. Ang biyang iyang bayaran ang akong inadlaw. Kay gusto ko nun yan nga masulor ako ni mga kabibes. Og, unya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Richard Bergo. Kanang daghang salamat ha. Dako jud kayong tabang ang imong mga gipangatar nako nga kwarta.
0: No problem. Mga ko lang kay bao ka, Bergo.
1: Nagoy ang kuno nimo.
0: Nga kay bao ka, sukad nga nagkaabot ang atuang daan. Sukad nga nagkaabot ha. Di lang kay kutob sa pagbayad. Isip customer nimo ang akong pagtan-aw diha nimo.
1: Unsa man day child?
0: Nagbatsyag nako nga nakabatiyag nako gugma. Diha kanimo, Bergo. Na in love nako nimo. Sa tinuod lang gusto na nako nga magkakita. Ganahan ako nga magkauyab da. O ganahan ko nga muundang na kasi mo trabaho. Aron ba nga mapukos na ka di rin ako. Ayaw ka bala ka sa imong inadlaw. Kaya ako ang muhatag. Ako ang mo-provide. Alang sa imuhang aron din na ka mangita paglaing customer. Ako na lang ang imuhang ipukos.
1: Pero, child, ganang seryoso ka?
0: Mura na ko nag-joke sa ibang tanaw, ha, Bergo?
1: Basing unya, og, mapulan ka na ko. Unya, manghita na po kaglain nga.
0: Never enough. Ikaw, Ragyod. Ikaw na ang babae nga nakasatisfaction sa ko. Ikaw ra ang babae nga ako ang dadon sa kaminyoon, pohon-pohon. Sumuna, og okay ra ni mo. Dawata nga kong gugma, Berto. Berto. Dawata nga kong gugma. Akong gitanyag dahan ni mo. Ha?
1: Ay, kanang, sige, child. Nahigugma man pod ko ni mo.
0: Tinuod ka?
1: Oo, kay sa amo abi ang trabaho, child. Dili mi pwede nga magpakisa nga abi.
0: Buot pa sa buti mo? Gidawat mo na nga akong gugma.
1: Child.
0: Kita na.
1: Kita na. Gisugot na na ka.
0: Salamat. Berg. Mga kabibes, mga DJ. Ako na lang yung gisugot. Ako na lang gisugot sa Richard. Kasi tinood lang. Mura naman po kong na-inlove nga dunia. May mabod ko guys siya mo dadir na ako. Good. Isip. Mura ba? Wa niya giisip. Wa niya ginahuna nga. Usa ko kabayaran ba? Kanang mura yun ko. Og tinood niya nga uya mga kabibes. Og niya, dili lang kay kana. Tungod kay pilagkabuwa ni anak mga kabibes. Nashock yun ko. Nagshock ko. Wa ko magdahom nga. Buhato ni Richard. Ang yahanggi tanyag diri ka na ako. Og mao ni mga panghitabo mga kabibes. Bergo.
1: Richard.
0: Di ba? Pila naman kabuwan? Pila na kabuwan ang nanglabay nga diin kita. Nagsaw sa tampis na tong gugma.
1: Richard. Dili pa gani kay kanara ang imuhang paghigugma nako. Imuhang pa yung gipalapdan. Nagiapili mo ang ako ang mga ginikanan.
0: Mao ka na. Kay gusto ko nga malibay ka. Ganahan ko nga happy ending ka. Di lang kay kana. Gusto na ko nga mag... kabantay ka ni Lord ko. Lagi kabantay. Abin ako mo kan tanga mo ka.
1: Eh dili Chard, abin ako nga nara kay gikuha.
0: Abin ako wa pagbantay.
1: Abin ako nagdaod gaan ang imuhang kuan sa sapatos.
0: Nawa gud niyo. Unsa man ni akong gibitbit?
1: Box nga red?
0: Box nga red. Naay ribbon-ribbon nga itom.
1: Palihog,
0: palihog kong kuha. Palihog kong kuha.
1: Di ana. Ako na bang ablihan?
0: Will you be my... Will you be my wife? Will you bury me? Will you bury me?
1: Ganahan ka nga. Maasawa ko ni mo?
0: Mao na yung tinood. Ganahan ko nga. Magminyo na ta.
1: Richard, kay baubiya ka ha kung unsay trabaho na ako. Ngano man?
0: Never mind her, never mind. Never mind her. Kabalaga, ayaw bago na o na anak. Basta kay magminyo ta. O gusto na ko nga magkasal ta sa labing daling panahon. Ang atong kasal, anhan ako sa huwis lang una ta. Aron mas gamay ang magkahibaw una. Okay ra ba ka?
1: Kanang,
0: Bergo?
1: Chard, pwede ba nga huna-hunaon sa nako kay sa pagkakaroon, nakalitan yun ko.
0: Don't kalitali. Basta kay mauna ni, Bergo. Pagkasal ta, pagkasli ko, Bergo.
1: Sige, Chard. Huna-hunaon sa nako, ha?
0: Bergo! Mga ka-vibes, mga DJ, maugid ni. Makaingon ko nga mura bitaw o wako. Maurag makaingon ko ba nga murag unexpected kay diri nako, mga ka-vibes. Huwag ko magdahom nga buhaton tong Bergo. Nga nitanyag ni Richard. Nga nitanyag siya nga magpakasal siya nako, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mga DJ, ingon siya nga civil wedding lang una mi. Aron, dili daghan ang makahibaw. Unsa man ang angay na kumbuhaton, magpakasal ka ko niya, mga ka-vibes. Di na lang ka ko magduha-duha sa pagtando sa iyahang tanyag nga magpakasal mi, mga ka-vibes, mga DJ. Tambagi daw ko ninyo. Tagi daw ko sini mga bulawano panghuna-huna. O kung sa'y angay na kong buhaton, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Magpakasal ka ko sa usa ka lalaki nga ang ako manggod. Unsa man, tinud anay gyud ka ha, iyang feelings di rin ako. Maunay akong dako karon nga pagihuna-huna, mga ka-vibes. Tinud anay baka ha, o di baka mausab ang iyang pagtanaw di rin ako nga magpakasal man siya nako, mga ka-vibes. Hatagi ko sini mga bulawano panghuna-huna, mga DJ, mga ka-vibes. Tabagi ko ninyo. Og daghang salamat sa pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Ang request 931 sa 93.1 FMR. Bergo.

0: At oras mga ka-vibes, alas 2.43 na sa kahaponon o gamonang minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisay, Adug, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga ka-vibes. Mauna ni. Okay, Miss Iba.
1: Yes. Basta magaling na, no? Oh, okay, rako.
0: O niya, sa itong mga ka-vibes, karong na minaw, mauna to ang istorya sa kaagin sa kinabuhi, gugma, sa itong sinder nga si Bergo, Miss
1: yes,
0: Iba.
1: Yes, kaya
0: nga. Na problema siya karon makaingon ta, di man gadingon kayo nga problema. Pero ang iya hamanggod, murag nagduha-duha siya kay... Unsa man tinud-anay bagyo ka ang gibati nga gugma nga to ni Richard sa iyaha.
1: Ang iyahang pangutana naapabay lalaki nga magseryoso sa babae nga ingon ana.
0: Kay bawo na magyud si Richard kung unsa iyahang buhat mi si Eva. Apan sa dili pata mo hatag sa advice tambag ang atong oras magkakabay sa alas 2:44 na sa kahamponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: Ato oras magkakabayan sa las 2.45 sa hapunon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, Kabibes sa Soundtrip. Okay, Miss Eva?
5: Yes.
4: Sa ito mga Kabibes, ganang naglantaw sa itong FB page, comment mo din ha kung unsay mahatag advice ninyo sa itong sender nga maungkinig si Bergo nga murang nagduha-duha siya, Miss Eva.
5: Mm-hmm.
4: O tinud-anay bagyod ang ibati nga gugma ni Richard nga ito sa iya. Nga diin, nakahibawa namang yun si Richard. Og unsay iyahang trabaho, unsay kanhi niyang trabaho, Miss Eva. Sawa pa sila magkailanay, sawa pa sila magkita, sawa pa sila nagkauyabay og naabot sa punto nga magpakasal si Richard gatong Bergo. Nga gani si Richard dito mangyon maamangyon nahita gani nagkailanay sila tungod sa sabot o tungod sa booking ining gitawag og smearing hoy. Nagduha-duha siya. Saan magyot? Tinudanay ba kaginigibate ni Richard din sa ko? Nga, naapabadiay. Ana ba? Naapabadiay lalaki, naapabadiay tao, nga andam.
5: Mo seryoso
4: sa usaka binuhat. Nga susama na ako. Nga pong panimurag. Ibutang niya, Miss Eva, murag makasasa, muraog, hugaw, siguro. Siguro iyahang pagtanaw sa iyahang kaugalingon. Ana no? Apan, mayong hapon, mga kabibes. From Carmen Buhol. Mawala-wala ang FM, FMR, Kabibes, 93.1. Nahan unta ko maminaw, pero karat man na DJ, og mawala-wala pa dyan. Sagli na lang, sa umuha naman eh.
5: Mao naman yun na siya.
4: Agay sa itong FB page, Miss Eva.
5: Kuan, gika ni Whisper Thought, good afternoon, na requesting pag masaya na ako.
4: Wapaman man magsaya. Ano lang yung request mo, wapaman magsaya.
5: Ano
4: lang na, wapaman masaya. Kuan pa, magulanon pa si Kuan, Miss Eva, kayo pa
5: si
4: siya, kadawat
5: gano'n. Si Kuan, nagduda pa siya.
4: Nagduda-duha pa siya, ugun sa bagyo, tinudanay ba ni gugma o baka... Pero muna sa naaman maka matikod man siya, Miss Eva. Siya mismo maka
5: makakonklud
4: nga unsa bagyo tinud-anay bagyo kaning gugmaha o gugma-gugma lang.
5: Okay, ay napud bayay uban DJ Rico Mambong kanang sa sige nagguyguyog ba
4: ay na.
5: Ma-develop. Onya makalimta na og unsay iyahang trabaho. Pero kung yun ay nagibawalan siya, gipaundang na siguro ko ay na si Richard, seryoso yun siguro niya. Ingon ay na, kay naabot naman sa point nga magpakasal, pero maulag ito sa civil lang sa. Kay para ko no, walay daghan nga makahibaw.
4: Walay daghan
5: makahibaw. Namurag ko ay, murag secret marriage.
4: Secret wedding. Nganong kuan man, maunay yung ikuan na lang sa, maunay angay niya sa murag i-onan niyang ipangutana ba?
5: Nganong sa diha man.
4: Nganong itago-tago sa man, nganong gamay pa man. Andam gyud ka, ready gyud ka, ganahan gyud ka nga mamahimo ko ni mong asawa, edi kuan, okay ra kay niya. Na nagkinahanglan nga gamay pa ang makahibaw, idaghan na lang largo. Magpakasal na lang ta sa kanaang klaro kay ana ba murag silbi challenge niya Miss Eva.
5: Okay, kanang dapat sa simbahan kay para na ay blessing.
4: I-challenge na lang niya largo nga og tinuod gyud luto na ang Arroz caldo. Ayaw nag-adlib. Kanaram. Mag-oras ako din kay ang atong inyong commercial. Larga din. Bitaw, sige ma'am. Salamat kayo ma'am ha. Ma'am Junits o si Gabriel niya o si DJ Langga Nida.
5: Yes.
4: Luto ko nung arroz caldo.
5: Gahapon. Kanang kuwain lugaw ba? Katong gahapon, champurado man to. Waman kanikaon. Okay, kabuhion man kaana.
4: Arroz caldo di ay.
5: Ang arroz caldo pare atong dadon ni Ma'am Junets ba?
4: Akong imagine sa arroz caldo kanang murag nilat ang baka baron di.
5: Ha?
4: Amin na kung katunang uyok-uyok sa baka, Miss Eva.
5: Dili, oy.
4: Di day. Lugaw, nga na ay munggos.
5: Kana. Munggos. Manok!
4: Nganong di man tawag eh, munggos man dyan. Manok di ay.
5: Mura na makag si Uncle Boy, di na makakaklaro.
4: Klaro, glayo kayo. Tungod kay hayag kayo nga mabit ang sa pamungko na kay pertingin hayagan.
5: Ay, di makaay na hayag kayo mong agtang.
4: Sige, ano yung mauna ha sa itong mga kabayabs. Mao din ay aros kaldo di ay.
5: Oo.
4: Na aros kaldo na.
5: Oo, ay mo na ilan lugaw naman, Goy.
4: Oo, okay, pinubrir maging ka ng lugaw nga tik-tik mis iba.
5: Oo, kaya nga.
4: Logang tik-tik bukid, di ba, binlod. Mana kasi lang nga.
5: Pero lami kayo sa na. Oh.
4: Naman, na, kaniyan to, kung man, dito sa bukid sa iba, na magiging maisan. Kung lolo, na may maisan yun. Muna, ngayon nagpagaling, labi nagpagaling, gadris motor, na magiging mga tik-tik, binlod.
5: Oo, kaya na.
4: Muna yung lugaw.
5: Ako, DJ Rico Mambo, kahimuon na namugpulburon.
4: Oo, pwede sa. Oo. Ang bata, ganyan mas iba, kaniyan to, mga gagmay, mga muna, pakaon. Lugawin ko itong bata, na ikuan yan, binlod din, lugawin ng bata.
5: Kaya lami kayo na, no, sa muna butang una, sa kuan
4: lugitok na lugaw kanang maglugitok ang lugaw mo sa ibang natuklatok asta na may ganon
5: lugaw
4: ka din ha tik-tik nga bud-bud ganon
5: pwede kay na lami pwede ka ayo
4: pero muna ang makarilit ani katurang na ay mga kuan dito
5: na ay mga parihan ni Ma'am Junets na ay kamaisan daghan si Ma'am Langga Neda na ay kukuhan ana ba
4: gana na ay kakawan kakaw
5: kakaw ana unya si Sir Gabriel unsa ka niya ha
4: Nanes.
5: May karinderya.
4: Oh, karinderya. Karinderya ni Kuan. Katong.
5: Tita siya.
4: Maring ho yan. Ano siya, magigyan ni Ma'am Almera. Siya mayong hapon, mga kabayabs. Mayong hapon sa Ma'am Almera.
5: Hi, Ma'am Almera Hinares.
4: Sige, unya, sa itong mga kabayabs garon, sa may inyong mahatag advice, pwede mo nga mutawag on air live.
5: Kaya na.
4: Abli na nga itong numero nga 0995-472-0802 alang sa mga advice, mga bulawanong panghunahunaan ninyo din ha. Kung unsay inyuhang matambag sa toang sinder karong hapuna,
5: yes.
4: Nga mao kaning si
5: Bergo.
4: Mm-hmm. Kana unsa ba si Bergo Town? Para sa ko, mao na lang siguro lagi na murag ihog nag challenge sa
5: simbahan. Oh, nganong dili man ta sa simbahan.
4: Oh, unsay kana ang rason unsay irason ni kuan? Unsa may mahog nga rason ni kana ang Richard nga ayang gusto ari pa man sa huwis. Pero mo na basin mo ana siya basig lahig tinuuan. Lahi mamigtanuhin tinuhuan gud mo nang arila sa tas huwis. Wala kay ba
5: pero maulahin na iyaha may nang maobserbar
4: siya mismo magkaobserbar og ang gipakita ang lakang gipakita ang mga moves nganto ni Richard iyaha tinud-anay ba nga gugma o baka gugma gugma lang mana siya. Mana nga ikaw mas dako kag papel ining ikaw mag ikaw mo may magkuyo-kuyo.
5: Kay kung ako ana DJ Rico Mambo magpakasal lang ko bahala guys.
4: Oo.
5: Kay kung magbinoang pud si Richard, pwede man ako magukoy.
4: At least kana ang nipakasal niya kay ang tao siguro nga murag way gusto. Ug maingon ta kana ang Bergo nga murag duwa-duwa lang ya. Di ba duwa-duwa ramay.
5: Nay-nayawa.
4: Nga anong masakitan lang ko akong magkuyog mong doon. Beto sa tubagon, Bensi Pong. Hello, may hapon!
5: Hello, may hapon!
4: Oy, sino no? Sino ni?
5: Sino ni? Sino ni? Palihot?
3: Hmm. BD ni, taga.
5: BJ?
4: O sa nga, BG?
3: EJ.
5: Okay.
4: Taga-asa mga ka-vibes, EJ.
3: Late na.
5: Late.
4: Late.
5: Okay. Kumusta man diha nga to ang signal, ka-vibes, EJ?
3: Mugit ko sa ako. Pangamang
5: Okay.
4: Sige, larga si mong greetings, ka-vibes, EJ.
3: Si Rico Sunggahit.
5: Asawag-anak,
3: Raul Sunggahit. Rin niya, dipon sa matlang isabilite akong guwang asawa ni Kuya John Sunggahit.
4: Okay.
3: This is sitting. Pwede mo request, no?
4: Niya, pwede sa kamutambag.
3: Pwede mo tambag. Kung ano na niya. Ila lang agdon ang kuan kay umuingon. Yung umuingon nga alayin na yun, bisag asag na yun. Asa ba, sa huwes ba, abogado ba, o ganang kuan ba, agad-agaron lang panahon.
5: Kaya nga.
4: Agad-agaron na panahon.
5: Oo, basta kay mapakaslan.
3: Request ko, love heart.
5: Love heart.
4: Okay. Sige, okay. Tutanang ang karo, tao di mong love heart ha. Kabayang si ED.
5: Okay. EJ.
4: EJ.
3: Salamat.
5: Dagan salamat.
4: Salamat po. Okay. Bye.
3: Bye.
5: Bye.
4: Oras,
5: onya.
4: Sige, mas
5: iba. Gikan ni Ma'am Almera Hinares. Nagpaminaw ra ko ninyo sa ako ang Bluetooth speaker.
4: Oy, salamat kay Ma'am Almera. Atong oras, alas 12:54 sa kapunan.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras magkakabayan sa las 12.55 sa hapon ng Miss Iba, ang ipangayang awit sa tuwag sindermit ni Hapoy.
3: Okay.
2: Ni Lou Jeans. Karong taon-taon sa itong pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela. Dugang advice, dugang mga bulawanong panghuna-huna, ang itong hatagan ng pagtagan sa itong pagbalik, mga kabayan. Din hilang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anong Mindanao, 93.1 FMR, Kabimes sa Soundtrip. Ano sa mga kabayans karoon lang sa mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers. Sa itong pagbalik, kaoban na nito si Uncle Boy at si Reggie Pamela, mga kabayans. Agad oras, alas 2.56 na sa kahapon nun. Mauna ni, mga kabayans.

0: 我饿了呢。
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio Request

0: Mayong hapon, kabayb, so gani na ang laing FMR News Break. School treats gigamit sa ubang estudyante aron magkalikay sa eksaminasyon o uban pang schoolwork kun si PPO. Ipahibalos ni Police Colonel Abubakar Odag Magilin Jr., Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office kun CCPO, nga adunay mga estudyante nga naggamit o gapiki nga hulga sa eskwelahan aron malikayan ang eksaminasyon o uban pang academic requirements. Matod ni Magilin sa iyahang report sa Cebu Provincial Board niadtong September 14, kasagarang mugawas ang mga bomb o shooting threats sa social media kung hapit na ang final o oral exams o panahon nga kinahanglan ipasa ang lisod nga mga schoolworks. Tumong sa mga nagpatungha sa mga sa maong hulga, mao ang pagpugos sa mga eskwelahan sa pagsuspindi sa klase aron ma-postpone ang eksaminasyon o ma-extend ang deadline sa mga requirements. Sukad Hulyo, nagatala ang CCPO o 19 ka insidente sa hulga batok sa nagkalainlaing eskwelahan sa Sugbo. Sa maong mga kaso, 13 na ang nasulbad o nailhan ang mga suspitsado diin na siyam niini mga minor de edad. Tungod kay dili sila angay nga mapasakaan og kaso sa korte, ga-refer sila sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MCWDO alang sa tukma nga intervention programs. Dayon usab ang koordinasyon sa CPPO o Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACU aron masubay ang nahabilin nga mga kaso. Ipaningkamutan sa kapulisan nga ipatuman ang legal nga lakang batok sa mga hamtong o sa mga mapamatod ang tinuyo nga naghimo og pagpanghadlok online. Gipasidan-an sa kapulisan ang mga estudyante nga dili magamiton ang piki nga hulga isip paagi aron magkalikay sa academic requirements tungod kay kini mahimong musagpot sa seryoso legal nga problema. Og mao kana ang mga naglangkob sa atong labing ulahing balita sa FMR News Break. Dugang balita ang inyong mapaminawan sa Aragada Balita karong alas 5 sa hapon. Uban si Nida Aviniente Esguera. Ato nang ipadayon ang soundtrip pinaagi sa programang Request 931. Og kini si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1.

93.1 Mo and Anik.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras magkakabayan sa alas 3.33 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, at Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, mga kabayans, mauna ni. Welcome back to the house kong programang Request 931 diin sukad da sa launa sa kahaponon mga kabayans hangtod da sa alas 4. Okay ni Uncle Roy, si Pamela. Hapon sa ato mga kabayabs, paspasa sa oras, oy. O niya, karong hapon ha, mautong kaagi sa atong sinder nga si Bergo. O nga, na problema na kani, noon niyang problema.

0: Ma, makaingon kung po nga nga kanira'y problema nga murag kuan ba kana ang problema nga arang-arang. Kamon kay, ang iyang problema karon nagduha-duha siya og tinud-anay bang gugma kay magpakasal man. Nanhala, siguro day para sa kuaday, no? Para sa kuaday, Bergo, larguhon ta na lang ka nga kung problema man ganin ni mo nga murakag na hadlok nga kaniang tinuod ba yung ipakitang gugma or dili. Ang importante nga nitanyag sa kasal niya si mama. Tungod ka ang tarong nga way tarong gugma o kuwang sa pagbati di ani mo murag di siguro ka kasiguro nga muhatag siya, mutanyag siya, muhalad siya gugma, muhalad siya nga magmutanyag siya nga magpakasal mong duha. No? Kanina lahi mo ang kanaang dako nga rason nga di nitanyag siya gugma ni mo, nitanyag siya kanaang magpakasal mo, so kananalay kanaang kuha iyo hugot sa imperasyon. Ay mga ka-imperasyon! Para mo na Facebook. Ay mga ka-inspirasyon! Hala, anak na lang siguro kananalay kuha iyo inspirasyon ang iyahang pagtanyag na diin kamo magpakasal sa huwis. O na, tangutan na po siya, nga nung huwis raman, largo na lang dieta sa simbahan, ana, aron maklaro yun sa kadaghanan. Huwag tinuod imuhang pagbati, love dress ako, ah. Maka na, diba? Kasi pamilya.
1: Mao na, no, angay na lang gidana niya, nga, sugot na lang, para sa ko, ah, o, kuan na lang, kana ang sugot na lang, day, nga, magpakasal mo, di pa kaana, magpakasal mong dumano. Muna ay nalang naghuna-una og napabaytaw nga kanaang andam nga mo kuan, andam nga magseryoso sa imuhang imuhang class, di ba? Andam nga magseryoso sa imuhang nga di nakahibaw siya kung unsa imong kaniang kuan, tinuod nga trabaho kaniadto, unsa imong trabaho. Basin di ay nahigugma gyud siya nimo. Kay gani, dili lang man kay ikaw ang suportaan asta man imong pamilya. Sa ato pa, ganahan siya nga kuan siguro ka, mapalagay ka nga kanaang siya negod, siya nagyod ang angay ni mo nga pangakon baron, ay na. Sumay na, para sa kuha, sugot na lang, no? Sugot na lang, mainak, ay na. Talag na, sa pong palagi ni mo, sa imang pangutanan, napabaday tao. Basin ka na siya, maon na siya, diba? Napabay tao nga andam nga muhatag silang tinud-anay nga pagbati sa tao nga sama sa imuha. Na. So masin ba ay mauna na siya, no? Masin di ay siya o sana siya sa mga tao nga wa magtanaw sa imuhang bati nga kagahapon. Di ba? Ay na lang. Ang kulbo, adi dyan ko lang po.
2: Okay, anya mo na, no? Sa di pa di ay magpasalamat na sa itong sender karon nga si Bergo. Salamat kayo, Bergo, sa mong salig sa ito ang programang Request Day 3-1. Di indiri ka ni pabuhagay ni share sa mong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhay. So, man, no? Tinood man. Mauna lang na siguro, sugot na lang Bergo, no? So, imong laging gaingon na din si Pamela, basin mauni usa sa mga tao nga ganaang wa magtanaw sa bati ni mong kagagahapon. Basin usa ni sa mga tao nga wa maglantaw kung unsay imuhang naagian kagahapon. Unsay imong na kanaang naagi kagahapon. Basin siya, gusto niya nga unsay ka na agaron, nalipay siya. Amao na nay nakahatag og gugma niya, no? Wa na siya magtanaw kung bati magkagahapon, di ko nimo. Kay muna, ingon ani ka, bayaran ka, unsa ba din ha, prostitutes ka, no? Di ko nimo. Basin wa siya maglantaw ana, basin na yang gitanaw ang karon nga diin. Okay mong duha, nay gugma siya nimo, na in love siya nimo. So muna nga iyang gitanyag magpakasal mong duha aron mausa na mo sa ganang salags kami niyo. Di ba? Gana na lang siguro, no? Okay, sugti na lang na nga magpakasal. Kaayo na lang ako. Sige, wala naman tayo kong oras, mga kabayos, na karong taon-taon. Musunod ang programang request ni Amo. Request naman. Musunod ang kaniang servisyong kabayos. Kaoban si DJ Langga Nida. Musunod po sa mga rangkada balita. Kaoban nga po si DJ Langga Nida, mga kabayos. O, musunod ayon ang TV Patrol. Humas TV Patrol, mga playlist na to. Uning hapon, uning gabi. Aniya kana ang replay sa drama then playlist dapod ang ato nakaoban kaganina mga kabayebs ang atong chief engineer si Sir Virgilio karon din ang Sir Edgas dapod Sir Gabriel si Ma'am Junits ang atong station managers DJ Langga Nida mga kabayebs wala tayo ng oras ikaw na din si Pamela
1: wala wala lang asam si DJ Pamela magingon stop thinking inside doing nagang salamat og may hapon kana atong tenay mga kabayebs aniya ang cool boy.
0: Okay, salamat kayo sa ato mga kabibes nga naminaw karong hapuna. O niya, muna kaya piki nalagita sa oras, panahon. So muna, ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti, diba taros? Di jari kumapa.
2: Again, sa di pa na mga kabayams, no, kana ang usan na to, paimang no, sa tabi mo, hatag usan na ganang gamay, paimang no, Uncle Boy. Karon kay nagsige naman good in town, ni nagsige naman good in uwan-uwan, mga kabayams, inong tampo nga, di pa man good ingon anak po siguro nga grabing bunok sa uwan, usahay, mubunok o gadiot, apan di man po ingon mula hotay kayo, mubunok o gadiot ang uwan, mga kabayams, mawagtang, o niya, na ang yun gihapoy mga pag-uwan, no, kana bitaw nga murag maka, usahay, mukusog ba? O niya, di tama ka matikod mga kabayabs, di tama ka bantay nga diin ang baha diin, saka na diin tubig na to sapa di ay, ni baha na diin nga to ang sapa mga kabayabs, so tama ka matikod, nga kusog ang baha sa doa, kusog ang uwan dito sa bukid, nagdahom lang ta diri sa obos mga kabayabs, so hinay ang tubig, ay hinay ang uwan, o niya, dito diin sa bukid mo'y kusog, sumuna, no, amping ta kay dito lagi sa kani ang budlaan mga kabayabs, sa may jiki, kagahapon na intoy bata nga naanod mga kabayabs, no? Oh, nga kanaang siguro pong palagi nagukod ko nunes bola basing naligid dito pa doon sa sapa o niya garon naanod in taon mga kabayabs muna amping ta oh, sa mga ginikanan nga naminaw karon og muuwan gani mubunok ganing uwan din ha o baka ha basing magtaligsik lang hipusa dayon ninyo mga anak tawga dayon ninyo mga anak mga kabayabs ipalo up dayon ninyo mga anak og asa na in taon no? Kay paet kayo in taon mga kabayabs nga ang usa kaya bata in taon nga nag duwa-duwa lang in taon dito. Sus, wala siya kabantay, wala siya kamatikod nga pagkaligid sa bula, sunod-sunod sa bula, kuno ni mga kabayabs pong panila dito. O niya karon, naanod in town tubig, baha, sus muna. Kita mga ginigana, no? Mauna akong usas mga pahimang, no? Nga, inigtanaw ninyo mura ganig mo bunok ang uwan, ipaluap dahil ninyo mga anak, ay mapagsigid din ang cellphone, no? Usahay manggun, makaliban manggun ni mag-cellphone ta, di nalang ta makamatikod nga ito mga anak di ay nanasgawas, bisang kusog kayong uwan, o niya, labi nagdool magsapa din ha, no? Delikado kay mga kabayabs. Sige, o niya, alas 3:41 na sa kahapon nun, wala tayo kong oras, mga kabayabs, hanto susunod ng mas sa samagdag na ogestasyon, ako na lang usap DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mentra sa may panahon na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayabs, alas 3:41 na. Ining atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayabs. Sagagang salamat og mayong hapon. Bye-bye!
3: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na doon line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni.
5: Kabay! Kabay! Kasama sa
6: Mauna ni.
4: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
4: May ba?

0: mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:38, mayong hapon, Cebu, Kabisayan, tibuok nasod ug tibuok kalibutan. Good afternoon kanatong tanan. Kininyuhang programa ng andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes ang pambansang Tamsi, tambok nga sexy, Langga Neda. Sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Tugnaw no, tugnaw ang atong Miyerkules sa hapon. Grabe ang pagbunok sa uwan, onya hangtod karon murag na sige pag-uwan no, pero dili na kusog. Ang uban sa ato ang mga ka-vibes, medyo tanawa gali igkas, tanawa gali weather forecaster igkas. Kung nagsige pa bag-uwan. Kay medyo tugnaw man, gipanugnaw manggod ko. Sa mga ka-vibes, wala na, pero dagom gihapon. So sa mga ka-vibes nato nga kinahanglan mo gawas na pag-anda mo, pagdala mo og payong baron or bring your raincoat, or unsa kinahanglan ninyo, no, dalan ninyo aron dili mo maatrasaw ngadto sa gawas. Kung kinahanglan din na lang mo gawas, mas maayo. Maing pagpaminaw sa tanan natong mga ka-vibes. Kung diin naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, ang uban, vibing with us, pinagi sa to ang FMR Philippines app. Alang sa to ang mga ka-vibes nga Android ang ilahang gamit. You can vibe with us anytime, anywhere. You just have to download our AMFMPH FMR Philippines audio streaming app. Inig ma-download na mga ka-vibes. Pwede ra dahil ninyong i-click, piliin ninyo ang FMR Cebu. Hello sa mga ka-vibes na to, nga dunay taas nga oras o higayon, aron mo subay sa ato ang Facebook Live streaming. Good afternoon. Yes, mag-ingay, pwedeng magparamdam sa ato ang live streaming this afternoon. Aron ma-shout out, aron makita na to, kisi kuyog nilangga Neda on a cold Wednesday afternoon. Nakapangapi na ba mo? Ang ako sayo-sayo pud kong nangapi. Nangapi ko kaganina. Late manggod ko nag-snack. Oh, nag-snacks, nag-lunch. So, ang ako ang lunch after ana, nagdiretso na kong kape. Tungod lagi kay tugnaw ang panahon. No, today is a beautiful Wednesday. It's a September 16, 2026. The day after sweldo. Diba? Kumusta naman ang ato ang panudlanan? Doon na pa ba'y nahibilin? Ako sa way pag-char, murag wala na gyud. Oh, doon na tayo mga panginahanglonon gyud ron nga pinansyal. No? I think it's the time of the year. Doon na tayo mga projects baron or doon na tayo giapas nga bayronon. But of course, makabawi-bawi na po. Diniga, musulod po ang 13th month pay, no? Ay, happy na dayon. Sa mga ka-vibes na ito, nga daghan kang gi-look forward sa dili pa mahuman ang 2026 as we welcome 2027. Basin inyo na ng lista ang inyuhang mga gi-look forward, ang inyuhang mga giatangan. Because it's just 99 days left before Christmas. Nobintay noybi kaadlaw na lamang. O sa may buhato na to, while we kanang await, no? While nagpaabot ta sa Pasko or and bagong tuig. Siyempre, nindot siguro kung magsugod na tag-declutter, no? Para Sa dili pa mahuman ang tuig, nadispatsa na nimo ang angay idispatsa. Ang mga dili nagikinahanglan sa imuhang kinabuhi, imo nang napahawa, imo nang natangtang sa imo barong kabinet, sa imo barong sod sa panimalay, base na kay mga gamit din ha, nga wa na magamit. Nya dili na gyud siya magamit. Kana bang wala na maghatag nimo og kalipay, no? Naman gyud ingon ana mga ka-vibes. When you bought that, sa dihang imo nang gipalit, no? Ang kana nga butang, excited kay ka, hap, gani imong gitiguman. Nya pilay dagan sa panahon, maabot gyud ay nang panahon nga dili na dayon kaganahan. Wala na siya nag-spark og joy nimo, no? Wala na joy. You don't feel happy at all. So, imo na gyud nang i-let go. Time to let go. No, mo nang usahay ang uban mag-declutter sa katapusan nga bahin sa tuig or sugod sa tuig. Pero ako, akong gusto kanang sa katapusang bahin sa tuig so that inig-welcome na ko sa bagong tuig. Wala na yung mga unnecessary nga mga butang sa kuang palibot. Sa katong mga di na wala na gyud ikalipay sa kong kasing-kasing, di naka-happy ba o imo na gyud ang i-dispatcha. Tangtangan na siya, dili na nimo makit-an. Unsa man nimo kung mabaligya, ibaligya. Kung kay basin makahatag nagkalipay sa uban. Og dili na siya mabaligya, just dispose it, no? Kay kaysa naman imong hipuson nga di na mahipos. Hello to M Pasadas Sotes. Hello to you and M Elmira Henares, our very loyal Suking Ka Vibes. Hello. Hi to I Jiren Orkiza Diacoma. Hello to you. Na-idol ko no kuniya, sukad pa sa EBS-CBN. Thank you, kaayo. Ay Jiren. Hello to you. Dighan kayong salamat sa pagsunod, pagsubay. May kay nakaplagan, tanimo din sa 93.1 FMR Cebu. Hello ninyong tanan. Palihag i-share atong live para daghan ng makaibaw nga nagpakataptag good vibes on a beautiful Wednesday. Bisan og uwanon, Almira, no? Kumusta man mo din ha, Almira? Wala ray baha din hang dapita sa inyo, ha? Sa mga ka-vibes na ito, nga namina, huwag nagtanaw na ito karon. Pwedeng magparamdam if you're safe on a rainy Wednesday. 99 days. O, ayan ha. Muna yung una na kong tip for Christmas. Kana magpaabot ta. O, sa may pwede na itong button while waiting. O, diba? So, declutter. So, di na na. Tangtangan na, hipusan na, ilabay na. I-dispatcha na ng dili na maayo. Di na makawa na makahatag o kalipay sa imuhang kinabuhi. Marvin Ladera, hello to you. Ang ato ang laing suki nga ka-vibes. Our loyal ka-vibes. Alright, so mo na hasog din na labi na sa mga tao nga sama na ako, daghan ka ayo og mga butang. Daghan ka ikog butang. Oo, hilig ka ikog mamalit-palit ba? Hello to Jonathan and Mary and Joy. Unsa ni siya? Nasa sila sa Australia. Unsa ay NSW? Sorry, di matagtaga Australia Town Rally. Unsa na siya? Hello to Jotham and Mary. Amping mo. Basta kay magbakasyon sila nga to sa Australia. Hello to you! Alright, so mga na ha, sa 99 kaadlaw sa dili pa ang Pasko, unsay Pasko o bagong tuig atong ipaabot, pero Pasko, unsay pwedeng buhaton while waiting. Tangtangan na ng mga wa na nakahatag o kalipay sa ato ang kinabuhi. Dispatcha. O, diba? Wala ra nagbaha kay ng limpyo sa mga kanal para di magbara o mga basura. Very good! Good job, kaayo. Good job na kanang mga silingan ni Almira, no, nga nang limpyo din ha. Good job. Alas 4:46 ang atuang good vibes only today is September 16. It's National Working Parents Day. Wow, National Working na day ni nana, no? Unsa daw? New South Wales. Okay. Bitaw, New South Wales, Australia. Jotham and Mary, enjoy. Amping mo dito. Oo, ikaw po withdrawal amping. Alright, yes, stay dry sa mga ka-vibes na to. Ayan, ako, so today is National Working Parents Day. Para ni nato mga ka-vibes, kinsa man diri ang mga working parents. Go, i-comment. Ibutang din ha ako, working parent ko or working parents me ni husband. So ako og si Bana, ako og ako ang husband, working me parehas. We're both working para sa maayong kaugmaon sa amo ang unika iha, no? So today ko, no, it is being celebrated. It's unofficial again. It's an unofficial celebration. Pero nindot ragid nga nata ingon ani, no, nga maka-good vibes ba atong subayon. So unofficial observance, aron hatagan og pagtagad, hatagan og importansya ang mga ginikanan nga gibalanse gyud ang panahon, no, ang oras, ang panahon para sa ilahang professional careers ug ang ilang responsibilidad sa pag-raise sa ilahang family. Dili ba ya na lalim mga ka-vibes, no? I'm sure daghang naminaw nato karon nga sa, I'm sure daghan ta, no, nga parehas tang nanrabaho, ikaw ug imong pares. And mo agree gyud ta nga dili gyud lalim na nanrabaho mo parehas ni partner ni mo, no, ni Mrs. or ni Mr. Ngano man, we all, I'm sure mag-agree ta na ang pamilya gyud mo'y prioridad, mo'y importante, una og labaw sa tanan, especially ang mga bata. Unsaon man imong paghatag og oras ug panahon sa imong mga bata kung lisod ang imong schedule sa trabaho, kung ingon niini ka demanding ang imong trabaho, kung ingon niini ka traffic ang travel padung o pauli, diba? So unsa na lang, pila na lang ka oras ang mabilin to take care of your kids. But because mauman ang gikinahanglan, kinahanglan magtinabangay aron makatigom, aron ma-send sa eskwelahan ang mga bata, aron ma-provide ang mga important needs, kinahanglan gyud mo tabang, kinahanglan gyud magtinabangay. But because, no, daghan na kaayog resources ron, daghan na kay pamaagi aron magpabilin, no, nga mabalanse ang oras sa trabaho ug sa pamilya. Good job sa mga parents lang, kaya gyud nga ibalanse. By balance meaning walay napasagdan, walay na take for granted, no, ang mga kids na atima na hat na provide ang needs. And at the same time, nakahatag hapon og love and care. Gerard Alar, greet ko sa kuwang daughter si Audrey Eve na minaw while nagbiyahe pa si tigikan sa Lesyon. Hello to Audrey Eve, nagbiyahe padung dari sa city gikan sa Consolacion. Greetings coming from Gerard Alar, amping mo, and hello to you, Gerard. Diba? So it's such a challenging task or responsibility. Ilabi na kung ang kind of job pod nga naa ka, ingon ana pod ang demands, no, ang expectation sa atua as empleyado. So good job to us mga working parents. All right? Don't worry. I'm sure na-appreciate naman ang ato ang kahago sa ato ang mga anak, sa mga tao nagpalibot nato, even ato ang mga co-workers, no? It's also kanang nice na i-acknowledge po ta ang sila mismo kay baw sila sa ato ang sacrifices as a working parent, no? So that's why nindot nga bisan gamay mo open up kasi mohang mga kaubanan sa trabaho so that masabta nila where you're coming from. Dili ba yagid lalim? So at least makaibaw sila when you're moody, nga numang kaon sa may naa. So it's easy for you to open up nga ingon ani mang good, gisapot ko because, oh, diba, di sila ma-surprise. Communication is key gihapon, no? Dili kay basta na lang surprise, wala, ingon ana di ay, wa ka nakahatag o backstory na ingon ani. So may na, oh, I'm a parent, na ako'y anak, ingon ani ang panginahang lunon. Bisa mga basic lang ba nga kinanglan mahibawaan sa mga kaubanan sa trabaho aron masabtan ka. So to all working parents, happy Working Parents Day. Good job. And I'm sure naatay mga appreciation nga makuha or maangkon sa mga nagmahal nato. I hope we can find time to do something really good para sa tuang kaugalingon. And syempre, arin nata sa tuang ka-vibes advisory. Gideklarar sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang red alert sa Visayas Grid. Karong adlaw alas 5 sa hapon hangtod alas 6 sa gabi. Karong taod-taod mga ka-vibes, red alert ang Visayas Grid. Aduna po yellow alert. Gikan kaganinang alas 4 hangtod alas 5, unya alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Sumala sa NGCP 2,536 megawatts ang available nga kapasidad sa kuryente, samtang 2,538 megawatts ang peak demand o gikinahanglang supply. Mauna nga red alert and yellow alert ta mga ka-vibes. So nang hinaot ko nga katong dunay mga mahinungdanon kaayo nga buluhaton nga nanginahanglan og kuryente, makapangita na mo og diskarte. Alright, and na check na pod og asa dapit ang brownout, rotational brownout kung dun naman gani. Alas 4:53. Pangalagad highlights na ta, dunay 640 kabenepisyaryo sa uplift sa Mandawi City nga nakadawat sa ilang ayuda alang sa handog ng Pangulo atol ni sa birthday celebration no ni PBBM. Sa Mandawi City, mukabat sa 640 kabenepisyaryo ang sakop sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kun uplift. Ang nakadawat sa ilahang 2,000 pesos nga ayuda, Setyembre 14, isip kabahin sa handog ng Pangulo. Gipangunahan sa DSWD Field Office 7 ang pagpahigayon sa payout. Aron masiguro ang hapsay, paspas ug epesyenteng paghatag sa ayuda ngadto sa mga benepisyaryo. Oy, daghan kaayong salamat sa gobyerno no, sa atong gobyerno, sa DSWD Field Office 7 sa pag-personal nga pagtutok ug pagsubay niining pagpang-apod-apod sa uplift nga ayuda. 2,000 pesos alang sa mga lumulupyo dinha sa Mandawi nga nahatag niatong Setyembre 14. Samtang gipasabot sa PhilHealth ang Circular 2026-0013 o ang coverage for inpatient admissions of less than 24 hours. Matod pa nga ubos sa bagong PhilHealth Circular number 2026-0013, mahimong mahatagan o benepisyo ang mga qualified nga pasyente nga na-admit isip inpatient nga wala pa'y 24 oras basta medical ang gikinahanglan sa ilang pagpa-admit og na-comply ang tanang requirements sa PhilHealth. So, mo na yung latest gikan sa PhilHealth mga ka-vibes, no? So, again, kung doon na may mga pangutana ba, kabahin ni ining mga benefits or benepisyo nga atong makuha, nga pwede na itong mapahimuslan sa mga ahensya sa gobyerno, palihog, dili mataha, dili mahadlok, dili maikog, dili magduha-duha og panguta na sa hingtungdan. Kung unsa na siya nga ahensya sa gobyerno, adto mangutana, di ba? Sa mga kanunay nga nagsubay sa to ang programa, I'm sure makadungog mo, makakita mo nga ato na silang imbitaron as guests no sa to ang programa. When they talk about the program, the benefits, the mga pwede na tong ma-avail no gikan sa kana nga ahensya, ilag yun ng klaruhon nga para gyud na nato kita no, katawhan kitang mga Pilipino, apan dili man gud na nato basta na lang ma-avail kung number one, dili ta miyembro, number two, wala na kompleto ang ato ang mga rekisito. So kinahanglan tang mo check, depende man gud og unsa nga klase sa assistance ang ato ang gikinahanglan, so we check accordingly, di ba? So sa mga dili suhito, naaram gyud ni mga official Facebook page no ang mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. I-search gali ninyo. Basta na ay mga ingon-ana nga butang, pwede gyud ninyo ipangutana po din na mo sa 93.1 FMR Cebu just to validate. No, ano mo langga? Mauba niya ang official page sa SSS? Mauba niya ang official FB page sa Dole? Mauba niya ang sa DOST? Mauba niya ang sa, diba? You have have to ask, no? Ayaw mo ag-ikog-ikog og pangutana so that dili mo masayop og kuha sa impormasyon. Kay kung sayop nga information ang inyohang makuha, most probably, syempre, perting usika sa oras og panahon nga inyong gigahin over something na dili day insakto or basin, mailad pa mo. Diha man na magsugod ang ilad good, no? You go to the wrong person, pahimusla na dayon ang inyong pagka-inosente, pahimusla na dayon ang inyohang kahimtang sa kinabuhi. Tungod kay doon na may kakulian, nagdali, urgent, emergency ni, gipahimusla na dayon. No? I'm really hoping na makuha-kuhaan yung mapahimusla nun sa toang palibot. So that, ang mga ka-vibes na to nga doon na ipanginahang lunon, dilibita mo samot ang ilahang kalisod o ilahang kaapiki sa kinabuhi. Maumungod na sinugdanan nga nung musamot in town o kalugmok tong mga nagkalisod. Ang dunay panginahang lunon, musamot in town o kagipit. Kay ilarun pa, no? So, let us help each other out, no? Magtinabangay ta mga ka-vibes. Kung dunay mo'y kaila, dunay mangutanan ninyo, I'm sure, ato ang mga loyal ka-vibes. Inyo na nang nakuha ang ang gustong mahitabo nga kung sa inyo ha mangutana kamo mismo mo'y assist nila ba ay mangutana ta sa ana so pwede ra ninyo ipaila-ila ang FMR Cebu mana mo mangutana ta sa 93.1 FMR Cebu mangutana tang langga neda if mauba na dinha bata mangutana sa DSWD diba? Let it be akoan parang kanang inyong maandan ba no sa inyong mga emergency numbers sa anang hinaot ko nga kung wa mo kay baw sa uban na mga numbers or emergency numbers ang mahinong danon kayo pwede gali ninyong i-appeal ang 93.1 FMR Cebu sa inyong emergency number so that no kung doon na mo'y gustong ipangutana makatawag mo makatext or makachat mo then we can assist you pod alright so pwede mong mutawag sa 09 9547208 02 or sa 401-2590 para sa mga higayon or panahon nga medyo naglibog mo ba o unsay buhaton o asa ang next step labi na og nanginahanglan gyud mo og tabang pinansyal tabang medikal no unsang klase sa ayuda ang inyong gikinahanglan aron makapangita migpaagi na makonnect mo sa insaktong ahensya. I remember one time doon nag-uni, personal nga ni Anhi ha, ni bisita. Tungod kay gusto gyud siya nga makuha og ayuda, makakuha og tabang gikan sa mga nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. But when I ask her, kanang di siya sure kung miyembro ba siya. Kung doon na ba siya ay SSS, doon na ba siya ay PhilHealth. So, dili siya sure. So, maglisod tagtabang kung kamo mismo dili sigurado. Number one, dili man kami ang ahensya sa gobyerno. What we can do is to connect to you there. Hindi man po siya willing. Ang iyahang gusto kay anhira siya mga yugtabang. Pwede siya mga tubang sa ahensya. Lisod po na ka-vibes. Diba? Ayaw po mi expect nga amo dayo yung matubag na kami mismo mo ay makatubag because number one limited yun ang amoang resources dili kami ang ahensya sa gobyerno but because ato na silang nag-guest no doon na tayo directory pwede ming mutabang o connect no aron mo reach out nila ipaila-ila mo then sila na dayon bahala ninyo kamo na dayon mo ay mag-istorya I think mas dali ng ingon ana mga ka-vibes so ana siguro no una sa tanan o siguro auna nga miyembro ka na ikaduha nga nung wala nakaka-avail or nga nung wala ka nakaatiman diha na dayon ta because nawadaan kag trabaho or unsa man diba depende sa mga panghitabo sa imong kinabuhi then ato na siyang i-connect yes na yung mga magpa-shout out din hi shout out to my unico iho Mark Jacob. Birthday today, 9th birthday ni Mark Jacob. Happy birthday Mark Jacob. Gikan na ni Jonathan Pelencio Ganshar. Ala, thank you so much sa kanunay nga pagpaminaw Jonathan. Happy birthday sa iyang anak si Mark Jacob. 9th birthday. Happy birthday Mark Jacob. Oh, di ba? Ganahan ka sa kong birthday song Mark Jacob. Enjoy your day. Amping mo kanunay sa mga ka-vibes na to, ha? Nga doon ay mga kasaulugan today, birthday, anniversary, unsa pa na siya. Enjoy your day. Alright? So, ayan. Balik ta sa pagpangalagad. So, inana mga ka-vibes. Okay, so, unsa na normally, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DSWD, kanabang na yung mga inana ba? So, klaro, every time nga doon na tayo guest, klaruhon sa giyod. Nga nung kinsaman ang makadawat sa ayuda, nga nung sila na akamuwala. Maybe, no? Pagsuroy sa hingtungdan, wala mo dito. Dili man na magic, basta na lang. Hindi po sila mukuha og listahan gikan sa kanang munisipyo or barangay. Naagyod sila, PSA, ang normally nga partner ni DSWD to get those data that they need, datos nga ilang gikinahanglan to identify kinsay pwedeng maka-avail. Alright? And of course, sa mga umaabot pa natong episode sa ato ng mapaminawan pag-usab ang mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Alang sa inyong mga pangutana, let us know unsa inyong gusto. Una, yes, we will invite once again SSS, unsa pa, Dole, yeah, TESDA, ato na silang i-invite pag-usab. Aron man ngayon na po tag-update. Taod-taod na po, no, since the last update. So, karon ato na po silang awhagon nga mo bisita. Aron makapadangat na po sa ilahang pagpangalagad. But of course, every Friday, kaniha, aron maanad, ug mutultul mo. Every Friday, mga ginagmayng patigayon ang ato ang guests and inspirations also, no? Katong na yung mga businesses, mga bagong negosyo, mga booming na negosyo, ato nang mas ipaila-ila ninyo. Aside nga, makatabang ta nila, aron masuportaan ilang negosyo, makatabang pudmi ninyo, among mga tigpaminaw, aron ma-inspire mo nga, kamo na pud mo, imuhimo sa inyong kaugalingong negosyo, through their stories of success. Diba? So, inyo nang atangan, dinhi sa to ang programa. So, klase-klase gihapon nga pagpangalagad, ang ato ang ihatod, Lunes hangtod Biyernes. Dinhi sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Manamilit sa taha sa programang serbisyong ka-vibes, moaginod ta sa unahan, aron mohatag ta o higayon, alang sa arangkada balita sa hapon. Samtang, mabalik ko ugma sa lain na pod na to, nga pagpangalagad. Naghapon tayo ka-vibes advisory, at tangi ato ang good vibes only nga segment, o unsa nga to ang pangalagad highlight tomorrow, at tangi. Daghang salamat sa inyuhang pagpakiguban kanako today. Kininyuhang maalagaron nga ka-vibes lang ganada sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu. Arangkada balita sa hapon. Musunod na. Amping, love.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

Inyong napaminawan ang live na gikan sa The Hague. Personal nga nangatubang si former President Duterte sa ikatulong status conference sa kasong crimes against humanity. No, mao na ang inyong napaminawan kaganiha mga ka-vibes. Karon magpadayon no nata sa tong arangkada balita sa hapon. Alas 5:23 na. Personal nga MIPA team ao sa Senate Impeachment Court ang tulo ka mga retired Supreme Court justices atol sa ika-26 ka adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga retired chief justices sa nasod ni tambong sa trial aron mohatag og legal guidance bahin sa gi-require nga votes aron na pagkonbikto sa Vice Presidente. Samtang sa lain pang balita andam si Senador Robin Hood Padilla nga moatubang kun ipatawag sa Department of Justice kun DOJ kabahin sa reklamo nga obstruction of justice labot sa giingong pagtabang niini pag-eskapo kang Senador Bato de la Rosa sa Senate building niadtong Mayo 14, 2026. Nagkanayon sab ang legal counsel sa Senado nga si Attorney Henry Balteza nga gitun-an pa sa kampo sa Senador ang reklamo sa PNP. Tungod kay kagahapon, September 15, lang usab nila na dawat ang subpoena gikan sa DOJ. Miingon si Senator Robin Padilla nga wala siya gikahadlukan gawas sa Ginoo. Human siya gipangutana kung makaapekto baka niya ang subpoena gikan sa Department of Justice kalabot sa reklamong obstruction of justice. Alas 5:25, nag-plead og not guilty si kani House Speaker ug late First District Representative Martin Romualdez sa plunder case nga giatubang niya sa Sandigan Bayan 3rd Division. Karong adlaw, September 16, 2026, gihimo ni Romualdez ang iyang plea pinaagi sa video conference gikan sa New Quezon City Jail. Diin siya kasamtangang detained ug anaa sa infirmary. Ang arraignment kabahin sa kaso nga naglambigit sa giingong 7.4 billion pesos nga kickback nga may kalabutan sa mga proyekto sa flood control. Niatong September 7, nagpagawas ang Sandigan Bayan og arrest warrant bato kang Romualdez human nga gisangat sa Office of the Ombudsman ang 7.44 billion pesos nga plunder case bato kaniya og tulo pa ka respondents. Lakip sa ubang gipasanginlan sila si kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, personal assistant ni Romualdez nga si Jocelyn Tragua Serenio og Felicito Cristobal Guevara, presidente sa Samchan Foreign Exchange Corporation. Ang mga akusasyon naghisgot sa giingong mga komisyon og kickback nga may kalabutan sa mga proyekto sa gobyerno. Ang pag-plead og not guilty ni Romualdez nagpasabot nga wala niya giangko ng krimen og ang kaso magpadayon dayon sa proseso sa korte diin susihon ang mga ebidensya ug argumento sa duha kabahin. Alas 5:26 na ug mo kanang naglangkob sa tong arangkada balita sa hapon. Dugang pang mga balita ang inyuhang masaksihan inyong mapaminawan gikan sa tuang hook up sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At ang ipod ang ato ang hook up sa TV Patrol. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa FMR Cebu ato ang Bohol Island State Bohol Island State University intern Christine Belvestre atong technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Para po sa mga kapamilya po natin na nakatutok pa rin po sa Radyo 630, ito po ang ating pong pagpapatuloy ng ating pong regular programming sa araw pong ito sa Issues Spotted. Dahil po dun sa DZMM Teleradyo ay tuloy-tuloy lang po ang pagtutok natin sa nagaganap na status conference sa International Criminal Court para nga po sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Kanina po, ano, para dun sa mga nanonood sa atin sa DZMM Teleradyo ay yun po ang unang pagsulyap ng publiko kay dating Pangulong Duterte mula nung nakaraang taon pa, partner, nung siya ay unang iniharap sa ICC.
1: Oo, first time natin na makita ulit ang dating presidente.
0: Kung ano na itsura niya after a year and a half, no?
1: Mm-hmm. And he, of course, time has passed. He would look a little older than he was last time. Pero mukha naman siyang capable, to
0: listen. Hindi siya mukhang nangayayat na masyado.
1: Mukhang pumayat. Pero mukha namang kaya naman niya makinig at mag-sit in.
0: Nakikita mo ba yun? Nahalata mo ba yun sa mata? Kung mukhang alerto pa.
1: May spaced out look.
0: Yung parang tulala.
1: Oo.
0: Ito hindi. Mukhang nakikinig.
1: Alert. Yes.
0: At saka mukhang alerto na mukhang nakikipag-interaction doon sa mga kataharap niya.
1: Oo.
0: Medyo hindi lang laging nakapokus yung camera sa kanya. No? Pero doon sa mga ilang segundo na ilang sandali na ipinapakita siya on cam, ay nakikita naman or siguro parang may sariling observation ng mga tao sa mismong estado, no, ni dating Pangulong Duterte. Kung siya talaga ay mukhang may kakayahan para sumalang sa paglilitis.
1: Oo, kasi kung di alam ng ating ibang mga kapamilya, may sinasabi na ang dating Pangulong, mga pangulo ay makakalimutin na eh. No?
0: Yun ang sabi, may severe memory loss.
1: Daw. Oo, matindi na daw ang kanyang pagiging makakalimutin. Pero pagtingin ko kanina, at least as far as I am concerned, mukha namang alert, awake, alive, enthusiastic ang presidente.
0: Enthusiastic? May ganun pa. So dahil nga po nagpapatuloy pa itong status conference, ikatlong status conference para po sa paghahanda sa trial, no, ni dating Pangulong Duterte.
1: Now November 30.
0: Sa 30 ng Nobyembre, yes. Ay tinatalakay po ngayon ng depensa at ng prosecution ay yung dami ng mismong mga documents, no, evidence at mga video na gagamitin bilang ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte. At medyo may pagkabahala, no, ang depensa sa dami nga daw ng dokumento na inilagak o ipipresenta doon sa inilagak sa registry, no. Sa sobrang dami daw, baka nga daw abutin sila lang hanggang kailan, partner?
1: Hindi ko na...
0: Parang baka daw abutin ng taon-taon bago pa matapos yung paglilitis.
1: Ah, sham-sham in our term, ganun.
0: Yes, or sham-sham.
1: Oo.
0: Pero sabi nga naman ni kanina, no, bago tayo pumutol dun sa mismong pagtutok dun sa coverage, sa live stream, sinabi po ng presiding Judge Joanna Corner na madali naman daw mag-search through the documents kung ano yung kailangan basahin dahil digitized naman eh.
1: Mm-hmm.
0: So, pwede easily search naman. At hindi mo naman kailangan kumbaga pasadahan ng bawat pahina. Dahil lang sabi, parang there are about parang 30,000 pages of documents.
1: And hundreds of hours of
0: video. Parang ganon, no? So, ang importante po ngayon sa status conference na ito, mga kapamilya, ay mapagkasundo sa korte ng defense at prosecution kung anong mga documents or evidence na ipipresenta, sino yung mga tetestigo, at kung ano yung trial dates na isiset na nila mismo, no, pagkasimula ng trial ng November 30.
1: Ito ba, partner, no? Iba-iba. No? Pero itong ginagawa ba nilang pag-uusap ngayon, parang yung pre-trial order na nangyari nung dito sa kuya halin tulad lang natin doon sa nangyaring impeachment, yung pre-trial na usapan nila noon na nag-set ng date, nagtingin na ng mga dokumento, parang ganun kaya itong nangyari today?
0: Siguro in a sense parang ganun, no? Dahil yung pre-trial, parang paghahanda pa rin naman ito dun sa mismong actual trial hearing na gagawin kay dating Pangulong Duterte. Mm-hmm. Although, syempre, pagkakaiba lang nun is dahil dun sa pre-trial, parang noon pa lang nag-decision na yung korte mm-hmm. kung may sapat nga bang basihan or sufficient evidence to show that the trial should continue.
1: So
0: tapos na yun. Ngayon, eto, pinag-uusapan na yung mismong parang procedural matters na.
1: Parang stipulating ng document, ganyan.
0: Yes.
1: Mag-aagree nila.
0: Kung mag-aagree sila, ano-ano mga dokumento ba ang ipipresenta namin, di ba? Mm-hmm. Ano yung re-repasuhin din ng defense para makapagbigay sila ng tugon o depensa. So may mga ganun-ganun, no? Anyway, so sino yung nakatutok sa ating ICC hearing ngayon? Sige. Tatanggap po muna tayo ng ano ba ito? Parang summary o update mula po sa ating Radyo Patrol na nakikinig at nakatutok pa rin po ano sa third status conference ng ICC sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. Nasa linya na ating telepono si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Yes, Tony Rica, no, kanina nga ayan na pag-usapan doon sa ginaganap ngayon sa ICC yung mga logistical challenge nitong paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga doon sa napakadaming mga dokumento. Ang sabi ni presiding judge, binigyan din ng ICC Trial Chamber 3 ang mga logistical challenge doon sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular yung dami ng testigo at laki ng ebidensyang iyaharap ng prosecution. Humingi kasi ang prosecution ng tinatayang 193 hours para maipresenta ang kanilang kaso. Gayunman, hindi pa ito inaaprobahan ng chamber at hinimok ang prosecution na bawasan ang bilang ng kanilang mga testigo, lalo na yung ilang mga expert witness na maari nga magkakapareho ang tinatalakay nga doon sa paksa ng kaso. Ayon sa chamber, kailangang mapabilis ang prosecution case habang binibigyan pa rin ng sapat na oras ang depensa para ma-cross-examination. Sinabi naman ng prosecution na ang 193 hours ay batay sa mas pinaikling listahan ng mga testigo at patuloy pa nilang sinusuri kung papaano mababawasan ng oras. Maari rin umanong gamitin yung mga agreed facts at iba pang paraan para maging mas efficient ang presentation ng case. Samantala, nasa humigit kumulang, ito yung binabanggit mo kanina, Tony, no? Ang sabi, nasa mahigit kumulang 15,000 items ng evidence ang ipipresenta, no? Nababahala yung chamber laban doon sa tinatawag na wholesale dumping ng mga dokumento at yung napakaraming mga exhibit at video nga na ipipresenta na sinasabi nga nila na halos aabutin daw ng ilang taon kung ipipresenta lahat itong 15,000 more na mga evidence. At hiniling na piliin lamang, ang sabi ni presiding judge, piliin lamang yung mga ebidensya na pinakamahalaga doon sa kaso. Ipinalawanag din ng prosecution kanina na malaking bahagi ng evidence ay mula sa isang napakalaking dataset. Ito yung binabangkit kanina nila na pahirapan yung ginagawa nilang pag-sort dahil bukod nga doon sa marami, ang nabanggit nga din kanina na gumagamit na sila ng AI para nga mas ma-efficient na ma-sort itong dataset na sinasabi nila na yun nga kanina ay magulo daw, hindi searchable at hindi magkakaugnay yung mga dokumento. Ilang taon umano itong inayos ng kanilang mga analyst team kabilang yung pag-i-encode at pagsusuri sa bawat pahina. Sinabi rin ng prosecution kanina na nakapaglista sila ng mahigit kumulang 10,000 duplicate document at gumawa ng bagong index para nga mas mapadali daw mahanap yung mga document. May incident code, sabi doon, yung kanilang ginawang bagong data set ay merong ilagyan nila ng incident code, hyperlink, buo ay yung summary, petsa, location para nga mas efficient nilang ma-filter yung mga evidence. Ayon sa prosecution, may 57 incident ng umano'y pagpatay at attempted killings na kailangan patunayan doon nga sa kasalukuyang trial brief. Samantala, Tony at Rica, wala pa sila na pagkakasunduan doon sa agreed facts kasama ang depensa. Kabilang dito yung mga ilang basic facts tungkol sa mga information about kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basically, ito yung kung doon sa impeachment trial, di ba, may nagkakaroon ng yung bago yung mismong trial, may mga dapat na silang pagkasunduan na mga ebidensya. Parang ganito rin yun na Tony at Rica. At ang sabi nga ng prosecution kanina, wala pa silang napapagkasunduan na mga agreed facts. So nababahala yung depensa na kung malaki at malawak yung testimonya ng mga witness, kakailanganin din ng mas mahabang panahon para nga doon sa cross-examination. Kung ilimitahan ng chamber yung saklaw ng testimonya, sinabi ng depensa na maaari nila ding paikliin ng malaki yung kanilang pagtatanong doon sa mga sasalang sa cross-examination. Bago yung susunod na sa house conference kanina, bago tayo bumitaw doon sa live stream, ang sabi ay muling susuriin ng prosecution yung kanilang evidence list upang matukoy nga kung ano pa yung maaaring mabawas at mas streamline na mga sasalang doon sa gagawing pag-release kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan muna, Rica, Tony, yung impormasyon na nakuha natin bago tayo kumalas doon sa ICC at trial.
0: Oo, kasi nagpapatuloy pa rin ng pagsasalita nitong si Peter Haynes, no, yung lead defense counsel, at tila yun pa rin kanyang inilalatag ay yung pagkabahala pa rin nga ng defense panel sa dami ng ebidensya at sa
2: lawak.
0: Yung lawak, na maaaring humaba yung kanilang pagdinig, no? Pero ang una atang nabanggit, no, Bert, kung hindi ako nagkakamali, parang ina-expect na ICC na kung umpisa sila na November 30, baka daw by March next year ay matapos na sila?
2: Tama, doon din nabanggit yan, pero ang sabi nga, depende yan doon sa papaano mai-streamline yung mga ipepresent ng mga ebidensya, dahil marami nga rin yun, at baka mamaya nga, kung hindi kaya nga ngayon, ang ginagawa ngayon ng presiding judge, gusto niyang malinawan, maayos, kung ano nga ba talaga lang yung mga maaaring tanggalin, dahil nga ang sinasabi niya, ayaw niya yung parang magkaroon ng mga duplication at pare-pareho lang ng mga testimonya, nang sa gayon, yung target date nila ay maabot nila kung mas ma-streamline pa yung pagkatanggal ng mga duplication, o kung yung sasabihin ng isang witness expert, sasabihin din ng isang witness expert, mas maganda daw na ma-streamline na, Tony.
0: Okay. Sige. So, babalikan na natin mamaya-maya ang nagiging pagtalakay ng ICC Trial Chamber dito sa status conference para sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, Bert Dizon. Oras po natin, 5:56.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
5: Ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
6: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center. Dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya mahalaga po ang tamang pag-iingat. Isang paalala mula sa Department of Health.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Ang pinagkinabalita, DCMM, Radyo Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kavay, servisyong kavay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Music Radio.
7: FM Radio Patrol sa Estrada. Pero sa DZMM Teleradio po ay tuloy-tuloy lang ang live stream mula po sa International Criminal Court na ngayon ay nagdaraos ng ikatlong status conference para po sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya naman pong nagpakita muli sa unang pagkakataon mula nung huling pagkaharap niya sa korte noong March 2025. So partner, ano masasabi mo sa issue niya dating Pangulong Duterte?
8: Ah, basta partner, yeah. Nakikita ko na mukhang capable ang dating Pangulo na makinig.
7: Is that your professional...
8: I do not declare myself a professional witness.
7: Is that your professional evaluation?
8: This is only a personal evaluation, Your Honor.
7: The anchor is not competent to...
8: incompetent.
7: Is not competent to make a medical evaluation.
8: Oo, pero mukha ngayon, naman siyang alert. Yes.
7: Tanungin din natin the same question.
8: Tama.
7: Sa ating po magiging panauhin dito sa studio. At dun din sa magiging panauhin natin na makakapiling natin via, ano ba ito?
8: Via Vibers.
7: Oo. Nasa loob po ang ating studio ngayon si Attorney Nery Colmenares at makakapiling naman natin via Vibers si ICC Assistant Counsel Attorney Christina Conti. Attorney Nery, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Rica, Tony, sa lahat ng viewers ka at kay Chrissy.
7: Yeah.
9: Conti, magandang hapon.
8: Attorney, thank you po.
7: And Attorney Conti.
8: Attorney Conti, hello din po.
10: Magandang hapon. Wala po ako sa Dahiga, para lang malinaw.
8: Ah, yeah.
7: Okay. Yeah, sige. We understand. So, bago ang lahat, abay, gusto naming malaman from our guests. Sige, lapit mo lang, partner, at medyo mahina yung speaker natin. Attorney Conti, sound check.
10: Yes. Naririnig po ba ako?
8: Oo, naririnig.
7: Mahinang-mahina. Para lang kaming nag-i-eavesdrop ni Rica sa'yo.
8: Sige.
7: Sandali,
8: ha? Figure out natin to.
7: Lakasan natin ang volume nung kung kanino mang telepono ginagamit pang tawag kay Attorney Conti. Hindi ma-figure out ni Rica dahil masyadong high-tech yung cellphone daw ni Jello. Si Jello daw is one of the most sophisticated phones in the planet. Anyway, so, Attorney Nery.
9: Yes.
7: Unang pagkakataon muli since last year na makita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung unang sumagi sa isipan mo nung nakita mo ba?
9: Yes.
7: Yung video.
9: Yes.
7: What did you think?
9: Oh, parang maayos naman na hindi naman siya yung the way they pictured him na malimuti, na parang senile na, na parang ang hinahina.
7: Although syempre, hindi naman siya pinagsalita, di ba?
9: Of course. Pero doon, parang makita mo naman sa tao pag naintindihan niya o hindi. Hindi naman ako medical expert din,
7: surely,
9: katulad
7: yeah,
9: ni Rica. No? Pero,
8: hindi rin po.
7: Pero sa iyong impression,
9: nakikinig siya.
7: Attentive
9: siya.
7: Yeah, so,
9: Tapos hindi siya yung space yun.
7: Dito na lala.
9: Is that the millennial out term? Hindi siya space na spaced out na ano na parang ganon. So in fact, ang pangalawa, matagal na rin gustong siyang makita ng mga kaanak ng direktang biktima. Kasi parang tingin nila kailangan makita siya sa at least
7: sa personal,
9: yung mukha niya ba kung ano na siya ngayon.
7: Yes.
9: Lalo na kung sa mga nandun sa Hague ngayon. Parang kasi tingin naman ng mga kaanak ng biktima, ito yung tao na tingin nila responsable sa karumaldumal at walang awang pagpatay sa kaanak nila. So, sometimes ganun yan eh. Pag biktima ka, gusto mong makita.
7: Gusto mong harapin.
9: O, harapin. So, I guess, maayos naman. Maganda na pumunta siya, lalo na nakita ng lahat. At siguro, makapag-iisip ng lahat kung totoo nga ba to na unfit na siya for trial. Eh,
7: sure.
9: Mukhang fit naman for trial.
7: Yeah.
9: In fact, maraming may kaso dito sa Pilipinas na nakakatanda dyan sa Bilibid na may kaso pa rin. Kahit na ganun nakatanda at ganun may mga sakit pa nga iba na matindi. So, I guess yun ang impact sa akin kanina.
7: Kay Attorney Conti naman, saan ho ba kayo nanood, Attorney? Meron kayong nilahokan na watch party? Attorney?
8: Wala yata ang connection.
7: Attorney Conti?
11: Hello?
7: Ayan. Attorney, nakapanood ba kayo nitong ICC status conference? Nag-watch party ba kayo?
11: Oo, pero nasa ibang lugar ako. May ginagawa ako.
7: Okay. Hindi.
11: Double tasking. Nakikinig. Tapos, meron ding nangyayari dito sa pinuntahan kong conference.
7: Okay.
11: Yung itsura niya, malayo pala dun sa sinasabi ko. Sabi kasi sa akin, or sabi ng mga supporters niya, payat. Parang konti lang naman yung pinayat. Hindi yun dun sa expected ko. Kaya, mukhang safe and sound, well and good. Okay. Si Rodrigo Duterte, kaya niyang harapin yung hearings.
7: Yeah.
11: Ang inaabangan ko na nga lang ngayon ay schedules hanggang March
8: 2027. May nakikita ba kayong strategy dito, Attorney Chrissy, dun sa pag-appear ng dating Pangulo Duterte? Kasi kahit na status conference hearing lamang ito, no, nagpakita siya. Before kasi, they were begging off na wag muna para makapagpahinga. But now, nag-appear siya. Do you see any strategy at play here from the defense?
11: Mahirap of course na magsalita para sa defense, pero ako iniisip ko kung ako yung isang taong hinahanap ng korte o kaya hinihingan ng good faith signs, mag-a-appear ako sa korte. Kaya, kumbaga, pogi points yan ngayon, ang kanyang pag-appear, dahil hindi naman siya intransigent o yung hindi talaga nakikinig. At the same time, ewan ko, pero sabi nga ni medical expert Rica, baka magkaroon ng findings or conclusions ang mga tao, alam mo naman, mahilig ang Pilipino sa ganyan, tungkol sa fitness to stand trial. Kaya yung binanggit kanina ni Attorney Larry, naririnig ko yan doon sa mga kachat ko ngayon na, okay naman pala, ano bang sinasabing?
7: Sure.
11: Hindi daw makakalimutin at hindi na gumagana ang executive functions. Bahagi nun yung attention span, bahagi nun yung alam mo ba kung nasaan ka, mukha namang nakabihes, nakapormal, at mukhang alam niya kung nasaan siya, at hindi naman siya yung tipong ligaw-ligaw na tao. Ayun.
7: Sabi ko nga, parang John Wick yung forma ngayon ni dati.
9: Ang ganda ng piloka.
7: Nakasuit na iti. Piloka ba yun? Tingin mo?
9: Ang tiluka sa akin is the hair .
7: Yung pagkakaayos ng mga sinaunang panahon, pompadour.
8: Yun pala.
7: Pero pompadour, alsado yung buhok.
9: Hindi ko miniminawig.
8: Mukhang natapos na ata.
7: Ayun,
8: kinita na natin, yun nakikita natin live kasi
7: nag-alisan na yung mga judges.
8: Nag-alisan na yung judges. Yes. So mukhang natapos na.
7: Anyway, so balikan nga natin ang ating mga panahon pa, partner. No, kasi bago po tayo nagkaroon ng status conference, may mga yung parang agam-agam na yung mga dinagdag daw na ebidensya. Ano ba yun sinasabi? Parang instead of the original 47, parang may dinagdag daw na 8 pa?
9: Yes, well, alam mo, ganun naman yung status ng ngayon, ng kaso na ito. No? So, Para sa amin, yung i-raise ng depensa dito, syempre, lahat ng pwedeng ma-raise. Hindi nga namin alam kung saan kami kakabigin eh. Una muna, sabi nila, i-reframe mo yan kasi hindi klaro. Parang hindi maano yung ebidensya. Tapos, syempre, magre-reklamo rin sila na napakadami namang ebidensya na akala ko gusto nyo matis. So, in any case, napaka-natural na sabihin naman nila yan. At para sa akin, kung gusto nilang i-challenge yun, ano?
7: Sure.
9: Kasi sa confirmation of charges, sinabi naman ng prosecution, emblemic ito. Ito yung nagre-represent ng ano.
7: Yeah.
9: Pero ngayon, kung may mga dagdag na incidents or witness, basta within the context nung in-approved charges.
7: Yes, yung tatlong charges.
9: Davao, high-value targets, barangay clearance. Yeah. Within that context, dapat i-admit yun ng korte.
7: Kasi nga, anong tawag dito, nauna pa dyan, parang meron na silang in-identify or disclose na yung, ano yan, very incriminating, incriminating, may mga categories.
8: Parallel sila, ganun, no?
9: Hindi ganun ka pareho sa atin yan, or kung nagle-lecture ako minsan sa MCLE ng discovery, hindi interesado mga lawyers dyan, kasi it's not something we practiced much in the Philippines, dito sa Pilipinas, pero doon, required ang prosecution na sabihin sa depensa kung may ebidensya siya na makapag-show na not guilty yung accused. In fact, sa US, ang prosecutor is supposed to tell the defense may ebidensya ako dito which could disculpate.
7: Which could help the defense.
8: But it's not gonna bode well for the prosecution, di ba po?
7: Pero required sila to do that.
9: Yun ang rule.
7: Yun ang rule.
9: So, ngayon, nagbagay naman sila ng tingin nila na mga pwede. Pero, syempre, ang prosecution dito, yung karamihan ng ebidensya niya, incriminatory. Yan yung tawag kanina. Incriminatory na ebidensya ba? It will lead to the guilty verdict. Pero, napaka-importante sa ICC kasi yung due process rights ng akusado. Meaning to say, pang due process rights is, alam niya kung anong ebidensya ang isasubmit mo, sino-sino mga witness na i-present mo.
7: Sure.
9: Para hindi ito, the trial is not decided in the dark. Yung nagugulatan, kasi sa Pilipinas, yan ang
7: biglang
9: yan ang gusto natin.
7: Surprise
9: witness. Kung manalo ka dahil na-surprise yung kalaban, panalo. Basta panalo. Diba? Pero doon, ang gusto nila, walang surprise. Yeah. On the merits tayo. May ebidensya ka ba o wala? Yung pag-usapan. Hindi yung bigla ka lang naglabas ng isang witness na so yun naman yung ginawa doon sa disclosure, and I'm sure in the interest yun na i-preserve yung due process rights ni President Duterte.
7: Okay. Balikan natin si Attorney Conti. Sige, nasa linya pa rin natin ang ating Viber si Attorney Conti para mas maliwanag po ano yung pong audio natin sa kanya. So Attorney Conti, ang kahalagahan ho ba ng status conference today is para magkasundo ang depensa at prosecution na kung ano-ano ang mga pieces of evidence and either documentary or video evidence na tatanggapin ng korte. Meron pa ho ba silang sunod pa na gagawin na status conference to also thresh out those details?
12: Yes, mukhang ang lumalabas may kailangan pa na susunod na mga meetings o status conferences. Naka-tentatively scheduled ito ng October 13 at November 2. Met yan noong July. So, pwede pa tayong makalima na status conference hearings kasi madaming ano pala eh, no? Yung sa ebidensya.
7: Yeah.
12: Naisip ko nga kanina, mabilis ba to o mabagal? Kasi, kung ayos na nila, kumbaga, offline, kumbaga, hindi sa hearing na pag-usapan ng dokumento, maayos ang submissions, walang reklamo sa submissions, mabilis lang sana yung ngayon. Pero mukhang ang reklamo ng defense na nakukuha ko ngayon, mainly ay yung mga dagdag na ebidensya at yung bulk. 62,500 pieces of evidence. Ebidensya kailangan niyang basahin. Pero maganda naman na ang hagip ko, binasa na nila lahat. Kasi may tinutukoy sa ilang pirasong ebidensya na sabi, ito nga, nag-ulit to. So, ang kuha ko ay handa rin naman ng defense kahit na maraming ebidensyang tinitingnan.
7: Tanungin ko nga, partner, tsaka Attorney Neri, yung tinanong ko kanina, may dinagdag ho ba ang prosecution na evidence na tinututulan ngayon ng depensa dahil umano may kinalaman ito kay dating Senador Sonny Trillanes?
12: Ako, siyempre, mahirap sabihin ko saan galing, kanino ka patungkol. Pero, yung first part, correct, na yung ebidensya ay nadagdagan dahil nagdagdag rin ng incident.
7: Additional incident?
12: Oo, ibig sabihin, it additional na insidente ng pagkakay.
7: Which so, happened like, when? Which happened when?
12: Within the same period.
7: Of the... Within the same period.
8: Trabaho ba ito or yung as president na siya?
7: As mayor or as president?
12: Naku, hindi ko kabisado pa kung
7: okay.
12: count 1, count 2, or count 3.
7: Okay.
12: Pero ang malamang sa malamang na madadagdagan nila dyan is count 3. Kasi maraming biktima noong
7: panahon na yun.
12: Kumbaga ito yung count 3, yun yung barangay killing. Count 2 high profile. Count 2 and 3 parehong presidente. Posible rin naman nadagdagan yung count 1. Yun yung Davao.
7: Okay.
12: Kaya wait lang natin kasi incidente supposedly will show or kumbaga punta na example kung paano naganap yung policy. Pero ultimo, ang kaso, yung policy.
7: Yeah,
12: kung paano pa kalahat ang ginawa. Pero ito lang ang mga example. So nadagdagan ng 8 pagpatay at the least may 8 biktima din yan.
8: Attorney, hindi ko kasi alam kung paano ang takbo ng korte ng ICC ano, pero ngayon po kasi dahil pinag-uusapan pa nila ang mga libo-libong mga ebidensya kanilang ipipresenta, kapag nakapag-settle na sila on a number or a specific evidences that the prosecution and defense will present, saka pa lang ba ito ibibigay sa mga hurado para aralin, basahin ang mga ito nang pagsimula ng trial natin, hindi na ganun katagal yung aabuti nila sa pag-dissect ng mga ebidensyang ipipresenta ng dalawang kampo?
12: Ay, alam niyo, sabay-sabay po yung transmission. Kung ano ang sinubmit sa defense, malamang sa malamang na isubmit na rin sa court. Kasi filing ang ginalok nila. So, service sa kabila or ibinibigay sa kabilang partido, tapos ipa-file mo sa korte. Parang panaging familiar sa atin to no impeachment. So sa impeachment, di ba, nag-hearing sila tapos minartahan yung mga ebidensya. Sa ICC parang ganun, pero ang dagdag na layer, naka-file na sa court. Maaari nang silipin nyo ng judges, pero hindi pa nila titingnan yung probative value. Kumbaga hindi pa nila i-weigh kung tama ba ito, but they will note. They have that on record already.
7: Yeah. Attorney Neri, Attorney Conti, sandali, balikan ko lang si Attorney Neri dito sa studio. Dun sa panig po ng mga EJK victims, no? Dun po ba sa kanila na nire-represent nyo, will personally appear then to testify at the trial proper?
9: Yes, well, maraming gustong pumunta at makita naman yung ang trial at si President Duterte. Pero mahirap pumunta doon, hindi ganun kadali kasi wala na, unlike President Duterte na maraming pera. Kami wala talagang pondo for that. So, kung sa gusto-gusto, whether makapunta sila, hindi pa natin alam yun.
7: Hindi pa nyo ma-determine.
9: Hindi pa ma-determine sa November 30.
7: But will they have to be called by the judges or option na yun ng prosecution to present them?
9: Well, ang tatlo kasi dyan eh. May prosecution, may depensa, at may victims for lawyer. So, nasa option ng prosecution kung may kukunin siyang biktima na i-witness niya. Pero ang CL, yung common legal representative naman ng mga biktima ay pwede rin mag-present ng biktima bilang witness na ipipresent
7: niya. Ito sila Attorney Gilbert Andres.
9: Yeah, well, sila Paulina Masida, sila Gilbert.
7: Tsaka si Joel Butuyan.
9: Si Joel, yes. So, yun yung ano doon. So may team naman na binuo ang mga biktima.
7: Yeah, yeah.
9: May iba nandun, iba nandito. So, yun, may hatian lang.
8: May sinusumite rin po bang listahan yung lawyers ng mga victims on the victim's part kung sino yung maaari nilang ipresenta as witness to testify sa ICC?
9: Yes, nag-uusap pa kami ngayon.
7: Notice of appearance para naman.
9: Nabanggit kanina naman ni Paulina Masida na nag-uusap ng team ngayon kung anong meron kami idadagdag una na ebidensya. That's the first.
7: Yeah.
9: Doon sa ano ng prosecution. Depende yan sa na-present ng prosecution. At pangalawa, kung may dadagdag kami ng mga witnesses na on the side naman ng mga biktima.
7: Yeah.
9: Ang biktima kasi dito, hindi namin kailangan i-mimic yung ebidensya ng prosecution. Siyempre, may ebidensya ang prosecution din doon. Pero kami, i-highlight namin not only the kumbaga incriminatory aspect of the case, kundi ano bang epekto sa biktima? Ano ang damage na nangyari sa kanila bilang bahagi? Kasi yung argumento, ang crime against humanity is not only the murder itself, di ba? It is only, it is also the yung attack on the humanity of the persons. Parang inano mo sila, publicly vilified, isolated sa community, yung pamilya, kahit yung pamilya.
7: Yung naiwang buhay.
9: Mga naiwang buhay. So all these things, kung may ipapipresent kaming mga witness to express that, pwede naman. Pero isi-set, kasi matagal-tagal pa kami ng konti. Prosecution pa muna ngayon, and then yung victims, and then yung depensa.
8: For Attorney Conti naman po yung next question ko. Attorney Conti, no, hanggang kailan po ba pwedeng tumanggap ng additional evidence and testimonies ang ICC?
12: Siyempre, ang reception of evidence ay patuloy hanggang sa, kumbaga, may deadline. Ang prosecution parang pwedeng umabot ng tansya nila taon ng presentation. Ang susunod na magpresent ay victims, tapos doon nila sasabihin kung sino talaga yung witnesses, and then yung defense. Pero ang parang initial deadline, sabihin na natin, ng submission ng mga pangalan and quantity of evidence ay sa submission ng pretrial brief. At ang prosecution, ang deadline nila, August 31. Kaya yun po yung pinag-uusapan natin ngayon. Ang victims, deadline, September. End of September. Ang defense, deadline, October. October ba o parang early November? So yung pre-trial brief, ang initial guidelines. Ngayon, ang sabi nila, they really frown upon presentation of additional evidence during trial.
8: Kasi kung
12: pero pwede.
8: Opo, kung by March ang target nilang matapos, dapat po before then, tapos na ang pagdagdag natin ng evidence, di po ba?
12: Ay, naku, sorry. Teka, i-clarify ko pala yung March.
8: Opo.
12: Hindi po yun yung tapos ng... Hindi yun yung
7: hindi
12: tapos
7: yun
12: per se na
7: trial,
12: presentation. Yes. Ano lang yun? Yun lang yung possible na schedules ng court na ma-i-set nila, as in days and times. Sa ngayon kasi, wala pang judicial calendar for 2027.
8: Ah, kaya maaaring taon ang abutin pa.
12: Taon. Oo. Kaya sabi ko nga dun sa mga kausap kong nanay, ano ba, ready ba kayo na
7: to go the long play the long game.
8: Tagal-tagal.
12: Pero alam nyo naman, the secret to happiness, di ba?
7: What is?
12: To lower your expectations.
8: Lower expectations. Aba, pareho tayo nang iniisip.
12: Yes. Grabe,
8: Calvin and Hobbes.
12: Ang una naming sinasabi na ay 10 years. Isipin nyo na, 10 years. Sabi na natin from 2026. February 2026, di ba, nagsimula?
7: Yeah, yeah.
12: Pero, biglang naging 2 years na lang or 3 years, di masaya tayo ngayon.
7: Opo.
12: So, ang sabi naman yung 10 years, total na yun, including reparation stage, including yung mga appeals stage.
7: Wow.
12: Kaya, tiwala ako. At saka, yung 10 years na yun, nung unang panahon pa yun. Mga unang kaso ng korte na mabagal pa sila, wala pa silang email. Ngayon, ang pinag-uusapan yung email. Yung e-court system nila. Kaya tiwala ako na Less than 10 years.
7: Oh, wala, sige. Yun, wala pa tayong 10 years, partner. Kailangan lang ng 2 minutes. Kailangan lang daw namin mag-commercial, Attorney Neri, at Attorney Conti. Babalik kami ha, kung may oras pa, pero magko-commercial muna kami.
13: Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: This is FM Radio.

0: Music Radio.
1: Susunod na. Oras po natin, 6:27.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Susunod na. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Sama-sama lang kahit mahirap.
1: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte, personal na humarap sa status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Magkakaanak na trap sa nasunog na townhouse sa Quezon City, 4 patay. 4 na dating justices nagpayo sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinakasama ng biktima sa MV June Aster, nagluksa sa baybayin ng Turon, ilang kaanak dismayado sa pamunuan ng shipping line. Dating Speaker Martin Romualdez, naghain ng not guilty plea sa kasong pandarambong. Huli sa akto, magkapatid na nagpanggap na abogado, arestado. College student sa CDO na mag-isang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, nakatanggap ng hindi inaasahang sorpresa. Gary V, may bagong concert na, may bagong kanta pa sa Sigabo.

0: at edad. Tinatala kayo sa pagdinig ang ilang pangunahing issue bago ang paglilitis gaya ng mga isasalang na testigo at ebidensya ng prosekusyon. Itinatla sa November 30 ang simula ng paglilitis sa dating leader. Alamin po ang detalye sa ulat na ito maya-maya lamang.
1: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
0: Patay ang apat na magkakamag-anak, kabilang ang dalawang senior citizens nang masunog ang kanilang bahay sa Quezon City. Nagpapadrol, Christopher Sitson.
2: Binalot ng apoy at maitim na usok ang unang palapag ng townhouse unit na ito sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, bandang alas 4 ng hapon nitong Martes. Agad din itong naapula ng mga rumisponding bumbero. Pero hindi na nakaligtas ang apat na magkakamag-anak, kabilang ang dalawang senior citizen, habang sugatan ang isa pa.
3: Trap lang sila sa ground floor, nasupukit sila sa ng usok. Posibleng nangyari yung sa e-bike, yun yata ang naging sanhi ng pagsabog ng charger. Maari siguro yun ang naging cause ng kaya lumaki kagad ang sunog.
2: Dinala na sa puninarya ang labi ng mga biktima, habang nasa ospital ang isang nakaligtas. Nakakordon pa rin ang nasunog na bahay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Animong patay at 17 sugatan nang mahulog sa bangin ang isang truck sa Pontoc Mountain Province Martes ng hapon. Sa inisyal na investigasyon, galing Isabela ang truck na may lulang 27 individual na galing sa kasal ng kanilang kamag-anak. Pabalik sana sila sa Bakun Benguet nang mangyari ang insidente. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver, dahilan kaya lumihis ng direksyon ang truck at dumiretso sa bangin na may 50 hanggang 100 metrong lalim. Ayon sa MDR RMO Bontoc, kabilang sa mga nasawi ang 5 buwang gulang na sanggol. Agad na sumaklolo ang mga pulis, bumbero at iba pang rescue unit mula sa kalapit na mga bayan. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa sitwasyon at sa lalim ng bangin kung saan nahulog ang truck.
4: Arestado ang magkapatid na nagpapanggap umanong abogado at nag-aalok ng iba-ibang serbisyo, kabilang ang notaryo sa deed of sale at affidavit of loss. Nagpapatrol, Gian Ambrosio. Nagpanggap na kliyente ang dalawang NBI agent ng Organized and Transnational Crime Division o OTCD. Bit-bit ang kunwaring dokumentong panonotaryo. Target nila umano ay Peking Notary Public. Wala pang isang minuto, natataka na ang dokumento. Pinalibutan na ng mga NBI agent ang magkapatid na suspect at agad din silang inaresto. Ayon sa NBI, nagugat ang operasyon na magreklamo ang dalawang lehitimong abogado matapos silang maabisuhan ng Task Force Honesto Notario ng Executive Judge ng RTC Makati at Executive Judge ng RTC Manila sa maumanay report ng Peking Notary Public at illegal na transaksyon. Isa sa mga nagre-reklamo si Attorney ML na kasama rin sa operasyon.
5: Ginagamit po yung notarial commission po. We need to clear our name kasi damage dun to sa reputation namin saka sa legal profession and as well na baka maharap kami sa mga administrative case.
4: Ayon sa NBI, marami ang manong nai-issue ng notaryo mga suspect.
6: Dito mismo sa Business District sa Makati City, nagtayo nitong Notary Public ang dalawang suspect. Malapit ito sa Ayala Avenue, kung saan nga sa gitna nitong entrapment operation, tuloy-tuloy pa rin ang dating na kanyang mga kliyente sa gitna ng operasyon.
4: Dalawang estudyante ang nabutan ng news team na papalapit na sana sa bangketa ng makeshift Notary Public.
6: Ito yung papanotaryo nyo?
7: Parang po sa pati.
8: Sa school po namin.
6: Sa school nyo? For what?
8: Manunod po kasi kami ng play. Sa first consent form.
6: Consent form. Alam nyo ba na peke yung notaryo na yan? Hindi alam. Alam nyo

0: ba?
1: Hindi ko na. May kami na po nagpa-sign yun.
0: Magkano ang pa, ano niya, panotaryo? 100 per document.
2: Meron din magpapanotaryo sana para sa trabaho.
0: Anong kailangan niyo panotaryo? For what?
3: Magre-renew po kasi kami ng employment.
0: Employment renewal. Oh, alam niyo ba na peke pala yung notaryo na to?
3: Ay, hindi.
2: Maging ang barangay, alam ang pabalik-balik ka sistema ng mga sosbe.
4: Katagal na ho namin yung kumbaga pinakaalit. Ang problema lang, ma'am, balik yung sila nung balik, kinaalis namin. Kasi nga, obstruction sila eh. Okay. Hindi sila karapat dapat dito. Ang problema katungutan, ma'am, ano sila eh, kumbaga hide and seek.
2: Umami naman ang isa sa mga suspect sa alegasyon at ibinunyag pa ang kanilang kinikita sa isang araw.
5: 2,000 to 3,000 lang po, ma'am.
2: Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, may mga red flag na dapat bantayan ng publiko sa pagpili ng abogado.
6: When you see a small table tapos sa bangketa lang, red flag yan. Kasi unang-una, hindi naman siguro ang isang abogado, pinaghirapan niya na makuha ang kanyang lisensya. He had to undergo certain years of law study, nag-take ng bar exams, tapos eventually kumuha ng notarial commission, mag-maintain ng magandang opisina yan. Pero kapag halimbawa nasa bangketa lang, tapos kung ano-ano lang ang sinisingil, 100 pesos, 150 pesos. Pagkatapos, makikita ninyo, naka-shorts lang, naka-sinelas lang yung titirma at maglalagay ng kanyang notarial seal. Kaduda-duda yan.
2: Patong-patong na kaso ang haharapin ng mga sospek, kabilang ang pamemeke at paggamit ng peking pribadong dokumento. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
7: Natapos na ang unang sesyon ng third session ng third status conference po ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin po natin ang naging takbo ng pagdinig doon live mula sa The Hague sa The Netherlands. Nagpapatrol si Jofel Tesorio. Jofel, ano ang naging sentro ng usapin sa nangyaring hearing?
8: Yes, sa unang pagkakataon ay personal na inaihirap si dating Pangulong Duterte sa courtroom ng ICC. Nakasuot siya ng itim na suit at puting shirt at sa loob ng mahigit na isang oras na session ay nakaupo lang ito at madalas ay nakatingin lang siya sa likurang bahagi na at hindi sa mga judges o sa mga abogado. At nakinig ito sa headset na minsan ay tinatanggal niya. Pagkatapos ng hearing ay tinuro sa kanya ng mga abogado ang gallery at kung saan nakapwesto yung mga nanonood sa pagdinig, kabilang ang dalawa niyang apo na sina Congressman Omar Duterte at Isabella Duterte. Dito naman sa status conference, isinulong ng prosekusyon ang mga panibagong insidente na idadagdag sa dokumento na naglalaman ng charges kay Duterte. Pero gitnang depensa, kailangan munang magsumite ang prosekusyon ng request sa trial chamber kung pasok ba ito sa geographical scope ng original na reklamo at kung hindi ay dapat mag-utos ang trial chamber sa prosecution na i-refile ang documents containing charges. Pinag-usapan din ang magiging bilang ng oras sa presentasyon ng prosecution ng mga akusasyon nila kay Duterte, mga ebidensyang ipipresenta at pagsisiwalat ng mga ito sa depensa. Samantala, depende naman sa magiging rekomendasyon ng expert panel kung may iikling oras o blocks o hearings ang gagawin sa trial proper dahil sa kalusugan at edad ng dating Pangulo. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30 at magkakaroon ng spring recess sa susunod na taon. Samantala, sa huling filing ng depensa nitong linggo, sinabi nila na may significant memory impairment daw itong dating Pangulong Duterte. Anila, hindi na matandaan ng kanilang kliyente kung kailan siya huling sinuri ng expert panel. Akala rin umano ng dating Pangulo ay 2007 o 2008 pa lang ngayon. At ayon sa depensa, nalilito rin sa mga abogado at sa legal na proseso ng kaso. para sa kanila, mahihirapan silang kumuha ng instructions kay Duterte kung mayroon itong seryosong memory impairment. Hiniling ng depensa na kailangan magkaroon muna ng panibagong examination ang expert neurologist para masuri ang dating pangulo at i-cross-examine ng mga eksperto na tumingin sa kanya. Sinabi naman ni presiding judge ng Trial Chamber 3 na si Judge Joanna Corner na maglalabas siya ng mga desisyon para sa mga panibagong motion. So lahat ng motion anila ay in paper ang kanilang decision.

0: For the record, we are in open session.
1: Or war.
2: Agree.
3: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
4: At yes, yun nga, no? Ang hindi pa sinabi kailan yung susunod na staff conference, meron diyang linyang time kung kailan susunod na status conference. At maraming pinag-usapan tungkol doon mga napakabulumbin manong ebidensya, list of witnesses, prosecution. At syempre, yung inaasahan ng araw na ito, yung paglaba o pagpresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Gali sa kauna-unahang pagkataon na ikanatuwa ng kanyang mga taga-suporta nandoon din sa Gali. Yes.
5: Maraming salamat sa iyo, Jofel Tesorio. Muling iginiit ni Senator Robin Padilla na hindi niya tinulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makaiwas sa pag-aresto ng mga otoridad noong Mayo. Ayon sa senador, sumakay lamang sa kanyang sasakyan si De La Rosa nang lumabas siya sa compound ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon sa senador, wala namang pulis na humarang sa kanila. Hindi rin daw masama ang kanyang loob sa Philippine National Police na nagsampa ng reklamo laban sa kanya sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Dagdag ng senador, pupunta siya sa DOJ sa September 25 at October 9 para personal na harapin ang nasabing reklamo. Nagtago si De La Rosa noong November 2025 matapos lumabas ang mga report na nag-issue na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya. Kaugnay ito ng umano'y papel niya sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli siyang sumulpot sa Senado noong Mayo 11 para lumahok sa Senate coup at nagpasa ilalim sa protective custody.
6: Uy naman, walang takas na naganap. Meron man ganun tumakas. 2,000 pulis ang nandi dito, meron man pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
5: Pinatawan ng Land Transportation Office ng 2 taong revocation ang driver's license ng aktor na si Nino Mulak. Ito'y matapos sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa ilang establishmento sa Antipolo City na ikinasugat ng isang individual noong Agosto. Lumabas sa investigasyon at pagdinig ng LTO na nagkasala si Mulak sa kasong reckless driving at idiniklarang improper person to operate a motor vehicle. Nananatili namang nasa alarm status ang sasakyan ng aktor. Nauna nang inamin ni Mulak na pagod siya at nakaidlip habang nagmamaneho noong maganap ang insidente. Bukod sa paghahanap sa nawawala nilang mahal sa buhay na sakay ng MV June Aster, dismayado rin ang ilang kaanak ng mga biktima dahil kapos umano ang tulong na ibinigay sa kanila ng pamunuan ng nasunog na barko. Nagpapatrol, Dennis Datu.
7: Sa tabing dagat ng Coron, Palawan, ibinuhos ni Marilu ang sakit na nararamdaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakikilala ang labi ng kanyang live-in partner na si Tony Barrioga na pasahero ng nasunog na MV June Aster. Mula sa Maynila, bumiyahe si Marilu kasama mga kapatid ng kanyang kinakasama. Nag-alay sila ng bulaklak at nagtirik ng kandila sa tabing dagat kung saan madalas umanong mamingwit ng isda si Tony tuwing nasa Coron bilang truck driver. Sa isang larawan sa loob ng barko, makikita si Tony na sudpa ang kanyang bracelet. Ipinakita ito ng Soko sa mga naghahanap na pamilya at nakilala agad ito ni Marilu. Pero hindi pa rin nila makuha ang katawan dahil kailangan pang hintayin ang resulta ng DNA testing para matiyak na ito ang mahal nila sa buhay.
8: Kahit ako hindi ko po maramdaman na siya, pero nakita na rin namin kasi iba na po yung itsura niya. Wala na, hindi na makilala sa nog na. Pero yung bracelet niya na palatandaan, suot-suot po niya. Wala naman pong ibang may suot na ganun daw, sabi ng mga Soko.
9: Hindi kami babalik sa Manila kung hindi mabigyan ng maayos na proseso. Yung kailangan namin yung tamang hustisya. Hindi yung basta-basta lang umuwi ng kami na ganito-ganito lang.
7: Dagdag na pasakit naman sa pamilya ng mga nawawala ang hindi umano pakipag-usap sa kanila ng pamunuan ng Atienza Inter-Island Ferries. Gusto munang umuwi ng mga kaanak mula sa Coron, pero malaking problema umano ang gagastusin sa pamasahe. 3,000 piso pa lamang umano ang kanilang natatanggap bilang pocket money. Nagpunta si Rileka sa Coron mula Pampanga kasama ang 2 pang kaanak para hanapin ang living partner, pero isa lamang umano ang sasagutin ng shipping lines sa pamasahe nila sa eroplano at one way lamang umano ito.
10: Paano kami makakabalik ulit ng Pampanga kung hindi irelipad yung perang ginamit namin? Gaya ngayon sir, yung 3,000 na binigay nila, hindi po yun kakasya sa amin. Ilang days na po kami dito. Magbibigay po sila ng pagkain, hindi naman sapat. 350 ml na tubig, hindi po kakayanin ng isang tao yun.
11: Pero dito pa lang po naiiratan na kami sa kanila. Paano pag umuwi na pa po kami? Hindi po nila alam na nararamdaman namin. Sobrang masakit na po sa amin. Na wala kaming insurance sa kanila. Ang hirap po ng kalagayan namin ngayon. Sobra. Wala po kaming pangahawakan sa kanila.
7: 21,000 pesos naman ang naggastos ni June sa pamasahe mula sa Masbate na pinag-ambag-ambagan pa ng kanyang mga kamag-anak.
6: Gusto ko mag-uwi lang ng Masbate kasi may sakit akong vertigo. Yung reimbursement namin, hindi man inaasikaso ng shipping line. May libre kami pagkain, pero halos pari-parihas ang ulam. Halo-haro parihas, wala man ng gulay.
7: Ilang beses na sinubukan ng news team na kunan ng pahayag ang Atienza Inter-Island Ferries, pero hindi pa sila sumasagot. Pero nauna nilang sinabi na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng pamilya ng mga biktima. Pumalo na sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya. Matapos pumanaw sa ospital sa Culion ang isang tripulante noong Martes ng tanghali.
12: Siya po kasi nagtamo na may pinakamalalang pagkapaso sa buong katawan niya, halos buong katawan niya. And unfortunately nga po ay declared dead po ng ospital kahapon ng tanghali.
7: Natapos na rin ang pagkuha ng DNA sample sa lahat ng sunog na bangkay na nakuha sa barko at inilibing na sila sa San Nicolas Public Cemetery. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, pinulong na rin umano ang mga pamilya at mga nakaligtas at nagbigay na ng mga forms para sa pagproseso ng insurance.
13: Base po sa regulasyon po ng Marina, ang survivor po ay pinakamababa po ang 50,000 po na makukuha po nila. Nakakalungkot po sa mga fatalities, pero sa coverage po ng insurance niyan ay 200,000 po base po sa ating regulasyon po.
14: So minimum na 200,000, sir?
13: Yes, sir. Apo, tama po kayo. Hindi po naman pwedeng pigilan ang mga claimants po kung gusto po pa po nilang mag-file ng other claims po.
7: Dagdag ng Marina, higit 100 na rin umano ang nabigyan ng paunang tulong ng kumpanya, katuwang ang insurance company. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, napasok na ng mga investigador ang loob ng nasunog na MV June Aster. At nakausap na rin nila ang mga nakaligtas na crew at pasahero kung saan inaasahang ilalabas nila ang resulta ng investigasyon sa susunod na mga araw sa naging sanhi ng pagliyab ng barko. Ito ay hiwat pa sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Dennis Datu, ABS-CBN News, Coron, Palawan.
5: Gretchen, anong saloob Robin ng mga bagong hirang na pambansang alagad ng sining.
15: Then, sorpresa para sa ilang bagong national artist ang natanggap nilang prestiyosong paringal. Sinalubong naman ng pagbati ang bagong batch ng iba pang alagad ng sining. Nagpapatrol, MJ Felipe.
16: Dumalo sa Manila International Book Fair ang bagong talagang National Artist for Literature na si Nicanor G. Chongson. Para sa kanya, ang pagkilalang ito ay dagdag inspirasyon para sa mas marami pang obra.
17: Ito rin ay hamon na lalo pang magsikay, ano? Maglathala pa, maglimbag ng marami pang pag-aaral na at mga dula para sa kabubuti rin ng bayan.
16: Nataon naman sa Grand Alumni Homecoming ng Miriam College ang paghirang sa designer na si Maria Beatriz Patis Tesoro bilang National Artist for Design.
18: National Artist, when you first heard about it, what was your reaction?
19: Happy. I found out my medical bills will be paid. So that made me very happy.
18: That's true.
19: I never thought of it when I was young. I just did what I thought I should do.
16: Sa loob ng 5 dekada, binuhay at binigyang kulay ni Tesoro ang indigenous textiles, lalo na ang paggamit ng pinya. Pero inamin niyang hindi ito naging madali.
19: Pinya was getting less and less. Times have changed. And handwovens were not in fashion. I said, no. Who are we? You know, if we don't keep our cultural identity.
16: Sa pagkapatuloy ng legacy at advocacy ni Tesoro, pinaplano na niya ang isang Pinya Museum. Ikinatuwa ng ilang national artists ang bagong batch na ito.
20: Noon pa dapat lumabas eh, kasi ang lungkot-lungkot na kukunti kami. Yeah. So, buting dumarami kami, sana mas marami pang maparangalan.
21: Naniniwala ako, importante ang siyensya, importante ang ekonomiya, pero importante din ang sining at kultura.
22: When you become a national artist, dapat isipin nyo, hindi pwedeng ikwento ang kasaysayan ng kultura at singan ng Pilipinas na wala ang pangalan mo. You are part of the Encyclopedia of Philippine Cultural History.
16: Wala pang petsa at detalye ang conferment ceremonies ng mga bagong national artists. MJ Felipe, ABS-CBN News.
23: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bilang ng mga biktima ng cybercrime, pumaas ayon sa survey ng SWS. Landslide sa Mountain Province, sa pool sa video. At Kabaskuhan, ramdam na sa Divisoria. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
25: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay. Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kabibes. Kabibes. Mauna ni.
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavives. Kavives. Mauna ni.
3: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
4: You were dancing through the lightning strike.
3: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one.
5: FM Radio Cebu's weekly countdown.
3: Favorite music rundown.
5: Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: Pagi Ai Gedai. Sa Domingo. Domingo Discoran. Kauban ang Vibe Next DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais.
4: Servisyong Kavais.
3: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives.
4: Kavives.
3: Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
5: Tumaas ang bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime batay sa huling survey ng Social Weather Stations o SWS. Samantala, bumaba naman ang nasabing nakaranas sila ng common crimes tulad ng pagnanakaw at pananakit. Nagpapatrol, Michael Delizo.
6: Tapos makita rin yung dito.
7: Natangayan ng 30,000 pesos ang freelancer na si Eli sa isang scam. Kwento niya, may kumontak sa kanya na nagpanggap na tauhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa umanoy na flag na kahinahinalang request na pera sa kanya. Napaniwala si Eli na lehitimo ang transaksyon sa kausap hanggang sa na-access ng scammer ang kanyang e-wallet account.
8: Nabigay ko yung OTP ko without me knowing it during that time. Nawalan nga ako ng presence of mind kasi I was doing work, I was busy. Tatakutin ka nila
7: Ipinalam ni Eli sa bangko ang insidente para mabawi ang pera. At nagsubong din sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Kamkrame pero hindi na ito na-recover. Isa si Eli sa dumarami ngayong nabibiktima ng cybercrime. Sa huling Social Weather Station survey, naitala ang bagong pagtaas ng bilang ng mga pamilyang nagsabing na biktima sila ng cybercrime. Mula 5.8% Marso ngayong taon, sumipa ito sa 8% noong Hunyo. Pero nais beripikahin ng PNP ang resulta ng naturang survey. Dahil sa tala ng ACG, bumaba ang bilang ng mga kaso ng cybercrime modus sa bansa sa pagitan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2025.
9: Per our data, it says otherwise. But we are continuously doing that, checking on it. Especially if there is resemblance of scam hubs and the like.
7: Ayon sa pulisya, hirap sila sa pagsugpo sa cybercrimes dahil sa paglipana ng prepaid SIM cards.
10: Nagkakalat ang mga SIM card ngayon na we cannot really find the true identity ng owner because you can easily register now SIM card through online prepaid, then you can buy it anywhere.
7: Tiniyak naman ng PNP ACG ang paglansag sa mga nagbebenta ng mga rehistrado ng SIM card. Kasabay nito ang panawagan sa mga mambabatas na paigtingin ang SIM card registration law sa pamamagitan ng pagpapaigtingin ng registration gamit ang national ID at dapat face-to-face. Samantala, sa kaparehong survey ng SWS, buwaba naman itong Hunyo ang bilang ng nagsabing na biktima sila ng common crimes o yung pagnanakaw, panloloob, carnapping at physical violence. Ganun pa man, tumaas ng bahagya ang mga nagsabing natatakot sila sa panloloob, maging yung mga natatakot sa paglalakad sa kalye sa gabi. Tumaas naman ng 1% ang nagsabing marami pa ring drug addict sa kanilang mga lugar. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents mula sa iba-ibang lugar sa bansa. Sang-ayon naman si PNP Chief Jose Melencio Nartales Jr. sa resulta ng survey kaugnay sa common crimes.
9: As evidenced by the data again, record shows that our focus crime for the month of August as compared to the month of the same month last year, more than 40% ang nabawas na focus crime.
7: Ayon kay Nartates, bunga na rin ito ng pinaigting na pagpapatrolya ng mga pulis sa mga komunidad at pagpapalakas ng kanilang pwersa. Michael Delizo, ABS-CBN News.
11: Alam nyo bang 100 days na lang Pasko na? Kaya naman ilang kababayan natin ang maagang dinagsa ang Divisoria para mag-Christmas shopping. Sobrang aga naman. Live mula sa Divisoria sa Maynila, nagpapatrol Easily. Easy, kumusta ang presyo ng mga paninda? Tumaas na ba?
12: Yes, Alvin, tumaas na yung ilan sa mga presyo dito at posible pang tumaas sa mga susunod na buwan. Pero ayon sa mga nagtitinda, hindi pa naman ito tiyak dahil depende ito sa magiging galaw ng supply at demand, pati na ang presyo ng gasolina.
13: Simula na ng countdown para sa papalapit na Kapaskuhan. Ramdam na rin ang festive vibe sa Divisoria, Maynila. Kaliwat ka na ang mga pamaskong paninda, mula sa mga Christmas decoration hanggang sa mga pwedeng ipanregalo gaya ng mga laruan at damit. At kahit Setyembre pa lang, may mga namimili at naghahanda na para sa pinakamahabang holiday season ng mga Pilipino.
14: Para po mas maaga din namin ma-feel yung Pasko, tapos para mas mahaba din. Kasi hanggang December, hanggang January, pa hanggang 3 Kings pa po yun.
15: Kasi kaya maga kami bumibili kasi mura. Pagpasok ng mga December niyan, medyo tumataas. Hanggang pumasok ng 20, mataas na yan. Kaya may kasabihan sa English na early bird catch worm.
13: Pero ayon sa ilang tindera dito, hindi maiwasang tumaas ang presyo ng ilang paninda dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at mga sunod-sunod na bagyo.
16: Sa mga Christmas tree, medyo naging crush talaga. Medyo malaki yung tinaas ng presyo. May mga 300, 200 to 350 yung in-crush ng Christmas tree. Decoration naman siguro mga 50 pesos up or 75 pesos pataas yung naidagdag. Kasi gawa ng mahal ng gasolina, pangalawa, puro bagyo pa.
13: Pero kahit may pagtaas sa presyo, patok pa rin sa mga mamimili ang iba-ibang Christmas decorations, kabilang ang hook-type Christmas tree na nasa 1,000 hanggang 50,000 piso depende sa laki. Christmas lights na naglalaro sa 150 hanggang 1,500 pesos. May mabibili ring panregalo sa Divisoria gaya ng squish toys na nasa 200 hanggang 300 pesos. May iba-ibang disenyo rin ng tote bag na mabibili sa halagang 150 hanggang 200 pesos. Para naman sa mga damit, may mga shorts na mabibili ng 2 for 150 pesos, habang ang mga terno na pantulog na may cartoon characters ay nasa 180 hanggang 300 pesos.
12: Alvin, nandito ako ngayon sa Elias Street, isa sa mga pinakasikat na bilihan ng kung ano-ano anik-anik, pati ng mga panregalo at Christmas decoration dito sa Divisoria sa Maynila. Sa ngayon, bungad pa lang nakikita mo, no, ang dami ng mga tindahan dito. Yun nga lang, dahil nga 6 p.m. pa, 6 p.m. ay nagsasara na yung ilang tindahan, may mga naglilikwit na at nakikita mo may nakasarado na. Pero itong hilerang ito ng Elias Street, Alvin, ay puro tindahan ng mga damit yung mabibili dito sa may bungad ng Ilaya. At pag sinuyod mo, yung buong kalsada ng ito, Alvin. Tapos, nakita natin, yung pinakamura dito na pwedeng ipanregalo sa mga chikiting, itong 50 pesos na terno na may shorts, meron ding top. Tapos, meron pa yung paborito nilang cartoon character na si My Melody at si Koromi. Bukod dyan, nakakita rin tayo, 50 pesos lang din ito, Alvin, no? Itong napaka-cute na mini dress para sa mga bata. Pero bukod dito, sa may gilid, ito, pasok lang tayo, Alvin. Dito, may mga tindahan din ng Christmas decoration. So, maraming palumuti para sa Christmas tree. Itong, itong Christmas balls na to, nag-arrange siya, depende dun sa laki ng mga bola. So, 150 pesos to 200 pesos, 20 pieces na yung laman. Pero bukod dito, ay pwede rin itong giant socks na nakakalaga ng 120 pesos. Pwede itong isabit sa pintuan, lagyan ng candy, o kaya naman mga maliliit na regalo mula kay Secret Santa. Ngayong araw nga, Alvin, no, dapat sinatin na wala pa masyadong bumibili ng panregalo ngayong araw dito sa Divisoria, pero inaasahan nung mga nagtitinda dito na pagsapit ng Nobyembre ay dadagsa na yung mga mamimili para sa Pasko. Alvin?
11: Maraming salamat, Easy Lee.
5: Alam alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, kailan inaasahang babalik ang habagat?
17: Zen, wala pa rin habagat sa ating bansa sa ngayon ay ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere ang nagpaulan dyan po sa may Palawan, Visayas at Mindanao at sa Luzon naman po thunderstorms ang nagpaulan pati sa Metro Manila. Maulan pa ang asang panahon bukas dahil sa posibleng pagbalik na ng habagat sa kanlurang bahagi po yan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao at aasahan po na medyo maulan lalo po sa may Western Visayas at Mindanao at posibleng mabuo sa isang mababaw na low pressure area sa may West Philippine Sea sa kanluran ng Palawan. Kapamilya, dahil sa inaasahang mga pag-ulan, mag-ingat po at maghanda dahil posible ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 17 sa Luzon, araw po sa Northern at Central Luzon sa umaga pero may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito po sa may Calabar Zone, Northern Mimaropa at maging sa may Bicol Region. May malalakas na ulan sa tanghali sa ilang bahagi ng Bulacan at ng Masbate at pagsapit po ng hapon dito naman sa may Batangas, Occidental Mindoro at maging sa Albay. Maulan din bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan sa may Pangasinan, Tarlac at maging sa Northern Nueva Ecija. Pero pag lumalim ang gabi, mababawasan na ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Palawan, uulan sa halos buong probinsya mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw at meron pang kaunting ulang aasahan sa ilang lugar pagsapit ng gabi. Maulang panahon din ang aasahan sa Visayas dahil umaga pa lamang meron ang malalakas na ulan sa may Bohol, Negros at dito po sa Southern Cebu. Sa hapon meron ding malalakas na pag-ulang aasahan sa ibang bahagi pa lalo po sa may Western Visayas at sa may Panay, Guimaras at western part ng Negros Occidental at oras po ng hapunan sa may Southern Panay at dito po sa may Eastern Samar. At may mga pag-ulan pa sa Eastern at Western Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, malalakas na po ang ulan sa umaga dyan sa may Lanao Provinces at maulan na rin po dito sa may Zamboanga Peninsula. Masalakas pa yung ulan sa Zamboanga mula po yan tanghali at meron ding malalakas na ulan sa hapon sa may Maguindanao Provinces, Soccsergen at dito sa Caraga at hanggang pagsapit ng gabi, may ulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao. Ito naman sa Metro Manila, aaraw po sa umaga pero mula tanghali ay mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy po yan hanggang uwian pagkalubog ng araw kaya huwag kalimutan ang inyong mga payong. Kapamilya, sa pool sa video ang pagguho ng lupa sa Sitio Paling, Barangay Lagan, Sabangan, Mountain Province. Hindi madaanan ang bahagi ng Sabangan Tumuntok Road dahil sa humambalang ng mga bato at punong nabuwal. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ang DPWH para mabuksan na ang kalsada. Ayon sa Sabangan Police, nadaraanan na po ang isang bahagi ng kalsada matapos mabuksan kagabi. Samantala, nananatiling sarado pa ang junction ng Talubin to Barlig Road. Ayon sa DPWH Cordillera, patuloy pa kasi ang rock slide, partikular na sa Barangay Talubin sa Bayan ng Buntok. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Ateneo Blue Eagle sinimulan na ang kampanya sa UAAP Season 89. Bit-bit ang alaala ni Divine Adili at Rene Baterbonia. At apat na dating justices nagpayo sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay,
0: Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Laso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
1: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pambabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nagtipon sa Quezon City ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa ilalim ng Administrasyong Duterte para sa isang group watch kaugnay ng status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. At live mula sa National Council of Churches in the Philippines sa Quezon City, nagpapatrol si Jesse Cruz. At Jesse, ano ang naging reaksyon ng mga pamilya ng biktima nang makita nila si dating Pangulong Duterte ngayong araw?
1: Zen, alam mo, ano, magkahalong emosyon ang nangibabaw dito nga sa group watch na mga kaanak o yung pamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating administrasyon dito yan sa National Council of Churches in the Philippines dito sa Quezon City. Nang masilayan nila dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, Zen, karamihan sa kanila ay napasigaw, napahiyaw pa matapos ngang dumalo dito sa tinatawag na status conference ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Ito ay yung unang beses na nasilayan si Duterte ng publiko mula sa kanyang initial appearance sa ICC noong March 14, 2025. Hindi na siya nakadalo sa proceeding sa korte hanggang ngayong araw na ito. Ayon kay Liori Pasco, yung ina ng dalawang napatay sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration, nabigla sila dahil hindi nila inaasahang harap sa status conference si Duterte. Masayaan niya siyang makita ang dating Pangulo dahil inaasahan niyang kaya na ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ito rin ang sentimiento ng ibang kaanak ng biktima ng EJK na naririto ngayon tulad na lamang ni Dalia Quartero na sinabing dininig ng Diyos ang kanilang padalangin na harapin ng dating Pangulo ang kanyang kaso. Kasama ng mga pamilya sa group watch dito sa Quezon City, ang abogado, yung mga taong simbahan at human rights groups tulad ng Karapatan, Duterte Panagutin Network at Rise Up for Life and Rights.
2: Thinking about streamline.
3: Nabigla, pero siyempre masaya kami dahil humarap na siya at nakita namin na ayos naman yung itsura niya, tumaba nga eh, kaya inaasahan namin na talagang kaya na niyang humarap sa trial.
4: Nabigla din ako kasi nga parang ganun nga, bigla siyang na-plus, nabigla ako na nakita namin siya ng biglaan at saka dininig yung panalangin na namin na sana malakas pa siya para mabigyan hustisya ang lahat ng mga biktima niya. Kaya masaya, nakita namin siyang malakas.
1: Then sa pagtatapos nga ng status conference ngayong araw ay nagkaroon ng munting salo-salo yung mga kaanak ng biktima ng EJK dito sa location natin, no, sa Quezon City. At kasabay niya, nagkaroon din ng konting pagpapaliwanag yung ilan sa mga rights groups advocate at yung volunteers at maging yung mga abogado ng National Union of People's Lawyers. Sila yung umaalala din dito sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulo. At tulad nga din ang nababasa mo sa aking likuran, Duterte Panagutin, yan yung paulit-ulit nilang panawagan at sabi nila sa pagpapakita o pagdalo ng dating Pangulo sa status conference ngayon ay meron na silang liwanag na nababanaag para makamit ang matagal na nilang minimithing hustisya. Zen.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Sinimula ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang kampanya sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong Miyerkules. Bit-bit ang alaala ng yumaong players sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa kanilang unang laro ngayong season. At live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, gaano kahalaga ang araw at larong ito para sa Blue Eagles?
5: Bernadette, ginugurita rin kasi ngayon ang ika-100th araw o 100th day mula nang nasawi sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Kaya kanina, para kay Rene at Divine ang naging battle cry ng Ateneo Blue Eagles sa una nilang laban sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament.
6: And deepest.
5: Inalala
6: ang yumaong players na sina Divine Adili at Rene Baterbonia bago magsimula ang laban sa pagitan ng Ateneo Blue Eagles at UE Red Warriors sa Mall of Asia Arena. Ginugunita ngayong Miyerkules ang ika-100 araw ng pagpanaw ng dalawang player. Nasawi sina Adili at Baterbonia sa Ateneo Team Building Activity sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Magkakatabing nakatayo at nakayuko ang dalawang koponan habang nag-aalay ang liga ng isang sandali ng katahimikan para kina Adili at Baterbonia. Emosyonal ang mga magulang ni Divine habang nanonood ng laban ng Ateneo. Numating sila bago magsimula ang laban at umupo sa likod ng Ateneo bench, katabi si Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap, SJ. Binati rin ng mga magulang ni Divine si Nigerian player Sultan Barua na dating dormmate ni Divine.
7: I'm delighted to be here, but I wish I am watching my son, but I really appreciate what I see, because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
8: I believe the game is for Divine and Rene, and we are supposed to watch Divine play. He promised us that, but he's now cut short. It's unfortunate what happened. Pray for their soul to rest in peace.
6: Kwento ng mga magulang ni Divine, nandito sila sa Pilipinas para malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanilang anak. Nakausap nila ang mga teammate ni Divine para marinig mula sa kanila mismo ang nangyari sa team building.
8: So, they explained everything. That's where we saw clips. Clips from some people. How they two escaped. How they to save their own lives, how the Divine and the Rene couldn't make it.
6: Inamin ng ina ni Divine na mahirap tanggapin ang nangyari sa kanilang anak at kay Baterbonia. Pero para sa ama ni Divine, mas magaan ang pakiramdam nila ngayon matapos makausap ang Blue Eagles.
7: Even as I enter Philippines, the moment I stepped in that airport, I felt so emotional. In the moment I stepped into this, to the playground, I saw myself crying.
8: So we have known the truth, and I think I can now go back to my kinsmen and tell them that this is what happened. Because we too are being bashed at home. From our tradition, and a father burying the son, is a taboo.
6: Tinalo ng Blue Eagles ang Red Warriors 101-74. Kontrolado ng Ateneo ang laro mula sa simula at lumamang pa ng 38 points. Nanguna sa Ateneo si rookie Kiefer Alas na may 24 points at si team captain Jared Bahay na may 17 points.
9: I hope na slowly can build ourselves back up to bring ourselves where we want to be, and especially with Divine's parents being here, we just dedicated these. Until they're here, we're going to dedicate our games to them.
7: Right after everything, I just told them that the whole season we dedicated to Divine and Rene. But then for this game, since you're here, we dedicated to you guys. And I pinarinig ko sa lahat ng teammates ko na yun yung sinabi ko para alam din nila na bawal tayo na matalo ngayon kasi andyan sila.
6: Sunod na makakalaban ng Ateneo ang UP Fighting Maroons sa Sabado sa Araneta Coliseum.
10: Team Captain Jared Bahay at kay rookie Kiefer Alas ay lahat talaga ng Ateneo players ay sinasabi nila na i-dedicate talaga nila o iaalay talaga nila ang bawat laban sa buong season na ito kay Rene at Divine. Nandito rin ang pamilya ni Rene Baterbonia sa Mall of Asia Arena, pero tumanggi silang magpa-unlock ng panayam sa media. Pero sa post ng nanay nga ni Rene na si Robelyn ay sinabi niya nga para kay Rene ito at patuloy siyang lalaban para sa hustisya para sa kanyang anak. Balik sa iyo, Bernadette.
0: Maraming salamat, Paige Javier. kanya-kanyang payo ang tatlong dating punong mahistrado at isang dating associate justice ng Korte Suprema sa mga senador na hahatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa tanong kung ilan ba talaga ang dapat bumoto para matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno ang bise. Nagpapatrol, RG Cruz.
11: Sa tatlong punto uminog ang pagpapayo sa Senate Impeachment Court ng dating Chief Justices Hilario Davide, Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Una, ano bang kahulugan ng mga kataga sa saligang batas na nagsasabing two-thirds na lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan bumoto para makonvict ang isang impeached official? Lahat ba ng 24 na senador katumbas ng buong Senado? O yun lang legally and physically capacitated o may kakulang kapasidad para dumalo sa mismong pagliligay? Dito magkasalungat sina Davide at Ascuna na parehong bahagi ng mga bumalangkas sa 1987 Constitution. Para kay Ascuna, lahat ng senador basta nasa pwesto pa sila, may boto sa impeachment court, lalo't mabigat ang hatol nito dahil binabaliktad ang resulta ng halalan.
12: All means all. The impeachment could become a tool for a transient legislative majority to remove a political rival or an official from a disfavored party, lowering the threshold to a simple majority would reward speed and numbers over persuasion and proof and would make the trial phase in the Senate largely redundant.
11: Paliwanag naman ni Davide na nag-preside sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada nung sinusulat nila ang saligang batas. Ang ibig sabihin ng all members ay ang lahat ng senador na walang balakid na gampanan ang kanilang tungkulin. Wala si Davide, kaya binasa ni Senate Secretary Renato Bantug ang bahagi ng kanyang legal memorandum.
13: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice. We also have decisions of the Supreme Court which clearly decree that public officers facing criminal cases in court cannot, during the pendency of their cases, practice their profession nor hold office, elective or appointive, while in detention.
11: Ilayunan siya ni Puno na naniniwalang hindi dapat literal ang pag-unawa sa saligang batas.
14: The language use a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. By using two-thirds, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
11: Ang importante naman para kay Panganiban, makatarungan, makatotohanan at gamitan ang sentido komon sa paghatol.
15: Is it fair and truthful? Should the senators be allowed to vote though they're in hiding, abroad, legally detained, sick, hospitalized, or otherwise absent and have not been able to access and examine the documents, have not heard the testimonies, and have not observed the demeanor of the witnesses?
11: Ikalawang tanong, pwede bang sundin ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco ukol sa quorum ng Senado para hatulan kung bibilangin ba ang mga senador na wala sa bansa, nakakulong o hindi matagpuan sa bilang na two-thirds?
14: What was resolved in Avelino is the right number to constitute a quorum, not the right number to convict a respondent in an impeachment case.
12: It's not applicable.
11: At huling tanong, dapat ba makaboto ang mga senador na lumiban sa paglilitis, hindi nakapagtanong sa testigo o hindi nakita ang pagsagot nito?
14: A judge need not personally see the demeanor of a witness. Although that is ideal.
12: Someone who fails or is absent in some of the trials can easily check what the witnesses testified to based on a transcript.
11: Sumalungat si Davide sa ilang mga kasama bagamat may bilin siya sa mga senator judges.
13: As judges, they should refrain from asking questions except to clarify a point. Judges are to be present at all times and to listen to and reflect on the testimonies of witnesses.
11: Bago naman nagsimula ang mga amici curiae, nagpasabi ang depensa na lumalahok sila ad cautelam o may pag-iingat dahil may epekto ito sa mga karapatan ng bise. Pinaalalahanan naman sila ng presiding officer na may mga remedyo silang pwede gawin sa tamang pagkakataon. RG Cruz, ABS-CBN News.
16: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Tinanggihan naman ng Sandigan Bayan ang hiling ni Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary hospital sa Quezon City. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
17: Naka-wheelchair si dating House Speaker Martin Romualdez habang suot ang Persons Deprived of Liberty shirt nang dumalo sa pagbasa ng kanyang sakdal sa pamamagitan ng video conference mula sa New Quezon City Jail sa Payatas.

0: ng Korte Suprema para sa virtual court hearings, pinapayagan ang video conference sa mga kasong kinasasangkutan ng PDL sa lahat ng yugto ng proceedings, kabilang ang arraignment. Hindi naman pinagbigyan ni Associate Justice Carl Miranda ang hiling ni Romualdez na laktawan ang pagbasa ng sakdal dahil sa kawalan ng sapat na basehan.
1: He waived the reading of the information, no? Because it's a right. Lawyer naman siya, no? Ilang beses na naming pinag-aralan itong information, no? So it's not necessary for the reading kasi mahaba yung reading, no? It can add additional stress.
0: Ibinasura rin ang motion for reconsideration ni Romualdez na inihain noong September 14 na hiniling na ipagpaliban ang utos na ilipat siya mula UPPGH patungo sa Quezon City Jail pati ang paglipat sa kanya sa isang government hospital sa Quezon City tulad ng Veterans Memorial Medical Center. Ikinonsidera ng korte ang testimonya ni UP Philippine General Hospital Medical Director Dr. Gerardo Legaspi na clinically stable si Romualdez at hindi nangangailangan ng hospital confinement. Ayon sa korte, walang agarang pangangailangan para i-transfer si Romualdez sa ospital dahil kontrolado na ang kanyang kondisyon at pwede naman itong i-manage sa labas ng ospital. Dagdag pa ni Associate Justice Miranda, maraming PDL ang may mas malalang kondisyon kaysa Romualdez, kaya hindi sapat na idahilan ang kanyang kalusugan para manatili sa ospital. Hindi rin umano obligasyon ng Bureau of Jail Management and Penology na may kustudiya kay Romualdez na tugunan ng bawat kondisyon na hinihingi ng isang detainee. Ito ay matapos igiit ng abogado ng mambabatas na walang electrocardiogram o ECG machine ang city jail at hindi rin ito kayang magsagawa ng blood marker tests na kailangan ng kanilang kliyente. Ayon kay Associate Justice Miranda, may kakayahan naman ng BJMP na i-monitor ang kondisyon ni Romualdez at dalhin siya sa ospital kung kinakailangan ng ECG testing. Inatasan din ni Miranda ang BJMP Jail Warden na mag-request ng pondo sa Department of Budget and Management para makabili ng ECG machine na maaaring gamitin ng lahat ng PDL. Tinatanggap naman ng kampo ni Romualdez ang desisyon ng korte pero hindi anila sila titigil na gamitin ang iba pang legal na pamamaraan kabilang ang paghahain ng petisyon para sa kanyang pansamantalang paglaya. Binigyan din ng korte si Romualdez ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat isailalim sa preventive suspension sa kamera. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
2: From PBB to the music industry, sa latest episode ng Oh My Gang, ibinahagi ni Will Ashley ang bagong chapter ng kanyang karera at ang real score sa kanila ng kapwa PBB alum na si Mika Salamanca.
3: Doon lang ako for ilang araw, 100 araw. Feeling ko gi-give up ako. Ano ba? Gusto ko na lumabas. Natuto ko yan din yung emotions ko. Mas nakilala ko yung sarili ko. Marami ka talaga matututunan sa loob ng bahay. Hindi lang sa mga housemates mo, kundi kay kuya. Doon ko talaga nabuo ng sobra yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Masasabi ko na sobrang deep na talaga ng connection namin ni Mika.
4: Nasa isip mo ba si Mika while writing the lyrics of the song?
3: Sinulat ko tong song na to para sa special talaga ng tao. Safe space. Safe space ko si Nix.
4: Are you the jealous type?
5: Oh my God!
2: Samahan si Star Patroller Daniel Krishnan sa Oh My Gang sa ABS-CBN News YouTube channel mamaya pagkatapos ng TV Patrol. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C din ang Oh My Gang simula Lunes hanggang Biyernes pati sa I Want.
6: Susunod, 20 pesos na diskwento sa diesel ng mga PUV irerekomenda ng LTFRB. At DOTR, pinareresolba sa LTFRB ang mga nakabimbing petisyon sa fare hike. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
8: Ang oras, 7:36 ng gabi.
9: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
7: DZMM, numero uno sa

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Pagkitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

PMM Radio Patrol 630. Una sabalita, una sa public service. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Alaga ng DZMM para sa atin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa Nobyembre pa, mararamdaman ng mga consumer ang bawas hingil sa kuryente dahil sa pagtanggal ng value-added tax sa system loss charge. Samantala, irerekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang diskwento sa diesel ng mga chofer ng Jeep at UV Express.
3: 12 pesos kada litro ang diskwento ngayon ng mga jeepney at UV Express driver. Pero maraming trooper ang umaangal dahil unti-unti na rin itong nakakain ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng diesel. Kaya ang LTFRB irerekomenda sa Department of Transportation na itaas sa 20 pesos ang tulong ng gobyerno sa mga trooper.
4: Malaking bawas sa gastusin ng ating mga PUJ and UV Express drivers kung itataas po natin yung fuel discount, na ang bawas na ito ay pwede po nilang magamit para naman po sa pangkain at panggastos ng kanilang pamilya.
3: Pero para sa ilang trooper ng jeep, babawiin lang ang mas malaking diskwento ng tuloy-tuloy na pag-akyat ng presyo ng diesel.
5: Kung linggo-linggo taas-taas ng 5 piso, useless lang yung tinaas din nila ng diskwento ng subsidy.
6: Tama.
5: Oo.
6: Kasi
5: kakainin din yun eh.
3: Ang iba naman, mas gustong otomatikong susunod sa galaw ng presyo ng diesel ang singil sa pasahe.
7: Isa sa magandang solution is masynchronize ang pagtaas ng lahat. Tumaas ang diesel, tumaas ang pamasahe, tumaas ang sahod. Kasi tumaas nga ang pamasahe. Ang problema naman, yung mga pasahero, saan kukuha ng pamasahe?
2: Sa ikalawang araw naman ng trading sa world market, bahagyang bumaba ang presyo pero na-sustain. Ibig sabihin, nananatiling mahigit 9 pesos kada litro ang sipa sa presyo ng diesel, 4 pesos sa gasolina at 7 pesos sa kerosene.
3: Kaya kabado na rin ang mga TNVS drivers na araw-araw ding nagkakarga ng petrolyo pero walang ayuda galing sa gobyerno.
8: O yung targeted subsidy natin na sana mabigyan din kami nung kagaya nga sa jeep na 12 pesos na ngayon, malaking tulong po yun talaga.
3: Sagot ng LTFRB, ang mga public transport na nagkakarga lang ng diesel ang tinutulungan sa ngayon.
4: Yung sistema ng land bank, binibigay natin sa kanila yung mga pwede mag-avail. So pag binigay natin, we cannot determine by birth sa plate number lang kung diesel-powered siya or gasoline-powered.
3: Samantala, makikipagpulong pang ERC sa BIR kaugnay ng pagtatanggal ng value-added tax system loss charge para maplansya ang ilang gusot sa proseso. Pero sa taya ng komisyon, sa November pa papatak sa bayarin ang bawas singil.
9: Yung epekto ng pagkawala, mangyayari na yan dahil yung konsumo mo ng Oktubre ay hindi na masasamahan ng VAT sa system loss charge.
3: Tiniyak naman ng Malacanang na walang ipapalit na buwis kahit nasa 10 billion pesos umano ang mawawalang kita ng gobyerno. Pero dahil sa kaliwat ka ng issue sa enerhiya, gaya ng red alert sa Visayas na nasasapul ang mga consumer, umabot na sa matinding panawagan ang ilang cause-oriented groups.
10: Kami po ay nananawagan na ng resignation ni Secretary Garin
6: dahil sa 6 na buwan niyang kainutilan, 6 na buwan na walang napaparusahan.
3: Wala pang sagot si Garin, pero dati nang posisyon ng DOE na mas prioridad ng gobyernong magkaroon ng supply ng kuryente at petrolyo kahit may kamahalan basta may magagamit ang mga consumer.
10: Ininatasan po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na maglabas ng rekomendasyon ukol sa mga nakabimbing petisyon sa fare hike sa loob ng isang buwan. Ayon kay Lopez, ito ay habang patuloy na dinidinig ng LTFRB ang mga petisyon at naghahanap din ng pamahalaan ng iba pang paraan para matulungan ang mga transport group. Sinabi po ni Lopez na kailangan magkaroon ng balanse ang pamahalaan sa pagitan ng pagtulong sa mga transport operator at pagprotekta sa mga pasahero mula sa mas mataas na pamasahe na maaaring magpataas din sa inflation. Sa kasalukuyan ay itinaas na sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa jeepney drivers at operators. Pinag-aaralan na rin umanong isama sa diskwento ang iba pang mode of transportation na gumagamit ng ibang petroleum products.
11: Ang sabi ko sa LTFRB, no, hopefully by next month, no, meron na kaming magandang rekomendasyon, no, and I think that's enough time for us also to weigh things. Ay, hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasayang, no, the government should shoulder basically, no, the problem at hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuters.
12: Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyong nag-oobliga sa Kongreso na magpasa na o magpasa ng batas kaugnay sa political dynasty. Ayon sa kataas-taasang hukuman, masyado ng matagal ang 39 na taon para hindi umakto ang Kongreso sa issue. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi ng Supreme Court na may obligasyon sa ilalim ng konstitusyon ang Kongreso para lumikha ng batas ukol sa political dynasties. Sa kabila nito, hindi naman sinabi ng SC na may anumang parusa sa matagal na aksyon ng Kongreso.
13: Well, the Constitution itself does not impose a deadline, but the Supreme Court recognized that 39 years is actually a very unreasonable time for Congress's inaction. That's why they urged Congress, please enact the law at the earliest opportunity with urgency.
2: Susunod, estudyante na solong nagdiwang ng birthday na sorpresa. Jerry V, may bagong hugot song para sa Sigabo. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
14: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
14: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: pananaw ang isinagot ng apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema na inibitahan sa Senate Impeachment Court para ipaliwanag ang ilang provisyon ng batas tungkol sa pagboto at iba pang issue sa mga impeachment trial. Kabilang dyan ang tanong kung dapat bang bilangin ang boto ng mga senador na hindi nakadadalo sa mga paglilitis. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, anong sagot dito ng mga tinaguriang friends of the court?
1: Bernadette, iba-iba ang naging opinyon noong mga amici curiae o yung mga retiradong mahistrado na naimbitahan dito sa Senado ngayong araw tungkol sa mga naturang issue, kaya sa ngayon ay hindi pa makakapagdesisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga naturang bagay. Pero mula ngayong araw, September 16, Miyerkules, ay mayroong isang linggo ang mga senator judges para timbangin ang tatlong bagay. Una ay kung may malalabag bang karapatan si Vice President Sara Duterte, partikular na sa due process at patas na paglilitis. Pangalawa ay yung ding karapatan noong mga nakakulong, naka-leave of absence o kaya naman ay nagtatagong mga senador para makadalo o makapag-participate dito sa impeachment trial. At pangatlo ay yung karapatan din ng publiko na malaman ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon na ipinupukol laban sa vice-presidente. Bernadette, ngayong araw sa diskusyon kanina ay nagkaisa ang mga dating mahistrado, partikular na sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, dating Chief Justice Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Azcuna, na ang Senado ang tanging may karapatang magdesisyon sa bilang ng botong kinakailangan ng Senate Impeachment Court para hatulan ang isang impeachable official.
2: You're an independent, free court. Kung ang ginisto ng ating konstitusyon ay ang magdesisyon ng Supreme Court, dapat hindi na kayo ginawang kayo ang Senado ang magdedesisyon.
1: Pero paglilinaw ng mga dating mahistrado, pwede lamang repasuhin ng Korte Suprema ang mga naging galaw ng impeachment court batay sa dalawang panuntunan. Kung nagkaroon ng malalim na pag-aabuso sa kapangyarihan ng Senado at kung nangangamba ang nasa asakdal na nalabag ang kanyang mga karapatan para sa patas na paglilitis.
3: Meron pa rin pong natitirang aksyon. Ang Senate Impeachment Tribunal na maaaring reviewin ng Supreme Court. Dahil ito yung mga aksyon na hindi bumabagsak doon sa kategoryang political question. Ito yung mga aksyon which we can describe as justiciable.
1: Naniniwala ang mga mahistrado na sa ngayon ay wala pang malinaw na paglabag sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Pero aminado rin ang mga mahistrado na may ilang isyung dapat pang pag-aralan ng mabuti at hindi agad masasagot ng korte. Gaya ng karapatan ng ilang senator judge na lumahok at bumoto sa impeachment trial kahit sila'y nakakulong. Dagdag ni Puno, hindi rin malinaw sa batas kung dapat bang makaboto ang isang senador na hindi makapanumpa bilang senator judge o kaya naman ay nakapanumpa na pero hindi na dumadalo sa mga paglilitis. Para naman kay Azcuna na lumahok sa pagbabalangkas ng 1973 at 1987 Constitution, malinaw sa batas na hindi maaaring mabago ang probisyon ng naturang batas na nagsasabing ang basehan ng 2/3 na voting threshold ay dapat manatili sa 24 o lahat ng miyembro ng Senado, dumaluman sa paglilitis o hindi, maliban na lamang kung may senador na namatay, napatalsik sa pwesto o kusang loob na nag-resign.
4: As far back as 1935, nakalagay na po dyan 2/3 of all the members. It's possible, but it's hard. The intention of this supermajority threshold is to establish a broad base. So it's a balancing between accountability and also the permanence of the structure of our democratic system po.
1: Nang tanungin kung mawawalan ba ng kabuluhan ang impeachment o kung mawawala ang kalahati ng mga senador, ito ang sagot ni Azcuna.
5: This is the
4: You have only 12 senators left. You cannot do business because the quorum in the Senate is 1 half plus 1. If you have only 11 left, the rest are dead.
1: Ayon sa prosekusyon, pabor sa kanila ang mga pananaw ng mga dating mahistrado.
5: If we give literal interpretation to it, it will render the provision of the Constitution on impeachment absurd or useless.
1: Ayon naman sa tagapagsalita ng Vice Presidente, mawawalan umano ng saysay ang mga opinyon ng mga mahistrado kung patuloy naman umanong hinaharas ng Administrasyong Marcos ang ilan sa Senator Judges.
6: Meron pa rin bang saysay yung ganung opinyon kung yung gobyerno natin i-manipulate yung participation ng mga senador by filing cases against them or threatening to file cases against them?
1: Giit ng Malacanang, kailanman ay hindi umano nanghihimasok ang palasyo sa mga proseso ng Senate Impeachment Court.
7: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang magdetermine kung ano sa palagay nila ang nararapat.
1: Sa September 23, bibigyan muna ng pagkakataon ng prosekusyon at ang depensa na ilahad ang mga argumento tungkol sa voting threshold bago ito pagbotohan ng Senado. Bernadette, bago magtapos ang araw kanina ay inanunsyo na rin ng Senate Impeachment Court na kabilang doon sa mga testigo na ipinapasabina ng prosekusyon sa mga susunod na paglilitis ay si Davao City Mayor Sebastian Duterte, ang nakababatang kapatid ni Vice President Sara Duterte. Bernadette.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo. Big winner sa kanatapos lang na Awit Awards ang bandang Four of Spades, singer-songwriter na si Dianella at Kings of Hip-Hop SB19. Balik concert scene naman si Mr. Pure Energy Gary V at may bago rin siyang kanta para sa seryeng Sigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Makasaysayan para kay Gary Valenciano ang concert venue ng Music Museum. Nakailang show dito si Gary at ngayon, nagbabalik siya para sa isang 10-show concert. Saksi ang Music Museum sa ilang milestones sa karera ni Gary. Pero may hamon para sa kanya.
9: Only challenge now would be I'm older. I'm older than I was in 2023. I'm older than I was in 2024. So that will be the only challenge for me. But I'm really more excited than anything else to be on that stage again.
8: Samantala, muling ibinahagi ni Gary ang kanyang ginintoang boses sa primetime sa nakaraang episode ng Sigabo, sa isang eksena na pinahirapan Sigabo. Maririnig ang version ni Gary ng Kung Kailangan Mo Ako. Big winner ang bandang Four of Spades sa katatapos lang ng 39th Awit Awards kagabi. Tatlong award ang naiuwi nila, kabilang na ang Album of the Year at Song of the Year. Clean sweep din ang kantang Ikigay ni Dianella kasama ang rapper na si Looney na nanalo bilang Best R&B Recording, Best Rap or Hip Hop Recording at Best Collaboration. Ang Dungka ng SB19 nanalo rin Best Pop Recording, Best Dance Recording at Best Music Video. Big winner din ang gabi si Janine Berdin, Project Yaz at Ben and Ben. Ang Christmas ID song ng ABS-CBN na Love, Joy, Hope nanalo bilang Best Christmas Song. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Hindi inakala ng isang college student na magiging core
10: pang memory pa ang dapat sanay solo lang niyang pagdiriwang ng kaarawan sa isang cafe sa Cagayan de Oro City noong September 6. Ibinahagi ni Bayan Patroller Mayan Bernales sa social media ang espesyal na tagpo sa kanyang birthday. Mag-isa lang siyang naghapunan noon dahil malayo siya sa kanyang pamilya na nasa Sugbong Cogon, Misamis Oriental. At hindi rin natuloy ang pagkikita nilang magpipinsa na nasa lungsod. Kinantahan na lang ni Mayan ang sarili kaharap ang kanyang birthday cake. Nanghihipan na niya ang kandila. Nagulat siya nang biglang tumugtog ang birthday song sa cafe at nakisabay sa pagkanta ang mga staff at customers ha. Naging emotional si Mayan at personal na nagpasalamat sa pagbati ng mga estranghero. Ayon kay Bayan Patroller, bagamat mag-isa siya sa kanyang birthday na puno ng pagmamahal ang kanyang puso dahil sa masaya nilang pagbati. Humakot na ng milyon-milyong views ang kanyang video sa social media.
11: Yeah. Happy.
10: Yan yung kanta sa, yun yung kanta sa atin eh, no, nauso.
11: Happy birthday. Happy birthday, May. Uy, nakita nyo si dating Pangulong Digong. Hmm. Parang nag-iba yung itsura, no? Hmm. Sabagay, matagal na kasi natin hindi nakita.
10: Oo.
11: Puti yung, ano, yung kilay.
10: Yung kilay niya.
11: Tsaka mukhang gumanda ang kutis, ha?
10: Okay.
11: Nakagagandaan ang kutis ba yung, ano, hangin sa, ito galing sa The Netherlands.
10: Malamig, eh.
11: Oo.
10: Oo. I'm sure naniniibago pa rin yun.
11: Ano? Pero matagal pa yan, Zen, ano? Ikaw galing ka dyan, eksperto ka dyan.
10: Oo.
11: Matagal pa, ano?
10: Ang alin?
11: Yung proseso.
10: Ay, madalas matagal. Oo. So, I think yun yung ini-effort ngayon ng pabilisin. Basta November 30 ang start ng trial. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan! Ako si Zen Hernandez.
12: 100 days na lang!
10: Wow!
12: Pasko na!
10: Sakto!
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Kaya ba kayo naka-green dahil 100 days na lang?
10: Dapat nagpula ka pala, ano?
11: Tama, napapanood po ang TV Patrol. At iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV.
10: Two.
11: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
13: This is FM Radio.
14: FM Radio.
13: Favorite music radio.
15: Kabay! Kabay!
16: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni!

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist. It's alright, you were dancing through the lightning strike. 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: Uban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes.
1: Mao na ni.
0: This is the newest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 9, 8, 7, your favorite artist.
1: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
0: 6, 5, 4, your favorite hit song.
1: You need a
0: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayes, mauna ni!
2: Kiat juday!
3: Kiat juday! Sansag sa Domingo. Domingo Disco Rally. Kauban ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni!
4: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool. Ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andang nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
6: Hello mga Kavibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
8: Hello mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangkada man

0: やね。
1: Mayong gabi mga kabayes. Sawa makaabot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Bergo, ania ang reply. Sayang istorya sa tong programang Request 931. Una ni
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio
0: 93.1. Maana ni
3: tambag nga makapag-an sa imong gibati.
4: Imong gibati
3: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko
3: og romantiko.
4: Romantiko
3: plus good vibes gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

0: ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio sa Cebu, mga kabay. Mauna ni eh. Ay, kumusta ang itong adlaw nga? Miyerkules. Oh, dahil natas itong atong simana, mga kabay. Dahil natas itong atong simana sa adlaw karon nga Miyerkules o pizza 16 na sa bulan sa September noong 2026, mga kabay. Kumusta ang inyong adlaw nga Miyerkules? Samahan ka na ang wapa mahurot ang atong sweldo din ha. Napay na daginot, napay na titi din ha. O basit ko ang nag-ukabs pitaka, sinsiyo na lang yun. Again, sa ito mga kabayabs, garing na minaw, adlaw nga Miyerkules, lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po din kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagaan. Ining atong nga programang request na 3-1 mga kabayabs diin, sukad sa alauna sa kahaponon, hangtod tangan hisa alas 4. Uban. O niya, karong hapon na, diyan na po si Miss Eva, diyan na po si DJ Pamela, ingon man usap si Uncle Boy. O niya, syempre, mga kabayabs, ako inyong magkaoban, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, paso. Okay?
1: Hello, kumusta mga kabayabs? Mayong hapon sa itong mga kabayabs nga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga radio. O baka ha, naminaw sa itong app karon sa FMR Philippines. O baka ha, naminaw pinagi sa ilang mga cellphone, naka-headphone, naka-headset din ha. Mayong hapon ka na itong tanah. Ako na usap si Uncle Boy ninyo magaingon, manghinaot na usap ta nga sa adlaw karon nga Miyerkules, mamahimong malambuon, malampuson, alang ka na tong tanan. O nga siyempre manghinaot ta nga sa adlaw nga Miyerkules, naata karon sa maayo nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. DJ Pamela, Miss Iba, welcome to the show.
2: Yes, tinood yun na.
3: Ay na, kaya kaninang buntag. Kaninang buntag, gisugat na yung ta sa ulan-ulan. Gisugat na yung ta sa kanaang tulagsik o tulugsik.
2: Haligsik.
3: Ano, nanalo. Sa ito mga kawags karon, ang atong numero nga pwedeng i-text. Ay lang sa mga greetings o requests 0995-472-0802. Text na sa mga greetings o requests mga kabay. Ano, syempre, karo nga po na lahi na po nga kaagi sa gugma. Kinsa man ang atong sender, karo nga po na Miss Eva.
2: Kuan, maupinin usap.
3: Usta?
2: Babay.
3: Usta ka babay. Pila may edad, Miss Eva?
2: Iyahan edad 37
3: anyos. Unsa man iyahan kaagi sa gugma kinaboy o kinsa man ang iyang names?
2: Kuay na magpatago siya sa pangalan nga Miss Virgo.
3: Did I Scorpion?
2: Dili, Virgo man yang
3: Virgo ginone. Scorpion o kana ang sa pamilain mas ibang mga horoscope.
2: Kuay, zodiac
3: sign. Ano?
2: Aries.
3: Taurus. Oy,
2: Taurus.
3: Leo. Leon. Ikaw, Miss Ebon, sa imuhang kuan.
2: Kuan ko, Aries.
3: Aries ka. Ako kay kuan. Kana ang, sa pamilain ba? Manila ko na, Miss Ebon. Aries ko ba? Aries. Ay, ang Aries? Kuan, Miss Ebon. Karoon, nun sa marong adlawa.
2: Cancer? Okay.
3: Cancer yan. Cancer?
2: Cancer na.
3: Kaya mo ay, ma'am? Ma'am, naglayan ko tiyan.
2: Cancer na.
3: Cancer ni. Cancer, ah. Cancer, yes. Concerned yan. O yan, ikarong adlaw, Miss Eva, si Kuan, si nga, nanito, atong sender si Kuan.
2: Si Kuan, si Miss Virgo.
3: Virgo, ano. Nagis ko itong tag-Virgo, karong adlaw, Miss Eva, makitan ba ni mo? Unsay mga horoscope, ha? Unsay mga kanaang swerte ng mga sinina, unsay mga swerte ng mga colors. Oh, makita wa nimo din ha karon?
2: Yes, wait lang.
3: Bi ato sa nang hatagan ug pagtagad. Kinsa man sa may mga swerte karong mga colors? Oh, sa may mga swerte nga adlaw karon Miss Eva. Bi makita man na nato din sa tong mga horoscope. Ala mo do. Oh, hindi, makita.
2: Kuan, na green, gold, or yellow?
1: Green, sa ito pa kami sa bro, Bob.
2: Kaya na, swerte na ka ron.
1: Yellow, sa mga yellow, ay yellow ngipon.
2: Gold.
1: Gold
2: or yellow?
1: Alam niya, yellow ngipon. Kani gold, sa di ay gold.
2: Kaya ingon diri, ang gold or yellow, same sa coin, sa resibo ni mo, ana-ana.
1: O siya may resibo, ana-ana. Madin niya resibong mag-ana-ana.
2: Hindi ba? Kanang like anang manakagbayad jay mong mga utang kay nagsweldo na ayun ana mga resibo
1: unya katong resibo
2: kana sa kunong green mga inana kay money is coming
1: nagdarang ang kwarta
2: kanya
1: mabadi ay nala ay karong hapuna si Kuan sa Miss Ima
2: si Kuan na si Miss Virgo
1: Virgo Virgo Virgo Virgo Virgo
2: Ito ba niyong mag-seryoso tao? Kuan.
1: Noon siya man siya mas iba karon. Okay.
2: Mangayon ni siya gapatambag ang kuloy. Kay naglibog ni siya, na-shock siya kay nga nung ni-propose o pakasal ang iya nga boyfriend.
1: Mahibong pa na ikanay. Noon siya man tao kay.
2: Mahibong siya ang kuloy. Kay diri na ito masabtan, iga taod-taod. Kay para kuan, makasabot po ang mga naminaw na ito. Ilahang paminawan ang drama.
1: Bakos ng radio niya. Bakos ng.
2: Na, og ngano nga na-shock siya nga ni propose ang iyaha nga boyfriend.
1: Okay na, naon sa may buong pamangka natural gyud na kay uyang. Okay, didil ko mambo.
0: Okay, ni wala ha sa tubang akumayabs karon bakos gini ni mga radio din ha kay karong taon-taon ato ning hatagan og pagtagad ang istorya ni Virgo. Nausa ka babae pila ilan Miss Eva?
2: 37 years old.
0: Dako na dagi na. 37 na. O naunsa pagkaunsa ang ganong naabot sa punto nga siya nga nahibulong o na ganong na-shock siya Miss Eva na iyahang uyab karon nag-propose sa iyahang.
2: Yeah.
0: Na inyungat nga sa itong programang Request 931 diing sukad sa laon na mga kabayabs hangtod sa alas 4 sa kakapunon si Virgo ang atong sender na ikaw Virgo nahala ano mo na sa itong mga kabayabs karon ang atong numero nga pwedeng i-text ang mga greetings request ingon man usab sino mga bulawanong pangunahona is 0995 472-0802. Mag-text na niya sa itong mga kabayabs karong naminaw. Pakos gani mga radio kay sa itong pagbalik karong taon-taon. Hatagan na itong pagtagad, hatagan na itong duwa sa kahanginan. Ang kaagi sa gugma kinabuhi ni nga itong sender nga usag ka babae. Nga 37 anyos nga maukining si Virgo nga na problema o nasyak nga nung nagpropose siya ang uyab.
2: Kaya na.
0: Okay, sige. Okay na ka din na, Miss Eva. Yes.
1: Lang, Uncle Boy. Okay, ready na. Kusgi na radio. Kay balik na karong taon-taon dito sa Mambok.
0: Huwag ka mo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR. Kabibe sa Soundtrip. Welcome magdanan ha sa itong programang Request 931. Mga Kabibe, mauna ni.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. Og romantiko. Romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
7: Request 931.

0: Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisaya, anong Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Kabibes sa soundtrack. Ani ha, sa itong mga kabibes, karoon na minaw, kumusta man ang inyong adlaw nga Merkoles, ha? Kumusta man ang inyong hang kahaponon din ha, sa man mauto, at ang kanaang, matugnaon di hapon, ha? Mautugnaon di hapon, kahaponon mga kabibes, inyong adlaw nga Merkoles. Nanala sa mga nag-di-off, sa mga way trabaho, sa mga way na way duty karong adlaw nga Merkoles. Pagkos gini mga radio, itunong sa tuang kuandiha, sa tuang mga dial, 93.1 FMR Cebu. Pagkos gina, bulyumina, aron inyong maklaro, makuha ninyo ang istorya mga kabibes. Kabahin nining atong sender karon nga usag kababay, nga maaginin si kanaang Miss Bergo, nga taga mambaling mga kabibes. Og naunsa pagkaunsa ang naabot mas punto higayon nga siya nagkauna-una sa pagpabuhagay sa pag-share iniya kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi mga kabayans. O niya, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, live na dito sa itong FB page mga kabayans, 93.1 FMR Cebu. Mauna nga itong FB page. O niya, sa mga naglantaw na karon sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio mga kabayans. 93.1 dial sa itong mga radio. Sa mga naminaw sa itong mga radio, ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Ako balikon, 0995-472-0802. Mauna ang itong FB page, mga kabayan. O niya, sa mga nagpaminaw karon sa itong mga radio, o nagtanaw sa itong FB page, comment mo din sa obos. Ini mga greetings o request, ingat mo na sa obos, ini mga bulawadong panghunaw. Dira ta maglangan pa. Sugdan na tani sa pagkadkad sa hanginan ang istorya sa atong sender karong hapuna nga mao kining si Virgo. Og naon sa pagkaon sa nga naabot sa punto higayon nga siya nagkahuna-huna sa pagpabuhagay ini nga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mao ni ang iyang istorya, mga kabayo. Maayong hapon mga DJ. Maayong hapon mga kabayo. Og sa tanang mga kabayab sa ito nga maghatag og duwa, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, maghatag og bulawanong pangunahuna. DJ Inday Eva, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, tawaga lang ko og Miss Virgo, taga Mambaling ra ko. Muangkon ko nga niagi ko sa pagka-prostitute, kaniadto, sa wapan ako na meet ang akong boyfriend karon. Mao gani ni ang rason nga nagkamit ni kay nanawag siya nako kay nakakuha ko no siya sa number, nakakuha ko no siya og number gikan sa akong amiga nga ayahasad nga na one night stand. Nakakita siya sa ako ang picture ko ng mga kabibes og dito na attract ko no siya nako mga DJ sa mo ang 3 first date kay check in gud mi permi. Og as in, mag-enjoy good ming duha mga kabibes. Kwartahan lagi siya mga kabibes. Dako siya og bayad sa kuha. Og aron di ko mangita og laing customer, iaha kong bayaran sa adlaw nga di mi magkita. Kay busy siya sa iyahang trabaho o sa iyahang business di ay. O ako magdahom nga kadugayan, ni court siya nako. Nanguyab siya nako mga kabibes, oy. Oh, wako magdahom nga, manguyab siya nako. Og, I thought, nag-joke ra siya. But, nag-serious di siya nako mga kabibes. Kay puong pa niya, sulti pa niya, nakalike na kuno siya. Nakalike na kuno siya di rin ako. Mao nga, ako siyang gisugot dayon. Wala lang ko magduha-duha pa. Akong gidawat ang iyahang gugma mga kabibes. Dindiri, iyang gitanyag nako. Karon mga kabibes, mga DJ. Ako na siyang boyfriend, ako na siyang hinigugma. Og gipaundang na ko niya sa kuang propesyon nga sa tinood, sideline raman sa dinako gyud. Ang usa ka prostitute mga kabibes, kay naaman ko ilaing trabaho. Ang og karon mga kabibes, nag-support na siya sa ako ah. Nag-support na siya sa kuang needs. Karon og gi-appeal pud niya ang ako ang family og support mga kabibes. Mga DJ, ang akong problema kay makigminyo naman siya nako. Nakiganahan ako na siya nga magkasal may mga kabibes. Og mauni nga nakaingon ko nga mura kong na-shock ba. na siya ko kay napabadya ay lalaki nga mo serious na ko, nga kahibaw na ganit siya sa ako ang background. Ingon siya nga civil wedding lang una ko nung may mga kabibes. Aron dili daghan ang makahibaw. Unsa man ang akong buhaton? Please, tabagi ko ninyo bi, mga DJ, mga kabibes. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan, kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Hoy, hoy, Day.
2: Mama. Oh, kumusta man, ma?
1: Oh, okay ra. Yun na pa. Usa man, daghan ka gusto meron? Pero si Manaha?
2: Ubay-ubay po, ma. Maugay ni ma nga, gikapoy yud ko. Sakit kini akong kalawasan. Pero, human naman, iinom na kong tambay.
1: Anak, gid na. Pero, ay kabalaka. Kabahin na lang. Kaning atong trabaho, basta magkaingon ta nga kapoyon to asahay, pero...
2: Oo.
1: Hoy, lambi man po.
2: Lambi ang unsa man?
1: Kay ba na ka, oy? Mga na trabahong lambi. Wala ang trabahong lambi, kinera. Kagwarta pa ka, mian pa ka.
2: Pero, ama, murag... nakabantay ko ba nga... Murag, ako na may sigihan og pangkuan sa mga customer.
1: Siyempre.
2: Wala di ka nag-hire o lain, ma?
1: Eh, da, wala eh. May nang ikaw ra kay... Aro, masulo ni mo tanang kakuan baka. Kuan ko lang, eh. Imuha rin kita. Imuha, ikaw rin makakwarta. Di pa kaana nga. Dubli-dubli, ginay mong income permi kay... Sa usang kagabi, eh, makanapo, mangyuk ka.
2: Gabi, ma?
1: Bilit sa kunin mo, ha?
2: Kapoy kaayo.
1: Wag na eh, manghangi.
2: Ma, na may uban nga kanang mga customer na ko ba nga dili gani ko ko anon? Kanang ganahan na sila nga naa sila ka istorya. Usahay mo nga magpahilot rapod sila na ko.
1: May noon. Ay, yun na pa.
2: Ano sa man na ma?
1: Sa man ang imong cellphone, nagsige mag... Sige ba nagtingog imong cellphone?
2: Ay, sa ma ha? Kuha sa ning tubagon.
1: Okay.
2: Nanawag man di ay.
1: Sari ha, mula ka usap ko.
2: Ay, sige ka, ma. Kinsa man yung nanawag na... number naman eh. Pero sige lang, ako ano ning tubagon. Hello, maayong gabi eh.
1: Hi. Mayong gabi.
2: Kanindot sa'yo ang tingog.
1: Sige ko, aday ko si Richard. Richard, ikaw.
2: Richard?
1: Ikaw ba si Kuan? Bergo?
2: Yes, sir. Ako. Ngayon naman day unta.
1: Kana ang Kuan. Na ang sa tinuod. Nakabalita ko kabahin ni mo. Gikan na po sa mong amiga na parihan ni mong trabaho.
2: Mao ba? Nga naman day unta, sir.
1: Nagka-smearing ho yun, Kaya lagi mo manin yung trabaho nga smearing ho yun. Mauto nga wag ko kabantay. Sayahang nakatanaw ko sayahang cellphone. Diin kuyog ka. Mauto nga nangutana ko niya. Og kinsa ang maong nga babae nga kuyog sa imong amiga nga akong naismirang huyan. Auto siya nga niingon siya na ko nga ikaw ko no. Si Bergo ko no, iyang amiga. Og mauto nga wag ko magdado ha. Akong gipangayo ang imuhang numero. Og mauni nga nanawag ko ni mo karon.
2: Mao ba di ay sir? Ngayon naman di ay unta, ganahan kag two sums?
1: Kuan. Dili ko ganahan og tusam-tusam. Ako ang ganahan ko nimo. Yun na ba? Pilaman po nimo hang TF, pilamay budget nimo.
2: Kuan sir,
1: sa pag-smearing hoy.
2: Ang usa ka buto sir kay 10,000.
1: Buto din. Buto din na diyan. Og akong lugay og pabuto.

0: بدو
1: sir, ayaw pag-joke, sir.
0: Ha?
1: Anong duga yun man imong pabuto nga? Dali ra man na.
0: Aron di ko malakan, sir. Kung dali na kong pabuto, nubli ko bayan. Okay naman kahani mo nga 3 hours o sa pabuto.
1: Sige, sir, kanang
0: pila
1: istorya.
0: Pila ganito?
1: 10K.
0: Gismail?
1: Oo.
0: Di tagahangyo. Bugas ganito, matahangyo kitas bugas.
1: Wala ka nangyo kayo, sir. Kapoy po, bayain na.
0: Mauba.
1: Sige lang.
0: Baboy gani, aslunon, makahangyo ba ito? Kanyang
1: sa performance na ugon, sir.
0: Mauba.
1: Oo.
0: Nahalang, sige. Okay. Mubuko ni mo, mubuko.
1: Sige, sir.
0: Kanos apod. Oda?
1: Kanos apod, sir.
0: Sa labing daling panahon. Kay karon bago pa mami mag-smearing hoy sa mong amiga, kung pasalaangan nag-duha ka adlaw. Ikaw ang akong ganahan nga ma-smearing hoy. Makabutan, ha?
1: Okay, sir. Tawag lang niya, ha?
0: Okay, kaya.
1: Sige, sir. Bye.
0: Bye. Mga kabibs, mga DJ, mauto, sabot na yun, me. Kaya nag-game, maumang po yung trabaho. Kasi ba pwede po malipay? Lipay kayo tagani nga natin customer sa mga ito nga pagkasabot gina mo, nga iha kong gibok. Alang sa dinali ang kalipay, is maring hoy ba? Kaya maumay akong trabaho, isip po sa ka-prostitute. Mauto nga, gidawat na yun ako ang tanyag sa mga nga lalaki, nga mao si Richard. Nagpaila sa pangan nga Richard. O gunya, sa mo ang gitakda nga adlaw, sa mong gitakda nga oras nga mag-abot me, mao ni mga panghitabo mga kabayos. Oy.
1: Hi, Sir Richard.
0: Uy, Bergo.
1: Nikita.
0: Tidon, naman. Huwag yun ay kumasayop. Huwag kumasayop sa ako ang...
1: Ngayon, sir.
0: Sa ako pagtuo nga o sa kakamaniyag ka na lang.
1: Ako po, sir, kay mura man di kagturko-turkuhon.
0: Bita, kuan, daa po ko'y gamay po nga pagkaturko. Dali, nagpadagan po kwarta din sa sugbo.
1: Kailan mo ang negosyo, sir?
0: Gitawag nila og 6-5.
1: 6-5? Dili 6-9?
0: Ikaw, gito na na. Bergo,
1: saan
0: naman ta din sa usag mabugnaong lawak? Abang lawak nga diin ato ragi mga huhungihong ang madungo.
1: Gini, walay ko ay.
0: Way mga kanaas.
1: Maudit, sir.
0: Bergo. Ayun na pa, unsa man. Mo down ko, down payment ko, o ako lang tingbon inigkaman sa buto.
1: Sir, pero mga on usa ta kay para naatay kusog.
0: Kaon day mo ha. Sige. Mag-order ko na may pungko-pungko des gawas. O kira ka ng manok na pinirito ka ng gumay. Kanang panits manok nga pungko-pungko. O kira ka na.
1: Mukaon kag inana, sir. Sa ingon ani mo gasto kag dako. Sa pagkaon, imuharang tipiroy?
0: Ta, naon sa baga. May mana kay tagbay ng tipiso ko ba ng usaka, kuwa na ganang usaka kiniskising manok.
1: Sige, sir.
0: Gawas pa, kagungkumsan.
1: Bisag unsa ra, mukaon ako.
0: Importante nga ang buto atong gastuhan. Ang kaon, ay maminti ang kaon. Ang buto, tagsa. Nahala. Sige, mag-order ta. Uniya, samtang mag-order. Hindi siguro nga itong pagkasugdan.
1: Unya ga, manuktok diri ang nag-deliver.
0: Ako lang ipabili di as gawas. Ito lang pabili. Naroon nga, di masamot.
1: Sige, sir. Okay, sir.
0: Sige, kay naghinam-hinam naging ko, Bergo. Naghinam-hinam naging ko ni Bergo.
1: Masahion na sa tikag una, sir. Kaya para ma-relax po ka ba?
0: Sige, okay na.
1: Dira, si Ber.
0: Bergo, Bergo. Kada Ber, diha Bergo.
1: Dira si kay ni dapita. Ana.
0: Kada.
1: Bugnaw na kayo yung pamati kay bugnaw man kaayo ang akong haplas ni gigamit.
0: Grabe ka bugnaw Bergo. Diha, saka gabay Ber. Lukunan Bergo.
1: Ah, lukunan. Oh, diri dai si magpagta.
0: Ah, dito, napila na lang. Kay bahala Ber.
1: Grabe sa imo ang sampot si no. Bukol ka ayo.
0: Panuhot na. Hindi na ito maglangan, Ber. Bergo.
1: Dere, sir.
0: Bergo.
1: Napangita, iba?
0: Tulog ka oras abuto sa pabuto, Ber. Tulog ka oras sa sarap ko pabuto.

0: Umaw to mga kabibes, dito sa unang pabuto na mo, sa mo ako ang customer nga si Richard. Pertigyo na mo ka-enjoy mga kabibes. May bisag idadidara na si Richard, grabe pa man yung gihapon siya mo dag ismering hoy. Grabe magandintahon siya mo dag kupo-kupo, labok yung maayo, murag ka ng manok nga mga, o sa manok pa nga inugtari, kanang marok nga manok nga pung pa nila, Amerikano ba? Sukad sa babaw, hangtod sa umos ang kupong. Matabig yung nilabganay na mo ato. Itabua, mga kabibes. Og, di lang kay kato. Pila kaadlaw, nasunda na pod. Nahog ba og, mura ba og, kada simana. Mubok siya na kong kaduha, katulo, sa sud sa usag ka simana. Kay lagi, naman pod siya kwarta agad mga kabibes. Naman pod siya negosyo. O gani, sa mga adlaw nga, sa mga adlaw, mga kabibes nga, na ako'y trabaho, naasay mga lakaw, iyahan ang bayaran. Ang biyang iyang bayaran ang akong inadlaw. Kay gusto ko niya nga masulo ra ko ni mga kabibes. Og unya mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Bergo.
2: Kanang daghang salamat ha. Dako jud kayong tabang ang imong mga gipangatag nako nga kwarta.
0: No problem. Mga ko lang kay bawo ka, Bergo.
2: Nagoy ang kuno nimo.
0: Nga kay bawo ka, sukad nga nagkaabot ang atuang daan. Sukad nga nagkaabot ha. Di lang kay kutob sa pagbayad. Isip customer nimo ang akong pagtanaw diha nimo.
2: Unsa man day child?
0: Nagabatsyag na ko nga nakabatiyag na ko gugma. Diha kanimo, Bergo. Na in love na ko nimo. Sa tinuod lang, gusto na ako nga magkakita. Ganahan ako nga magkauyab da. O ganahan ko nga muundang na kasi mo trabaho. Aron ba nga mapukos na ka din ako? Ayaw ka bala ka sa imong inadlaw. Kaya ako ang muhatag, ako ang mo-provide. Alang sa imuhang, aron din na ka mangita paglaing customer. Ako na lang ang imuhang ipukos.
2: Pero, child, ganang seryoso ka?
0: Mura na ikong nag-joke sa ibang tanaw, ha, Bergo?
2: Basin o niya, og, mapulan ka na ko. O niya, mangita na po'y kaglain nga.
0: Never enough. Ikaw, Ragyon. Ikaw na ang babae nga nakasatisfaction. Ikaw ra ang babae nga ako ang dadon sa kaminyoon, pohon-pohon. Sumula, og okay ra nimo. Dawata nga kong gugma, Berto. Berto naman, Bergo. Bergo, Berto. Bergo, dawata nga kong gugma. Akong gitanyag dyan ni mo. Ha?
2: Ay, kanyang, sige, child. Nahigugma man po ko ni mo.
0: Tinuod ka?
2: Oo, kay sa amo abi ang trabaho, child. Hindi mi pwede nga magpakisa nga, Bin.
0: Buot pa sa buti mo? Nga, gidawat mo na nga akong gugma.
2: Child.
0: Kita na.
2: Oo.
0: Kita na.
2: Gisugot na na ka.
0: Salamat. Bergo. Mga kabibes, mga DJ, ako na lang yung gisugot. Ako na lang gisugot sa Richard. Kasi tinood lang, mura naman po kong na in love nga to niya. May mabod ko guys siya mo dadir na ako. Good. Isip. Di murag. Mura ba o wa niya giisip o wa niya ginahuna nga o sa ko kabayaran ba? Kanang muragin ko og tinood niya nga uya mga kabibes. O good niya, dili lang kay kana. Tungod kay pila kabuwa ni anak mga kabibes. Nashock yun ko. Nagshock ko. Wa ko magdahom nga buhaton ni Richard. Ang yahanggi tanyag diri ka na ko. Og mao ni mga panghitabo mga kabibes. Bergo.
2: Richard.
0: Di ba? Pila naman kabuwan? Pila na kabuwan ang nanglabay nga diin kita. Nagsaw sa tampis na tong gugma.
2: Richard. Dili pa gani kay kanya ra ang imuhang paghigugma nako. Imuha pa yung gipalapdan. Nag-iapil mo ang ako ang mga ginikanan.
0: Mao ka na. Kay gusto ko nga malibay ka. Ganahan ko nga happy ending ka. di lang kay ka na. Gusto na ko nga mag... kabantay ka, niluhod ko. Ay, kabantay lagi. Sama ka, mura mga tanga mo ka. kabantay.
2: Ay, dili, child. Abi na ko nga nara kay gikuha.
0: Abi na ko wa kabantay.
2: Abi na ko nagtaod gaan ang imuhang kuan sa sapatos.
0: Nawago niyo? Unsa man niya kung gibit-bit?
2: Box nga red?
0: Box nga red. Naay ribbon-ribbon nga itom. Palihog kong kuha.
2: Di ana. Ako na bang ablihan?
0: Will you be my wife? Will you bury me?
2: Huh?
0: Will you bury me?
2: Ganahan ka nga. Maasawa ko ni mo?
0: Oh, mo

0: sa huwis lang una ta. Aron mas gamay ang magkahibaw una. Okay ra ba ka? Virgo.
1: Chard, pwede ba nga huna-hunaon sa nako kay sa pagkakaroon nakalitan gyud ko.
0: pwede ba? Don't kalit-kalit. Basta kay mauna ni Virgo. Pagkasalta, pagkasli ko, Virgo.
1: Sige, Chard. Huna-hunaon sa nako, ha?
0: Virgo. Mga ka-vibes, mga DJ, maugid ni. Makaingon ko nga mura bitaw og wako. Morag makaingon ko ba nga murag unexpected kay diri nako mga ka-vibes. Wagi ko magdahom nga buhaton tong Virgo. Nga nitanyag ni Richard. Nga nitanyag siya nga magpakasal siya nako mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mga DJ, ingon siya nga civil wedding lang una mi. Aron, dili daghan ang makahibaw. Unsa man ang angay na kong buhaton? Magpakasal ka ko niya mga ka-vibes? Di na lang ka ko magduha-duha sa pagtando sa yahang tanyag nga magpakasal mi mga ka-vibes, mga DJ. Tambagi daw ko ninyo. Tagi daw ko sini mga bulawano panguna-una. O kung sa'y angay na kong buhaton, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Magpakasal ka ko sa usa ka lalaki nga ang ako manggod. Unsa man, tinud-anay gyud ka ha ang feelings di rin ako. Maunay akong dako karon nga paghihuna-huna mga ka-vibes. Tinud-anay baka ha o di baka mausab ang iyang pagtanaw di rin ako nga magpakasal man siya nako mga ka-vibes. Hatagi ko sino mga bulawano panguna-huna mga DJ mga ka-vibes. Tabagi ko ninyo. Og daghang salamat sa pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Ang request 931 sa 93.1 FMR. Virgo.

0: Muna minaw sa itong paborito radio sa Cebu, Kabisaya, at Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni. Okay, Miss Iba.
1: Yes. Mas pa na, no? Okay na ko.
0: O niya, sa itong mga ka-vibes, karong naminaw, mauna to ang istorya sa tabi sa kinabuhi, gugma, sa itong sinder nga si Bergo, Miss
1: yes,
0: Iba.
1: Yes,
0: nga na problema siya karon niya, makaingon ta, di man gandingon kayo nga problema. Pero, ang yahamang good morning, nagduha-duha siya kay... Unsa man tinud-anay bagyo ka ang gibati nga gugma nga to ni Richard Ayaha.
1: Ang iyang pangwitana naapabay lalaki nga magseryoso sa babae nga ingon ana.
0: Kay bawo naman gyud si Richard kung unsa iyang buhat mas iba. Apan sa dili pa ta mo hatag sa advice tambak.
2: Request 931.
3: Request 931.
0: Adoras mga kabayan, sa las 2:45 sa kahaponon o gamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisaya, at Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, Kabibes sa Soundtrip. Okay, Miss Eva?
1: Yes.
0: Sa itong mga kabayan, sa ganang naglantaw sa itong FB page, comment mo din ha kung unsay mahatag advice ninyo sa itong sender. Nga maokinig si Bergo, nga murag nagduha-duha siya, Miss Eva. O tinud-anay bagyod ang ibati nga gugma ni Richard nga ito sa iyaha. Nga diin, nagkahibawa namang yun si Richard. O unsay iyahang trabaho, unsay kanhin niyang trabaho, Miss Eva. Sawa pa sila magkailanay, sawa pa sila magkita, sawa pa sila nagkauyabay, o naabot sa punto nga magpakasal si Richard nga itong Bergo. Nga gani si Richard, dito mangyod, maamangyod na ito, gani nagkailanay sila tungod sa sabot o tungod sa booking, ining gitawag o smearing. Hoy, nagduha-duha siya. Sa bagyo, tinudanay baka ginigibate ni Richard dari sa kuha. Nga, naapabadiay. Ana ba? Naapabadiay lalaki, naapabadiay tao, nga andam.
1: Mo seryoso
0: sa usaka binuhat. Nga susama na ako. Nga pong panimurag. Ibutang niya, Miss Iba, murag makasasa, muraog hugaw, siguro. Mao siguro iyahang pagtanaw sa iyahang kaugalingon. Ano, no? Apan, mayong hapon, mga kabayabs. From Carmen Buhol. Mawala-wala ang FM, FMR, kabayabs, 93.1. Nahan unta ko maminaw, pero karat man na DJ, og mawala-wala pa dyan. Sagli na lang, sa umuha naman eh.
1: Mao naman yun na siya.
0: Agay sa itong FB page, Miss Iba.
1: Kuan, gikay ni Whisper Thought, good afternoon, requesting pag masaya na ako.

0: Ah, huwag ka man magsaya. Talagang request mo, huwag ka man magsaya. Ano lang na, huwag pa masaya. Huwag pa mag-ulan nun pa si Kuan mo si iba. Kayo pa siya, kadawat gano'n.
1: Nag-duda pa siya.
0: Nag-duda pa siya. O kung sa bagyo, tinudanay ba ni gugma o baka... Pero muna sa naaman makamatikod ba siya Miss Eva? Siya mismo maka siya man mismo maka
1: makabantay.
0: Nga unsa bagyo tinud anay ba gyud kaning gugmaha o gugma-gugma lang.
1: Oh, kay ay napud bayay uban DJ Rico Mambo nga kanang sa sige nagguyguyog ba
0: ay na.
1: Ma-develop. O nya makalimta na og unsay iyahang trabaho. Pero kung yun ana gibawalan siya gipaundang na siguro ko ay na si Richard, seryoso yun siguro niya. Ingon ana, kay naabot naman sa point nga magpakasal, pero maulag ito sa civil lang sa. Kay para ko no, walay daghan nga makahibaw.
0: Walay daghan
1: na murag ko ay, murag
0: saman,
1: secret merit.
0: Secret wedding. Nga kuan man, maunay yung ikuan na lang sa, maunay angay niya sa murag i-onan yung ipangutana ba?
1: Nga nung sa diha man.
0: Nga nung itago-tago sa man, nga nung gamay pa man. Andam yung ka, ready yung ka, ganahan yung ka nga mamahimo ko ni mong asawa, edi kuan, okay ra kayo. Hindi na kinahanglan nga gamay pa ang makahibaw. Idaghan na lang largo. Magpakasal na lang ta sa kanaang klaro kay ana ba, murag silbi, i-challenge niya yung Miss Eva.
1: Okay, kanang dapat siya simbahan kay para na ay blessing.
0: I-challenge na lang niya largo nga. Og tinood yun, luto na ang Aroskaldo. Ayaw nag-adlib. Kanaram, sabi. Mag-oras ako din kay ang atong yun ang commercial. Larga din. Beta, sige ma'am, salamat kayo ma'am ha. Ma'am Junits o si Cabrilla o si DJ Langganida.
1: Yes.
0: Luto ko nung Aroskaldo.
1: O, gahapon. Kanang kuay lugaw ba? Katong gahapon, champurado man to, aman kanikaon. Kay kabuhion man kaana. Ang Aroskaldo, pare atong dadon ni Ma'am Junits ba?
0: Akong ga-imagine sa Aroskaldo, kanang murag nilat ang baka, baron.
1: Ha?
0: Ala siya, magigyan ni Ma'am Almera sa mayong hapon, mga kabayabs. May hapon sa Ma'am Almera.
1: Hi, Ma'am Almera, hinari.
0: Sige, unya, sa itong mga kabayabs garon, sa may inyong mahatag advice, pwede mo nga mutawag on air live.
1: Kaya na.
0: Abli na nga itong numero nga 0995-472-0802 alang sa mga advice, mga bulawanong pangunahon na ninyo din ha. Kung unsay inyuhang matambag sa toang sender karong hapon na, nga mao kaning si
1: Bergo.
0: Kana unsa ba si Bergo Town? Para sa ko, mao na lang siguro lagi na murag ihog ng challenge.
1: Dili man ta sa simbahan.
0: O kung unsay kana ang rason, unsay irason ni Kuan. Unsa may mahog nga rason ni kana ang Richard nga ayang gusto ari pa man sa huwis. Pero mo na basin mo ana siya basig lahig tinuoan. Lahit mamig tinuhuan gun mo nang arila sa tas huwis. Wala kay ba? Pero
1: maulay na, iya man ang ma-observar.
0: Siya mismo magka-observar ang gipakita ng lakang, gipakita ng mga moves ng to ni Richard. Iya ha, tinudanay ba nga gugma o baka gugma-gugma lang? Mana siya. Mana nga ikaw mas dako kag papel ining ikaw may magkuyo-kuyo.
1: Kay kung ako ay na DJ Rico Mambo magpakasal na lang ko bahala guys. Kay kung magbinuang pud si Richard, pwede man ako magukoy.
0: At least kana ang nipakasal niya kay ang tao siguro nga murag way gusto. Ug moingon ta kana ang Bergo nga murag duwa-duwa lang ya. Di ba duwa-duwa ramay.
1: Nay-nay-nawa.
0: Nga anong masakitan niya kung magkuyog mong doon. Ito sa Tubagon, may usipong. Hello, may hapon!
1: Hello, may hapon!
0: Oy, sino no? Sino ni?
1: Sino ni? Sino ni? Palihot?
2: EJ.
1: Okay.
0: Taga-asa mga kakabayos, EJ.
1: Later.
0: Diti.
1: Okay.
2: Pwede mo tambag. Ila lang agdon ang kuan kay umuingon. Umuingon nga lang na yun. Bisag ang agli yun. Ang sa huwes ba? Bugado ba? O ganang kuan ba? Agad-agaron lang panahon.
0: Agad-agaron na panahon.
1: Basta kay mapakaslan.
2: Okay,
1: daghang salamat.
0: Salamat po. Okay. Bye.
2: Bye.
1: Bye.
0: Oras.
1: Onya.
0: Sige, masipa.
1: Gika ni Ma'am Almera Hinares, nagpaminaw ra ko ninyo sa ako ang Bluetooth speaker.
0: Oy, si iba, ang iba nga yung awit sa ito ang sindermit ni Hapoy.
1: Okay.
0: Ang low jeans ba niya? Karong taon-taon sa ito pagbalik, magkaoban na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela.
1: Kaya na.
0: Dugang advice, dugang mga bulawanong panghuna-huna, ang itong hatagan ng pagtagan sa ito pagbalik, mga ka-vibes. Din hilang sa ito paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anong Mindanao, 93.1 FMR, ka-vibes sa soundtrip. Anis mga ka-vibes, karalas mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers. Sa ito pagbalik, kaoban na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela, mga ka-vibes. Mauna ni, mga ka-vibes.
3: Bag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: ng Minaw sa itong paborito radio sa Subo, Kabisayan at Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio city. Oy, mga ka-vibes, mauna ni. Welcome again sa itong programang Request 931 diin sukanta sa launa sa kahaponon, mga ka-vibes. Hangtod ta sa alas 4. Okay, ni Uncle Boy, si Pamela. Hapon sa ato mga ka-vibes, paspasa sa oras. Oy, onyang karong hapon ha, mautong kaagi sa atong sinder na si Bergo. Oo nga, na problema na kani, inoon ni iyang problema. Makaingon kong po nga nga, kanira problema nga murag kuan ba, kana ang problema nga arang-arang. Kung kay, ang iyang problema karon nagduha-duha siya o tinudanay bang gugma kay magpakasal man. Nanhala, siguro day para sa kuaday, no? Para sa ko aday Bergo, larguhon ta na lang ka nga kung problema man gani ni nimo nga mura kag na hadlok nga kani ang tinuod ba yang gipakitang gugma or dili, ang importante nga nitanyag sa kasal niya sa imo. Tungod kay ang tarong nga way tarong gugma o kuwang sa pagbati di nimo murag di siguro ka kasiguro nga muhatag siya, mutanyag siya, muhalad siya gugma, muhalad siya nga magmutanyag siya nga magpakasal mong duha, no? Kanina lahimu ang kanaang dako nga rason nga diin ni tanyag siya gugma nimo, ni tanyag siya kanaang magpakasal mo, so kananalay kanaang kuha iyo hugot sa impirasyon. Ay mga ka-impirasyon, para mo na Facebook, ay mga ka-inspirasyon. Ala, ano na lang siguro, kananalay kuha iyo inspirasyon ang iyahang pagtanyag nga diin kamo magpakasal sa huwit. O nga, pangutan na po siya, nga nung huwis raman, largo na lang dieta sa simbahan, ana, aron maklaro yun sa kadaghanan. O tinuod imuhang pagbati, love dress ako, ah. Maka na, diba? Sige pamilya.
1: Mao na, no, angay na lang gidaan niya, nga, sugot na lang, para sa ko, ah. O kung ano lang, kana ang sugot na lang, dahil nga magpakasal mo, ipapaana, nga magpakasal mong dumano. Oh, na ay na lang naguna-una o napabay tao nga kanaang andam nga mo kuan, andam nga magseryoso sa imuhang imuhang nga class, di ba? Andam nga magseryoso sa imuhang nga di nakahibaw siya kung unsa imong kaniang kuan, tinuod nga trabaho kaniang to, unsa imong trabaho. Basin hindi ay nahigug magid siya ni mo. Kay gani, dili laman kay ikaw ang suportaan as naman imong pamilya. Sa ato pa, ganahan siya nga kuan siguro ka, mapalagay ka nga kanaang siya negod, siya nagyod ang angay ni mo nga pangakon baron, ay na. So may na, para sa ko, ah, sugot na lang, no? Sugot na lang, mainak, ay na. Talagang mo, sa pong palagini mo, sa imang pangutanan, napabaday tao. Basin ka na siya, maon na siya, diba? Napabay tao nga andam nga muhatag silang tinudanay nga pagbati sa tao nga sama sa imuha. Ha? So, masin ba ay mauna na siya, no? Masin di ay siya o sana siya sa mga tao nga wa magtanaw sa imuhang bati nga kagahapon. Di ba? Ay na lang. Ang kulbo, adi dito sa mato.
0: Okay, anya muna, no? Sa di pa di ay magpasalamat sa itong sinder karon nga si Bergo. Salamat kayo, Bergo, sa mong salig sa ito ang programang Request 931. Di indiri ka ni pabuhagay ni share sa mong kaagis sa gugmag, kaagis kinabuhin. So, man, no? Tinood man. Mao na lang na siguro, sugot na lang Bergo, no? Sa imo laging giingon ni din si Pamela, basin mao ni usa sa mga tao nga ganaang wa magtanaw sa bati ni mong kagagahapon. Basin usa ni sa mga tao nga wa maglantaw kung unsay imuhang naagian kagahapon. Unsay imong na kanaang naagi kagahapon. Basin siya gusto niya nga unsay ka naagaron, nalipay siya. Mao na nay nakahatag og gugma niya, no? Wa na siya magtanaw kung bati magkagahapon, di ko nimo. Kayo muna, ingon ani ka, bayaran ka, unsa ba din ha, prostitutes ka. No, di ko nimo. Basin wa siya maglantaw ana, basin niyang gitanaw ang karon nga diin. Okay mong duha, nay gugma siya nimo, na in love siya nimo. So muna nga iyang gitanyag nga magpakasal mong duha aron mausa na mo sa ganaang salags kami niyo. Di ba? Kana na lang siguro, no? Okay, sugti na lang na nga magpakasal. Kaayo na lang ano. Sige, wala naman tayo kong oras, mga ka-vibes, na karong taon-taon. A playlist na to, uning hapon, uning gabi. Anya, ganaang replay sa drama, then playlist na po. Ang ato nakaoban ka ganina, mga ka-vibes, ang atong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon din na Sir Edgas, na po Sir Gabriel, si Ma'am Junets. Ang atong station managers, DJ Langganida, mga ka-vibes. Wala tayo kong oras, ikaw na din si Pamela.
2: Bye na! Wala na
1: Sam, si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and start doing. Dagang salamat ug may hapon kanatong tanan mga kabay. Anya, ang kuyboy.
2: Okay, salamat kayo sa ato mga kabaybs nga naminaw karong hapon na. O niya, muna kaya piki na lagi ta sa oras, panahon. So muna, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon. Tiguang bitaw, paniti, di ba, taros. Di dyan ikaw mako.
0: Sige, o niya. Wala tayo kong oras mga kabaybs. Ang tutusunod ng mas sa magdagna o gestasyon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo mag-ingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mentra sa may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayans. Ining atong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio Cebu mga kabayans. Sige kang salamat og mayong hapon. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay Ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.
4: Maonani. Nag-ilugay

horas la toma Vibes a las 4:30. Estamos en la mina, favorito que se suena esa radio, se da ya sin mga radio, 93.1 FM. Favorite music radio, Cebu ka Vibes, maura ni. Good morning, good morning, good morning, good morning, may buntag. Oh, beautiful kaayong morning, no, mga ka-vibes. Ining adlaw nga Huwebes, pizza 17. Oo, sa buwan sa September 2026. Oh, medyo na langan-langan taga may mga ka-vibes kay lagi no, natin na sundan. Natin na sundan in tawon nga duagid ka motor, no? O na slide yun in tawon, nagligid-ligid in tawon ang driver o ang mga pasahero. Oo, diya dapit sa may padong dere syudad, diya sa may Likoon, padong ka ng fire station, gani? Fire station diya sa may Mandawi. Oo, diya in tawon. Atas in town kay murag okay in town to sa, pero nagligid-ligid in town no ang driver. O kudos ni ay sa katong isapod ka motor nga murag na siya sakay siguro tong uya bro isa iya gito gisipti ang iyahang sakay ang iyahang kuyog no. O iguro ta ni Agi kay yung say nga naning ato ragi check kung sa ba okay raman ko no sila. Oo oh na di na di na to kalikayan gid kung na yung mga yung anak mga ka-vibes no. Ay mga disgrasya yun no. Pero at least ito nga disgrasya kay kanang naslide yun. Pirmero nga motor na ay naslide. Or naslide ang pirmero nga motor niya. Ligid-ligid. Nakuratan siguro ito nagsunod. Nakabreak o kalit. Ah, naslide po siya. O nasa tara na ito mga ka-vibes siya nga nagbiyahe o labi na kadlawon. O panagita kanang usay nga na ng doble na pag-amping. Nagani ako daga no kay sakto-sakto rasad at cross. Distansya rin may mga pilara ka, panggit. Pilara ka, dangaw. Good morning ni paring Morgan. Good morning pre, paring Morgan, good morning, good morning. Live na takaroon sa itong ang TikTok account mga ka-vibes. Good morning, good morning, good morning. Siyempre, i-welcome ko kamo ha. I-welcome ko kamo sa itong programa. Sayo sa kabuntagon programang Bukawon ka. Programang Lingawon ka. Programang Pasayawon ka. O, sa mga nga programa ha. Programang Buntag na Vibes. Oh, kauban inyong ubos nga lagad sa kahanginan, wa naging laing lamion. Why laing lamion nga radio DJ diri sa Cebu? DJ Super Rocket Gunato aka Nior? Kano? May laing pa? Kaluka Vlog Official, good morning! Sarot po kay Jamaica Rita Rumo, good morning! Oh, good morning, siyempre, ito ang topic karon bundaga. Oh, ito ang topic karon nga si Manaha kay Pasumpay Man. Ato ang Pasumpay. Oh, good morning ni Anna Marie, ni Rodri, good morning. Good morning to Christian Suliano from the Polog. Shout out MV Lady of Good Fortune na biyahe si Boto di Polog. Oy! Kanang bossing Christian Suliano, pasakya ko na ha. Pasakya ko na inyohang kuan dia, inyohang barko. Hello ni Daryl Dave. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Atong ang pasumpay sa istorya maoni. Kita gamtam nimo ang. Unsa may imo ang kita gamtam be unsa kita gamtam nimo? Unsa may imo ang kita gamtam? Tagamtama ang. Unsa may kita gamtam nimo?
On sa may kita kamtam ni mo be? Oh, good morning ni Pan Buri. Good morning to Nadia Khan from Saudi Arabia. What's up?

Good morning. Kita gamtama ang imong kalami. Ay! Aon ba? Kita gamtam ang kalisod sa kinabuhi. Kana magidang kalisod sa kinabuhi no, kana mura na ginang gikan sa tong pag-anak. Kadi mataanak sa kuhan kanang anak sa kanang gold nga nito. Oh, di man ta. Di man ta anak sa kanang dato no, so pag anak nato, oh automatic wa man tay kaluha pero ang kalu ang ato ang kadungan sa pag anak ato ang kalisod yon. Ah, di ba sakto ko ha? Oh, gitagamtamon ang kainit sa kape dero. Oh, dire. Kay winter na sa taon mo ba? As in. Good morning to DJ Clifford. Og ni Gwen, good morning. Gwen, tugpa. Paring Morgan. Oh. Kono kono si Gwen, paring Morgan. ang wife puasa na pre, wife puasa nga limot pre kay sige brand out.

Sir, okay lang po. Bahala ka, Gwen. Oh, kone kone kanang lapuera kone. Pare Morgan, lapuay gyud si Gwen.

morning to Osana ka Kisariko team NCR. Or nai duha ka book dire nga mga kuno. Mga usay nga na mga tuwa pa katugpa. O tugpa sa. Good morning ka vibes are willing. Good morning. Gitagamtam ang kalisod sa abroad para sa nindot nga kaugmaon kana. Okay ra ginang naay kaugmaon na DJ Clifford, basta importante naay kaugmaon kesa way di kaugmaan. Oh, nang gawas man ning mga kanay mga singanay mga oh, nay mga nay alegre kay diri sa tong ha, sa ato ang live sa TikTok. Nang gawas kanay

4:40 na. O, ang Tagalog di ay sa Gitagamtam is nanamnamin. O, o salamat panbore. O, sa may, pag-istoryan eh. O, ninanamnam mo ang ano. Ano yung ninanamnam mo? Good morning sa mata ka buhol. Hello, Nineo. Nangayabag naman eh, imong viewer. Pinball 1730. Good morning. Oh, mga natarantar. Oh, Mr. Match or Mr. Jam. Shout out from San Juan, Inayagan City of Naga. Good morning to Miss Gold Digger. Now namnamin mo ang sarap ko. Bitaw no? Ang kanin panburikat magod kay lami ini siya no? Oo. Oras na to, alas 4:41 na. Hala sige, pangape na mo, pangape pa mainit. O tugpang, wala pa ka tugpang. Oo, pamainit na mo, Parisi Oga. Malunggay Pandisal. Sa to ka vibes, Marvin Ladera ka na. O, sa tanan diha, no, mga naminaw na to, mga ka vibes. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Oo, good morning, good morning. Good morning sa ato mga drivers diha karon ha. Akong Osbon, ako na kita kanang amping-amping kita kanunay sa pagbiyahe. Sabi na to mga ka-vibes na to diha nga kanang kugihan gud kayo mag kuno kanang mamasahiro.

Grab drivers na to niya, taxi drivers, mga kanang drivers sa motor nga na masahero, no? Amping-amping ta kanunay ha, kay lisod kaayo gid ang panahon. Lisod kaayo ang kanang mapangos ta o madisgrasya ta, no? Amping-amping mo ta na niya ha. Sa 50 sa TNVS. Amping-amping niya ha. Amping-amping niya, mga chika niya ha. Ako ra jud siguro di ganahan anang panaburikat ba nga naman. Kami man ang sagot kay kanang Audi. Lamian ko kay grabe ka tamis. Oo, atong ang topic karong buntaga. Ang ato ang pasumpay. Gitagamtam nimo ang or ninanamnam nimo ang ano? Ay! Maka diabetes ng panburikat pret, tagam na ko na lagi? Okay na sa panagsaan. E murag bahaw man siguro ang panburikat noon niya. Kunan lang og palaman nga. O, asa ka na iyang, kuha ganit, murag iyang palaman sa tuwa nga. Grabe ka, tami! Asi! Tamot na na sa... Po, kulon na. Hoy, bichos! Suki ka niya. Tatat, gikan sa Mindanao aga diha sa akong mga pariente sa San Roque, Asturias o sa akong Iksuon. Mao na diha. Good morning, Marbs. Nanam namin mo ang gugma ko. Kana. Ala, sige, namnama. Gitagamtam kay Lami man. Oh, kani po si Miss Goldie. Get excited na kani mo uli sa ila sa Naga. Oh! Pwerteng pangandam na ginanin niya yun. Asin yun.

pula-pula pag yun ang agi. Oh, ano yung palaman ko nyo? Grabe katamis yun, as in. Oh, lame ko no ng ang tunga kay tamis. Oh, di. Kakon anay katamis kay kasakit sa tutulan na eh. No? As in. Oh, soke ko no si Ditches diya sa may kolon. Oh, mara na, Ditches! Okay kayo. Nanakay ko na, kanasuki card. Oh, good morning. So, saan na, Evit Live? Oh, good morning, mayang buntag ni Chirel. Deko ka ulit this Christmas kay nasunugan akong igsoon, DJ Samir Agay. Mao ba? Sus, kasayang no, nangandam na ba yung

DJ Kusog Kayo, 93.1 dere sa Pandakan, Pinamungahan, Purok, Pagat, Patan. Oy, good morning yung tanan. Good morning, good morning, good morning. Oo, so kung naman yung mga greetings niya o mga pa, mutubag mo sa itong pasumpay, pwede ganyan ninyo i-text sa 0995-472-0800. Os muna ko, 0995-472-0800. Good morning from Gabi Cordova. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ato ang pasumpay sa istorya. Gitagamtam nimo ang or samay mo ang gitagamtam be or ninanamnam mo ang ano? Ano ang iyong ninanamnam? Good morning, watching from Zamboanga, Cebu guy. Good morning to Rosie Jean Patriarca. Good morning, good morning. Good morning to Black and White. Oh, good morning, good morning. From Saudi, pwede kaya ang ano? Ano ang pwede? Pag-greet ko sa akong family, Elizabeth Oraldi. Cleofas Oralde. Ya sa Kabadyangan, Liluan, Purok, Lubi. Alright, akong i pana akong i-greet ha. O ang family Oralde. O ni Elizabeth og ni Cleofas. Good morning. Good morning from Balingasag, Misamis Oriental. Clay DJ CJ. Good morning. Hello ni Marlene, good morning. Hello to Jima, good morning. Magpag-greet diri sa pwede kayo. Pwede kayo magpag-greet no, Black and White oh. Saan ka man sa Pinas, nag-asa man ka sa Pinas. Oo. Kita gamtam nimo ang or in Tagalog, ninanamnam nimo ang ano? Ano ang iyong ninanamnam dyan? Choy Choy, good morning! Alas 4.49 na! Ala, bangon, bangon, bangon! Katong naay klase, alas 5.30, bangon, bangon, bangon, bangon! Good morning, Metro Cebu! Good morning, Central Visayas! Good morning, Luzon, Luzon, Mindanao. O sa kinatibok ay o nga kalibutan, o diba, kalibutan. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Itagamtam ni mo ang or ninanamnam ni mo ang ano? Jello di sapor. O dapat na ano, dugtungan ninyo ha. Sumpayin ninyo, sumpayin. O ninanamnam ni mo ang or oo. Itagamtam ni mo ang unsa may mang gitagamtam? Idol, asa ka dapat sa Mindanao or sa Pinas? Ari ko, Cebu ko, Cebu. Oh, from Cebu ko, Cebu. Pila kang ipon ang sprocket ni Modol? Kuan, pila gani? 25 teeth. Shout out from Lower Panikian. Good morning. Langgi hapon. Oh,

Podcast 458 na sa kabuntagon, mga ka-vibes. Kamu na minaw lang yapon sa programa ang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, maona ni. Good morning, Shata!

Sampayan. Good morning, good morning. O, gitagamtam ni mo ang or ninanamnam mo ang ano. Good morning, Sir Bob. Good morning. Ano yung ninanamnam ninyo dyan? Unsa may inyuhang gitagamtam diha, ha? Mga ka-vibes, mga nagtanaw sa tong live diha, ha? Sige daw.

kung usbon gitagamtam nimo ang unsa may imuhang gitagamtam or in Tagalog ninanamnam mo ang ano. O ano yung ninanamnam mo dyan? Ano yung ninanamnam mo? Thank you DJ, maligo na daw siya. O kuan ka nang o inday itel, kaligo na day. Hello ni Rin Hens from Kuwait. Good evening ni mo diha. And good morning dere sa Pinas. Gitagamtam ang pagsulay sa kinabuhi. Tana. Para tayong basang sisiw.

Good morning, diha idol, mumata na sad para mo kayod, kanagyod. Bago na itong purpose no, sa itong pagmata. Manginabuhi, manikay sikay. And gitagamtam ang kamahal sa palitunon. Kana, inuod na. Onya. Idol, pabati naman dyan sa Antipolo, San Luis. Good morning. Pamorning galing kay Marlene Mercado. Ayan, good morning, good morning. Good morning po sa iyo, ha, Ma'am Marlene Mercado. Pasara to Christian Alacazar from Pintuyan. Good morning. Good morning, good morning sa mga taga-probinsya. Ang probinsya na guwapa. Hoy! Good morning ni Christian, good morning. Guapa. Shout out from Las Piñas. Again ha, sa mga nitanaw sa itong live, ay mo kalimot sa pag-follow. Huwag niyo pong kalimutan i-follow po yung ating live streaming, yung ating TikTok account. Salamat sa mga nag-follow.

Gitagamtam nimo ang or ninanamnam nimo ang ano? Oh, shout out to all guard ng Lyceum University, Cavite. Ayan, good morning sa inyong tanan dyan, ha? Sa inyong lahat, good morning. Natagamtaman jod nato o nako nyor ang kapait isip amahan. Wakoy pahuway, pirmi lang mabuntagan sa karsada para lang makakaon ang pamilya ka na. Mahugin na, no? Ka-vibe sa Jerome, no? O anak gid na siya. Gitagamtam na ko ang kamayo sa Ginoo bisag lisod naka-survive gihapon. Ginoo gyud na. Guwapa gyud ang mga Bisaya, DJ Buyag. O guwapa unta na dili man atua.

Vibes sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu ka Vibes, mauna ni. Itagamtam ni mo ang or ginanamnam ni ginanamnamnam mo. O ninanamnam mo ang ano? Oo, saan naman to? O na natagamtam nako dol ang iyahang giluto kana. And ginamnam mo ang kasakit sa kinabuhi. Oh, bitaw no. Bitaw no, Ma'am Shirley no. Good morning from from Chaton, Negros Oriental. Oh, shout out ni Koy. Shout out ni Dong Bert. Shout out ni DJ Soy Rojas. Oh, kape. And shout out Dol Aurio Alcazar from Leyte Pintuyan. And ginamnam ko ang kapait sa akong kape. Hay nako, mo na ba? And ninanamnam ang kape sa sayo sa kabuntagon, kana? Kiss me. Oh, diba? Kiss me. Buntag na Pilipinas. Ay, mali. Oh, ano, buntag na. Oh, lagi. Good morning na, oh. Good morning. Good morning to Miss Marcel from Sarangani. And shout out po taga Kiaring, Bunny Siline, Bayang Istaniel. Good morning. And morag naka guess naka sa naka tong anak na ako dito. Naka dito. O, oh, piso pa ko sa na piso. DJ Soy, yes. Oh, sakto na.

ito sa radio sa Cebu, ha? O, FMR Cebu. Favorite Music Radio Cebu. Good morning from Kaluya Antique. Hello to Linji. Hello to hello sa mga taga Opol, Misamis Oriental. And CDO Iligan. Ah, taga Iligan ka.

oras na ito mga ka-vibes, alas 5:16 na. O gitagamtam ni mo ang or ninanamnam mo ang ano. Ato ni Basone, grabe kadaghan sa mga comments atong live din sa TikTok, no? O ayaw mo kalimot sa pag-follow, ha? Salamat kayo sa 147,000 viewers. Wow!

panday na grabe sa iyo ha. Nagpalagubo. Akong lolo mau ba? As in? Shout out sa akong family. Shout out ni DJ ni Madeline. Gal sa Abu Dhabi. Kumusta na? Okay na. Itagamtam na ko ang kalaay. Maong naminaw ko diri. Salamat kayo, Sir Alvin. And, shout out was from BGC Taguig City. Good morning. Gitagamtam ko ang kapait sa Ampalaya. Mo na diya, Iluwa. Iluwa. Gitagamtam ang kaduka kay Night Shape Man laban laban bisagway kontra. O kana? Laban gini ha. Gitagamtam. Good morning, shout out DJ Washi from Carmen. Hello, good morning. Gitagamtam ko. Sa main yung gitagamtam niya. Fresh kayo ka. Buyag. Kaya na maginano. Hello ni Joanne, good morning. Pasyata sa among lugar. Asa man yung lugar? Pasyata at watching from Minglanilla, Tongkop. Kusog kayong FMR diri. Kana? Shout out sa mga Maniha family diya sa may Tongkop, Minglanilla. And shout out ko sa mga asilain nga itsuraan. Char. Ano ba yung char? Di na tinood ka na may char. Shout out Brian Tihada. Alright, good morning. At angin ninyo karong tawad itong ka-vibes pa Zumba, pa Budots, o pa TikTok. O natay 30 minutes, 5:30 to 6 a.m. Nga ka ng workout or cardio nga. Kung ganaan mo masayaw-sayaw po niya rin. Para panington mo niya, ha? Para healthy kayo mo. Healthy!

Hasta las 5:23, ¿no? Ato ang topic karong buntaga, o inyo alang sumpayan, gitagamtam nimo ang, or in Tagalog, ninanamnam mo ang ano. Shout out idol sa akong iandia sa Cebu, Jima Sumailo. Good morning from Jitron Lihangas of Nagoya, Japan. Elani Jonalyn from Kananga Leyte. Good morning DJs Prakash, shout out na ako si Abu og Tiyo Salong og Dong RJ. Nagtiko-ko kay Gitugnaw, pero nagkitoy-kitoy ang KL kay nakapaminaw sa imuang mga tukar nga lamion. Bonal kayo from Dahili, Mabila ni Gross Orienta. Good morning Melanie Talabon from Takurong. And hello ni Miss

O ako ng Osbon ha. O ulitin ko sa mga hindi pa nakapag-follow, you can follow me. O i-follow niyo po ako sa mga hindi pa nakafollow. You can share the live, you can repost the live. You can tap the screen sa mga nagtambay diya. Tap, tap, tap, tap sa screen. Alright, good morning, good morning. May buntag from Manila. Hello ni Chris Perez. Bugoy ng Cebu, good morning.

Good morning din sa mga taga-barangay Adela Poro Camotes. Sa akong sa mga Gunato family, akong amahan o ginahain. Akong amahan Hermenegil Domido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato. Mga Gunato family niya. Si Bertia Ellen Edson Ucianian sa may merkado. Si Erwin Gunato. Good morning, good morning. Shout out Kevin Gunato from Poro Camotes Island. Oy, good morning. Good morning to Flo G. Good morning.

5:30 na. Huwag ka muna may nalang yapo sa programang Buntag na Vibe. Ato ang featured song karong mga oras, mga ka-vibes. So, syempre, o Christmas song. Kaya nga naman, naman tayo. O Christmas countdown. O 98 kaadlaw na lang. O Pasko na. O 98 kaadlaw na lang. Or 98 days. Pasko na. O pizza 17 karon. Oo, sa buwan sa September. Tuig 2026, adlang Huwebes. Sa mga nag-birthday karon, happy, happy birthday! Happy, happy birthday! And good morning sa akong mama Norma Talabon from Milani Talabon. Good morning! Oo na, akong usbo na, 98 days na lang, Pasko na!

oras na ito, mga ka-fans. Alas 5.35 na. Alright, pasumba na ito. Pasumba. Sa mga gusto niya magpasingot sa'yo sa kabuntagon, hala, sige. Igawa sa mga Stephen. Igawas. Pasumba na ito. Pasayaw na ito. Higa sa pagpamukaw, hantod sa paglingaw, karon, sayaw na. O hantod ta alas 6 sa kabuntagon, mga kabibs. Good morning to Mama Dulita Gabunada.

ito mga ka-vibes, alas 5.46 na. Oo, gipaningot na mabog sinayaw diyo, nagsigil lang yapo mo, ligid-ligid ya. O hala, isayaw, aro pa ning to, sa kapuntagon. O, dapat masundog mo ni Alvin Alvin Mindahaw. Nagrabi sinayaway. Oh, kita kayo sa pattern? The vibes, pa-zumba!

0: oras na ito, mga ka-vibes. Alas 5.59 na kayo. Del Vanagir ni Noah. O, pahuman naman kita itong panag-uban sa loob sa duha ka oras. Salamat kayo ninyo, mga ka-vibes, ha? Oo, salamat kayo sa pag-uban-uban ka na ako sa programang Buntang na Vibes. Kinidin inyong ubos nga laga sa kahanginan, huwag nagilaing lamion. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nyor, mga ka-vibes. Ang sabain, iga, buutan, naglabas sa tanan. Kano, may lain pa. At ko na ako, mga ka-vibes, oy, humanata. Mosoro na programa Rangkalo sa Buntag with the Vibes, Tonton. Huwag pa dahil nagpapos sa magpaminaw, ha? Dire lang sa inyong paborito nga sasuna sa radio sa dial. Sa inyong mga radio, 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka Vibes, maunan eh! Mabalik ko niya, mga ka Vibes, ha? Mabalik ko niya alas 11 para sa programa ka Vibes, sad sa Udto. At sana ka mga ka-vibes, amping-amping mong tanan diha kay nga naman. Kay love-love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 untop na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lang lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langgat neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilupitan. May buntag Sugbo, Kabisayan o Mindanao. Adlaw karon ka Webes, pizza 17 na sa buwan sa September 2, 2026. Welcome sa Leno sa Medisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabaib, si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol o kaom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabibes, it's 98 days before Christmas time. So, gamay na lang yun. Kapi na lang tulog kabuan mga kabibes, magsaulog na sabta sa lain nga Pasko karon tuiga.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kumusta man mo kabibes? Hihi. Sa mga nagtinguha nga mosalbot o mutimang nining atong programa, of course, welcome gayod kayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802 Usbonako. Official text line 0995-472-0802 mga kabay. Mga kabibes, butata o sa basketball pa. Interesante kayo kaghapon ang pag tumaw sa mga gitawag o amicae curiae dito sa Senate Impeachment Court nga nagiskot kalabot sa kinilaging conviction threshold sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bisagwa dito sa iyang presensya nga aktual si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. Ang atong garbo sa Sugbo nga taga lungsod sa Argao. Kana bang tanaw ko ng lipaghong sa kauwaw ang kantong mga ni-insister nga nila pa mismo si kanhi Chief Justice Hilario David Jr. Uyon nga 16 gyud ang conviction threshold sa nagpadayon karon nga impeachment trial.
1: Arangkada sa Buntag.
0: But before that mga kabibes, ato ragon sang labason ang nilabay nga mga kanana ang pagpahigayon sa Senate Impeachment Trial mga kabibes. Nga kung atong mahinumduman sa wa pa ang pagpadayag sa mga amici curiae dito nga ang dito linawas yun sila si kanhi Chief Justice Artemio Pangadiban o Renato Puno o niya dihapod si kanhi Associate Justice Adolf Ascuna mga kabibes. Before that, nabutyag kining Statement of Assets, Liabilities and Network ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya, tuguti nga ato lang ning ato kini nga labason ba aron dili bitaw nato makalimtan mga kabibes kung unsa di ay ang gideklarar ni Vice President Sara Duterte sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network. Kay dinhi pa lang bahina mga kabibes, tanaw ko ipit yung kaayo si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga kung atong mahinumduman mga kabibes, niburot ngadto sa 98.6 million ang sal-in ni Vice President Sara Duterte gikan sa 7.2 million sa diyang nagsugod siya pagka vice mayor dito sa siyudad sa Davao. Kini sumapa sa gibutyag sa katutuang opisyal gikan sa Office of the Ombudsman si Atty. Karin Bato. Nga matud pa gikan sa maong kantidad ni atong 2007 mga kabibes, ah, paglabay ko sa katuig, uy, naabutan man 18.4 million mga kabayes, pastilan paldo na di ay nato pang panahon na si Vice President Sara Duterte. O niya, nagpadayon gig kini sa musunod pang mga katuigan hangtod nga niabot kadto sa 98.65 milyon pesos niya ito ng tuig 2025 mga kabayes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa dihang gisusi mga kabibes, ah, doon na siya ay giingon nga cash on bank o cash on hand nga 2 million na itong 2007 nga nisaka nga ito sa 3.8 million ah, pagka 2018. Ah, unpan, di rin na mo ay medyo ah, naglibog itong kutaw. Kay pag-abot na sa 2019, hangtod na sa uhay nga tuig nga itong 2025 mga kabibes nga nisumiter siya sa iyang salin, ah, wa man tao inahot. Bisag so kadako, wa may gideklara nga cash on hand or cash on bank si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga raba, pastila, no? Si Gonza nabutiag na kaniadto labi na ang iyang usas iyang sinaligan ang iyang kanhi assistant chief of staff dito sa office of the vice president si assistant secretary Lemuel Ortuño. Dako gyud kalabutan si Vice President Sara Duterte kabibes sa kadto laging takulaha ulang nawagting 612.5 million pesos nga kantidad sa confidential o intelligence funds mga kabayob sa buhatan sa vice presidente o ingon man sa DepEd. O niya, kining mga kwartaha, matod palagi, dito na niya gitugyan ra. Si Gonsad sa gibutiag ni kantong kanhi special disbursing officer nga si Gina Acosta nga ang kwarta sa office of the vice president, dito niya gipatugyan as per instruction ni Vice President Sara Duterte ngadto sa kani hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group katong gingalan og Colonel Dante Lachica. Ang kinatibok ang yung 500 million in 4 tranches mga kabibes. Una, doon ay alang sa DepEd nga 112.5 million pesos dito sa nigipatugyan sa security officer sa maong buhatan mga kabibes nga si Colonel Dennis Nolasco. So dihang dapita palang daan sa Article 1 sa alleged misuse of confidential of intelligence funds mga kabibes, ipit na si Vice President Sara Duterte. Unya punan pa di karon kining Article 2 sa unexplained wealth, tanaw ko og mabuti ang nagyod ang kinatibuk ang katigayunan ni Vice President Sara Duterte og siyang bana nga si kining attorney Manasseh Scarpio mga kabayes, basig manglipaghong nis kaawaw ang atong mga higala nga DDS mga kabayes. So muna ang may kalabutan sa Article 1 o sa kining Article 2. Apan kagahapong adlaw mga kabibes, dito na ang daghan ang senga nini, nila pa nasunog kay nanghambog manggod ni silang daan nga o ang kani Chief Justice galing ningon galing nga 16 votes gyud ang kinahanglan nga threshold of conviction mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero mga kabibes, paklaro kagahapon through illegal memorandum ni kani Chief Justice Hilario Davide nga dili fix in town ang 16 votes mga kabibes. Nga di gyud pwedeng maka-appeal katong mga wa dito sa Senado, dili mga kwalipikado. Saan man nimo pa apilo ni Mos Bato de la Rosa nga wa kita kay ba wa sa turong nagtago?
2: Ay!
0: papilaw ni mo Sirton Lorin Legarda nga tuwa amatos. Gawas ang nasod kay, ha, matod pa, nagpatambal ko no sa iyang seryoso nga, ha, kanang gihambin nga balatian mga kabibes. Unsa may luhika ko no ni Anabe, ha, wapay lamot ang nangapriso tungod sa kasong plunder nga si Senador Rodante Marcoleta o si Senador Jinggoy Estrada mga kabibes. Ningon si Kabayb 0792, naunsa ba to si Ascona sir? Nga dawaton lang kuno nato ang occasional miscarriage of accountability ka dapat yun kuno 16 bisan pag 15 lang ang present. Klaro kayo nga DDS tong tawhana former justice unta pero promoter man og injustice pagkaway hinungdan with angry emoji gikan ni Kabayb 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know, my rejoinder, mga kabibes, coming from an 87-year-old jurist. Ako tanaw, mga kabibes, ni hupas na ang kalantip ni kanhi Associate Justice Adolf Ascona. Unya akong gi-research, I think I saw the connection. Tungod kay si Adolf Ascona, nahimo siyang Associate Justice sa Supreme Court sa panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So try to figure it out. Ang iyang nautangag kabubuton si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. And who is Gloria Macapagal Arroyo? It's a known fact. It's an open secret. Kasi kanhi Presidente karon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo is a staunch defender ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unang makaingon ko, mga kabibes, nga ang butba na, unsa ba na, wag yoy, I mean, kanang maingon lagi siya nga, wag yoy, this size. Well, atong dawaton. Ha? Occasional miscarriage of accountability pagkatuito sa demoning maong abogaduha, oy. Good morning, ato ni Kabayb sa Randy Santisas. Matod pa niya listening. Unya, nga ato ni Kabayb sa Ace Junaldo. Ace Junaldo, morning, sir. Musta naman ang mga DDS na supalpal ni CJ Davide? With smiling emoji. Ako gani, ang akong termino, butata silang tanan, Kabayb sa Ace. Unya si Kabayb sa Benjamin Hildore. Good morning, Kabayb Tonton. CF Davide, proud Argawanon. Ha? Murag nakapusta man si Ascona kaysa interjection ni Lacson. What if 15 senators na lang ang present antubag ni Ascona? No conviction. Adto kuno sa proper court litigation. Pagkatuito yung istorya ha. Kadungog bitaw ko niya. Kananaabang pang gihatag nga sitwasyon ba ni at kining Senator Ping Lacson? What if ang siyam ka mga senador dito natanggong dito sa natrap dito sa Iran, ha, nining gubat karon dito, unsa mo kuno mahitabo? Aw ningon si Justice Ascona, aw the why conviction? Pagkatuito istorya ha. sayo ha ning ilang defender, oh, matud pa kuno basa ang sala anad ba mo anang bendalo? Ay may bendalo tao noy pag sure diha Jonathan oy, ha, tulo ka kani Chief Justice, mga may laki pa mo sa kani Chief Justice, tulo ka buok, ha, sagutaon mo mga DDS oy, sige lang gid mo glaban bisag klaro na kayong naglisod na ng kahimtang sa inyong idol. Kana bang mga kabibes, atong hisgutang jutay ang katong nahitabo sa Abinido case. Nga kanang termino lagi nga beyond the coercive reach of the Senate. Sao man lagi to nimo si Senador Baton de la Rosa nga wanted karon nga nagtago-tago sa balaon nga di man gitong mo participar Ha? Sa Senate impeachment trial, i-appeal gihapon noong 24. Siya manangutu ka, uy. Uy, gaglaro ko noong mga DDS tao. Uy, ay, lagi nagyak inyong utok sa inyong sampot. Gamita tayo nagsakto. Ayaw! Matod pa ni Kavibes, 9279. Morning Kavibes, tonton, sakto ako, gingon, gahapon. Noong adili, disisize ang boto. Gikan ni Kavibes Richard Alibio sa Konsolasyon. Yeah. Kanang ikaw, gyoy, makaingon ko nga, og sa kananaa pang nakaigo gyud sa punto kabayb sa Richard Alibio diha sa lungsod sa Konsolasyon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gitabangan ko nila oh. Di apos kakak porsil ko no. Ampaw ko sa pagkaampaw. Ampaw si former Chief Justice John Davide, Dudong Davide. Ampaw si kani Chief Justice Renato Puno, ha? Ampaw si kani Chief Justice Artemio Pangatiman, Panganiban, og labaw do na pay labaw sa ampaw kamo na mga DDS kamo na kakak oy putuyang lang mo. So, kanabang magiskot ragud ta og luhi ka legit ba? Ha? Nganong i-insister magidang 2/3 of all the members of the Senate? Nga klaro man lagi dito sa ako nang gikaingon ninyo nga it is a paragraph kanang Article 11, Section 3, 6 sa atong batakang balaod mga kabibes. Na dito ang pulong as sitting as an impeachment court. Naglingkod ito sa Bato de la Rosa nga wagi, wasguro gani nga nagkabuang tog tago-tago ron kay Baus ang gipangita siya sa mga tinugyanan sa balaod. Ayaw! Unya, ando ka mga senador, si Marculeta o si Estrada, si Jinggoy. Suspendido ang taon sila, oy. Suspendido sila tungod sa kasong plunder. Sa ato pati sila bakasalmot sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Paapilo ni mong kwitandas buto pagkatoy-toy ng istorya, ha?
2: Ayaw!
0: Matod pa ni Kavibes, Ann Rose Hortizano, maudyod Kavibes, kung maoni ila pamaagi, delikado maoni ila sundon sound, sunod, sani, sunod generation. Inani manggod ba, Kavibes ba? Ang tumong og tuyo sa impeachment, it is about accountability and fitness to hold office. Usbo na kuha accountability. O kung ikaw ang ayan ka bang magpabilin sa katungdanan, whether you are still fit to be in the service of the people. O niya nahimo, nakahimo kag kalapasan? Nakahimo kag pagpangaw ka sa kwartas katawan? Ipabilin gihapon ka sa pisto? Ha? Unsa na malang ang mahitabo sa katawang Pilipino? Ang impeachment mga kabibes usa ka mekanismo ubos sa balaod nga taktakon kadtong dili na ngayon sa serbisyo unya ato nang hikawan ang maong mekanismo pinasubay sa batakang balaod.
2: Ayaw!
0: Muna makakatawa ko ba kay iman na lang na butata lagi hasta na si kitsay nga na na niya attorney attorney ba na siya si Regal Oliva ay sus ang lipaghong tos kaawaw ron eh may butag certain Bermans naglisod ilang idolo o supporter sa DDS agikani ka vibes 4664. Good morning and welcome back Kavibes Golden Ziggy. Good morning Sir Tone, always listening. Ruben Gisopalpal ni CJ Puno. Yeah, I'll get back to Ruben later on Kavibes Golden Ziggy. Mga Kavibes, alas 6 imedia na mo post lang ko makadiot. Kay doon na tayo mga mahinungdanon kayo niya. Humani ini atong ipadayon atong pagtuki din sa atong giskutan karon kalabot sa pagtumaw sa mga amiche curie dito sa nagpadayong na Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangkada!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Waan nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Bueno, alas 6:34 na mga ka-vibes. Since he is one of us, atong garbo sa Sugbo, kay usaman siya kasugboanon, si kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Atong isintro ang atong diskusyon kalabot ining threshold of conviction ngadto sa mga legal arguments nga gipadayag kagahapon through a legal memorandum ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. Nga sumapa niya nga ang kananaang threshold of conviction kinahanglan ibase sa gidaghanon sa mga senador nga niya pa qualified to vote, dili ngadto sa kasamtangan nga 24 nga mga miyembro sa Senado, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Iyan ang gipadayag sa iyang legal memorandum nga gipadaang ato sa Senate Impeachment Court. Niyatong milabay nga September 14, mga ka-vibes. O usa sa iyang gipadayag, mga ka-vibes, nga kung ang usa ka senador na priso, kung detinado, dili gyud kini mahimo nga makasalmot sa nagpadayon nga Senate Impeachment Trial.
2: Arangkada sa buntag.
3: Og ang iyang baruganan, mga ka-vibes, dili ingon nga paparihas ba kang Adolf Ascuna nga ambot og diin taon tog lobok si Adolf Ascuna. Mula gina makasabotan ko, tanaw ko, inaay giagad si Adolf Ascuna, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Si kanhi Chief Justice Davide, mga ka-vibes, may padayag sa usa ka Supreme Court decision nga nagdili sa mga public officers, sa ato pa mga pinili nga mga opisyal sa gobyerno nga nagutubang og kasong kriminal sa korte sa pag-practice ilang profesyon o huptan ang ilang posisyon sa gobyerno samtang sila gipriso. Usa sa iyang gisgutan, mga ka-vibes, ang nahitabo ni kani Senador Antonio Trillanes, nga nidaog niya itong 2007 senatorial elections, mga ka-vibes. Tungod lagi sa katong kiha kani adto nga kodita labot ni kani Senador Antonio Trillanes. Nga matod pa, gipahinumduman ni Chief Justice Davide, kani Chief Justice Davide, ang Senate Impeachment Court nga ang korte dito sa Makati, ni Salikway

0: Of pangawat. No, the true essence of democracy is for us to choose the kind of government we deserve. Kung kawatan ang atong mga leaders, then dapat sila tangtangon immediately. Mabito na, kabibes nga, ingon ko ganiha, impeachment is one of the mechanisms under our constitution. Nga taktakon ka tong mga dili na ngayon maghupot sa katong dadan nila. Katong mga impeachable officials. Ha? Nga, ang kananaabang, ang katuyuan ni Ana mga kababs is accountability. Ang butong nakasabot maning mga DDS o accountability. Basig para nila accountability pag-ihap.
1: Ayaw!
0: Matut pa ni Golden Ziggy, good morning sa ton, always listening. Ruben, gusto palpal ni CJ Puno, good morning ito ni Kabibes Marvin Ladera. Salamat kayo, Kabibes Marvin. Ingon siya din, good morning karangkada Kabibes sa ton. Dan Share and Heart, always minaw and watching din ni Kamputaw. Morning sa tanan Kabibes sa Naminaw, Nimoron, sa Luzon, Visayas, Mindanao, o sa FMR app. God bless always Kabibes. Mauna ni salamat kay kanunay Kabibes sa Marvin Ladera. Sumaon ni mga Kabibes ang gipadayag ni kani Chief Justice Labide. Nga dili pwede oy kay biday. Kanana ang atong ibutang sa sitwasyon karon ni Senator Jinggo Estrada og Rodante Marcoleta. Suspendido man sila sa Digan Bayan. Ato na silang ipaapil paghukom kon naa sila na priso dito nga. O karuho lang gani, ultimo pagtanaw, television di man gani sila pwede.
1: Ayaw!
0: Because they are already persons deprived of liberty. Mo ni klarong istorya diha. Niya, matod pa ni kani Chief Justice na BD mga kabibes. Suwa pa niya, quote, clearly, then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. Unquote. Sumala pa sa tipik sa maong legal memorandum ni kani Chief Justice Hilario Davide Jr. mga kabay.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Na sa ato pa klaro nga ang basihanan sa pag-ihap o sa pag-compute sa two-thirds sa mga senador, dili ni ibasi ngadto sa kasamtangang 24 apan ngadto sa mga senador nga iyang gihulagway nga qualified to vote mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Kaklaro na istorya ha? O siya may hanap niya na? Ha? Nidugang siya. All those disqualified by reason or causes earlier mentioned should not be included. Ha? Nga kung atong mahinumdaman, nahimo siyang kani presiding officer sa impeachment trial ni kani Presidente Joseph Erap Estrada mga kabibes. Unya gawas ni ana, blick on yung kani o kanabang background si kani Chief Justice Davide, kay siya mismo appeal sa ni Panday sa 1987 constitution na ito mga kabibes. Sakop siya sa 1986 constitutional commission. Unya, before niya na appeal sa CS ni Panday sa atong 1973 constitution. Kaya nga itong constitution mga kabibes, kaduha naman na nausap 1935, giusap pagka 1973, then after 1973, 1987. Laliman kaduhag yun ka mga pagpanday sa atong batakang balaod. Appeal niya na si kani Chief Justice Davide. Kay niya itong 1971 Constitutional Convention, appeal man siya diyan to. O niya, itandi rani mong adult pa school na nga. Nagservisyo man to sa hukmanan mga kabayos. Pero wak giniini. Nga kanang legal background ni kani Chief Justice Hilario Davide mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Muna nga sus. Ang lipaghong gitao no yang tanang mga naglaom nga ilang ina ni magud ba kabayo nga na

0: nasakitan o natandog ang garbo nining mga DDS para kaprangkahay na lang. Ilang magutong gigamit ang kanhi pamahayag ni Chief Justice Tabide atol sa impeachment ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ha? Unya, kanabay taong ilang gimiscote ng daan si kanhi Chief Justice Tabide, mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa 9279, kini si Oliva Serton, wa na ni abogadaha ni DDS na lang. ang sana, ng kini si Oliva Serton, wala na ni abogadaha ni DDS ning dako taka-taka lang. Richard Alipio sa Konsolasyon, salamat kay nimo kabibes Richard. You know, kabibes Richard, sabot lang tani kanana ang unsay nga nini Regal Oliva, si Inday Regal, because ang iya manggong gi-cater ang mga DDS man, pero ang sama uwaw sila ni ron. Laliman ka ha, tulo ka mga kani Chief Justice ding ningon batok sa usa nga usara gani ka Associate Justice ningon bitako sa akong personal nga kanang social media page, mga kabibes. No wonder kani si Justice Ascuna wani na himong Chief Justice kay lagi layo ra kayo sa luhikaw o ni absurd kayo ha ang iyang pamahayag kagahapon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning ato ni kabibes sa 4541. Matod pa niya, happy morning to you kabibes Sir Tonton and to all of your avid listeners. About yesterday's appearances of the three amicus curiae, though they contradict in some issues, but overall their ideas were so enlightening. Affirmative on that, kabibes 4541. But you know, kabibes, all of the three katong former Chief Justices, si Renato Puno, Artemia Pangantiman, and our very own Chief Justice Hilario Davide, we're all in concurrence. Kadili alagi fix ang 16. Unya, para na ako, mga kabibes, pasagdi na lang na to. Kanabang pahimugatan kaayo ang kanang aspeto nga giingon nga all members of the Senate. Gamit ragot ang luhika, pwede day na nga wa man ka dito. Saan mo na nimo? Gawa mo kay appeal sa diskusyon? Mag-appeal-appeal eh ka? Gawa mo kay appeal sa diskusyon?
2: Ayaw!
0: Matod pa ni Kabibes 0792, nagpakaawaw raman to si Ascuna sir. Naniguwang na unya wa na sa saktong judgment. But kudos to Davide for being brave enough to do and say the right thing. I agree. Bitaw, inani mga God, actually mga kabibes ba? Kanang ako maning gibutyag din nyo kagahapon nga usa sa among kaubahan sa buhat nga taas kay kong respeto si Madam kanang Malu Apalisok, Malu Guanzon Apalisok. Ngayon siya nga nagka-istorya sila, nagka-communicate sila ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. O niya ang gipaklaro lagi nga kanang gigamit lagi sa mga DDS wa pa kagahapon ang padayag sa mga amisay curate dito sa Senado, mga kabibes. Gipunayan bitaw og balik-balik sa mga DDS katong ilaging interview kaniadto sa panahon sa impeachment ni kani Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At that time, way problema ang tanang 24 ka mga senador karon magulahi magong sitwasyon. Ha? Duha na priso, usa nagtago-tago sa balaod, usa way klaro kano sa mubalik. Kay nahadlok sa kaso niya, nagungong niya nga kaso nga plunder, i-appeal na rin mo si ihap na pagkatuy-tuy ng istorya ha.
2: Ayaw!
0: And you know mga kabibes, matod pa ni kanana ang kani Chief Justice Artemio Pangandiman. And I'd like to quote him para dili ta ma-misquote bitaw. Di siya ay gipadayag nga alang nako sibo kayo ha. Mo'y pamahayag kagahapon ni kani Chief Justice Artemio Pangandiman. Sumala pa niya, this is largely a political matter. Sa dihang gipangutana siya ni Senator Risa Ontiveros. Ningon siya, this is largely a political matter. Impeachment is a political exercise. Matod pa ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga tinuod man. Ha? Because, mga kabibes, naarasad ang kagahom sa Senado ng mga politiko ang desisyon kung unsa ang buhaton sa usa ka politiko nga nakahimo og salaod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, CF David og Panganiban, same og interpretation sa CF Puno, murag neutral man, pero ang last og final mao ang Senate Court. Okay, inani kabibes Benji, I think that is just your appreciation, but if you will look into the meat, into the substance og unsay gisulti ni kanana ang CJ Renato Puno, ang iyang gipaklaro gani dito kabibes, nga niingon siya dili angayan mag-appeal ni ini ang Korte Suprema, because suma pa niya pinasikad gihapon sa Batakang Balaod ang mga senador as an impeachment court has the sole power sa ato pabugtong kagahom nga mudesider kalabot sa kaso sa impeachment, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na nga they were in concurrence, mga kabibes. Nga dili lagi fix ng 16 tao, no? Matod palagi ni Senator Lacson Watt og ang siyam nga trap. Ha, dito sa kawas sa naso, dito sa Iran. May nag-uubat man ron. Ato pa di isla kanin sa Pilipinas. O niya, mag-desider na. Sa may bahaton, lae may tubag ni kanin Chief Justice, or rather, kanin Associate Justice Adolfs ko na, miscarriage of justice ko, no? Paita po na istorya, ha, oy. Miscarriage of accountability, paita po na istorya, ha, oy. Doon ako nilain ng mga pamaagi pa. Nga, gana ko nung pag-file mo kaso, pastilan, pagkatoy-toy yan ang istorya, ha? Nga no, mga kabahib, ha? Hindi lang daan, ay. Noong saba ni si Ascuna, ay. Nalimot siya nga, pananglitog ang presidente mo, ay, nasalang dito sa impeachment. O niya, mayingon kag, doon ay, lying option, criminal charges, during the pendency, during the incumbency of the president, he is immune from suit. Makiha din mong presidente, mo ka mag-ingon ko pagkatoy-toy ni Adolf Skuna yung tao, no? kanabang, wala na ba? Ang istorya, wala na ba ito magkarima, oh? Ha? Wala ba ito nga siya may uhay nga ni Padayag among the three amisay curie, mga kabibes? Ha? Mubo na kayo yung gisulti kay saan pa man yung pagpadayag nga ang imong mga senior, mga ngilingi gigipanulti, nga dili lagi fix ang 16. Matod pa ni Chief Justice Artemio Panganiban, it is not immutable. Ha? Kung nang imong subayon ang matematika, 16 good, but dili lagi na fix. Depende lagi na ugun sa kasamtangan nga panghitabo. Ha? Ano, makaingon lagi ko, pastilan. Og managaning utok ni Adolf Ascuna, ambot, og napabakay media nga gustong may interview ni Adolf Ascuna karong panahon na. Kay, alang na ko, kabibes, picking kay itong mga argumento ni Adolf Ascuna. Ha? Diyo, nga matod pa ni kani Chief Justice Davide. Ha? Ang kanang mga sakop sa Senado, ang kasamtangang mga miyembro nga qualified to vote mo ni, matud pa niya nga ang mga naghimo sa 1935, 1973 o 1987 Constitution, ha? Wa ni nagtinguha nga malakip isip members of the Senate kining mga musunod, ha, paminawan ninyo maayo kay crucial kay ni those who have resigned or had been expelled. Sa ato pa katong mga ni-resign o mga na-expelled, dili na sila sakop sa Senado. Ikaduha, those who suffer from any mental infirmity For instance, those in any state of insanity or who are suffering from Alzheimer, matod pa ni Chief Justice Davide. Ikatulo, nga dili na mahimong sakop sa Senado, those who are suffering from any physical incapacity such as the deaf and the dumb, the blind, or those in hospitals or at home suffering from terminal cancer or are in comatose condition or under tracheotomy. Katong doon ay mga medical conditions sumapa niya. Unya, ikaupat, kadili na qualified na makabutar sa usaka impeachment trial. Those who cannot participate in the hearings and deliberation on the impeachment, such as those who are outside the jurisdiction of the Philippines or whose whereabouts are unknown or in hiding to avoid arrest. Kini din dapita mga ka-vibes. Klaro kay ni. Nga, nagtumbok ni ngadto nila ni nagtumbok ni duha ka mga senador. Si Senador Rodante Marcoleta og si Jingo Estrada. Unya, labi na ang nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang ika-lima nga iyang gisgutan, and those who by reason of some legal impediment or restraints cannot exercise or perform their rights and privilege as a public official, more specifically as a senator, matud pa ni kani Chief Justice Hilario Davide.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni pop up sa akong messenger, salamat kayo Kuya Daryl Panolaya. Glad to know ka-vibes Daryl nga kanunay de kanaksyonon sa itong programa. Salamat kayo Kuya. I'm elated coming from you nga kanunay de kang nagsubay sa itong programa. Unya, matut pa ni ka-vibes sa 9354 pananglit ka-vibes sa among kapunungan. Panahon mag-elect mig opisyalis kung unsay mahitabo sa resulta sa botasyon, wag yun mahitabo nga i-appeal pag-ihap ang mga membro nga wala diha panahon sa botasyon, pero membro gihapon to sila. Bisag asa nga kapunungan ang physical presence yun ang tamdan. Correct ka dyan, 9354, pero lahi man ang pinsada ni kanhi Associate Justice Adolf Skuna ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayo Sir 792 karon sir nga nitingog naman ang mga former Chief Justice ug ang mga bank statements hapit na magawas, posible mo resign na gyud ani si Piatos. Nakog posibilidad og posibilidad ang atong iskutan Kabayo gikan ni Kabayo sa 9279. Dila po tamo ingon nga giango-ango ka-vibe sa ang ako kuan lang yun kana naabang sa akong tanaw ha daw doon na yung labanan si kani Associate Justice Adolf Ascuna. Kaya kung ibutyag lagi ninyo, he became an Associate Justice panahon ni kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. And who is Gloria Macapagal Arroyo? Gloria Macapagal Arroyo, mga ka-vibes, is one of the strong supporters of Vice President Sara Duterte. So, abit nilag masway nila ba ang public opinion? Good morning nga to di Kuya Bro Lima Rinduque, Kuya Press Lima Rinduque. Good morning kabayos Kuya Ton, og sa imong soking tigpaminaw sa inyong programa. Salamat kayo sa kanunay kabayos Kuya Bro Lima Rinduque. See you tomorrow, Kuya. Tomorrow. Okay na. Online register na po ko. See you sa Mactan Expo ba po na Kuya Press Ali Marinduque.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So morning ka-vibes, ang very interesting nga panghitabo kagahapon. Gikan ni ka-vibes 9354, looya di ay sa akong mga kauban nga DDS nang hambog yun og nisalig yun ni Davide nga disisayas yun kuno ang barugana ni Davide. Nang hangit pagdibati ni atong miaging semana. Unya, saon man ni karon, why he kogi? Joke. Ayaw lapod. Kading ato diri pag panagbaylo ay ramang guni-guna una. Kading uban kay mga triggered man kayo. Ako bitaw chill ramang ko. Bisa kapila pa na sila manghinga na tugon sa dini. Inani magod ba ka vibes? Ang isyo kinahulat ayago ni Mugmayo ba? You really have to crystallize an issue to arrive at an intelligent opinion. Ha? Pero mag binayabas sa sagka pag kwintada sa issue aw bayabas yung resulta. Matut pa ni Kabayan 4664 iyak mga DDS sir anito iyak na mga DDS ani sir Tony Bitaw tungod og ngano kay klaro man in the words of kining lead counsel sa prosecution team si Congresswoman Jerby Luistro ang kantong kalambuan kagahapon daw ni pabor sa kausa sa prosecution. Kaya lagi mga kabayob, so pakupsan yun ang kanang threshold of conviction. Palang lit 20. Narabi o ba nga ka, magkalimot ka, ka na bang mahimuot ko kaya ultimo simple mathematics, dili kasabot ba? O 20, ang kanang na ang two-thirds niya na 13.33, niya i-round up tanin mo 13. Aw, klaro na kayo. O gasa pabor. Mga kabayos, untop na maalas 7 mo post lang kung makaliot humaniini at ang ipadayon-dayon ng atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. So, standby lang mo makaliot kay magpadayon ta sa atong programa din lamang sa Arangkada sa Buntag. Paliog, standby mga kabayos.
1: Arangkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: ibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay padayon sa atong panagiskot tini sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Adlaw nga Huwebes, pitsa 17 sa buwan sa September 2026. 98 days left before Christmas, mga kabibes. Pila na lang yun ka katulog, ha? More than 3 months na lang na. Ha? Magsaulog na sa sa adlaw sa Pasko, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: Welcome pag-usap sa atong programa karon onya ngadto sa wa pa makatultol ang atong official text line. Welcome gayud kayo kamong tanan sa pagpadayag sa inyong opinyon o komentaryo. Pinaagi sa pag-text sa 0995-472-0802 o Monaco 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page. Inyong makita ang atong Sibya, pinaagi sa Facebook Live sa 93.1 FM Radio Cebu o Monaco 93.1 FM Radio Cebu, mga kabay.
0: Arangkada sa buntag!
1: May napanayon ta sa pagdiskuter na to kalabot sa nahitabo lagi sa kining pagtumaw sa upat ka mga amisay cure kagahapon, friends of the court, dito sa Senate impeachment trial. Nga, ang hugyaw gyud kayo, labi na sa Visayas ug Mindanao, mga kabibes. Ang kalabot sa baruganan ni kani Chief Justice Hilario Davide, because everybody was, almost everybody, ha, labi ng mga DDS, nagtugid sila nga tukma tong giingon ni kani Chief Justice Hilario Davide nga this is size good lagi ang threshold of conviction, mga kabibes.
0: Arangkada sa buntag.
1: To their disappointment, wa na mahitabo kaghapon kay lagi ako na ning giingon kani adto nga ang ilang magong gipalutaw, fake news kadako. Nga no, mga kabibes, katong gisulti ni Chief Justice Davide, wato'y kalabutan sa kasamtangan nga sitwasyon karon. That was premised sa nahitabo nga impeachment trial kaniadto nga wa gani na mahuman tungod kay gihapak man og kanang co-warranto si kani Chief Justice kanang Lorde Sireno. Kaniadto, why sabod ang tanang 24 ka mga senador, why mga maingon ta kalapasan nga nabuhat? Nga sukwahi karon nga mahog man na technically upat diha, wa kanunay sa ilang impeachment trial, mga kabibes. Unya, ang wa diha apilon dai nimo pagkato itoy pud ang istorya hawi. Sakto tong giingon gani sa atong kabibes ka, meeting gani nila sa ilang ilang asosasyon. Ha? Ang wa diha wa gilapot. Unya, ang gusto as mga DDS bisag wa diha papilon pagkato itoy. Kana na ang okay, asa na to? Diha. Aningon si Kabayos 4664 sa ato pa sir, may katungod na atong mga senator judge or sila ang mga magbuot kung pila ang votes. Inani, Kabayos sa gipaybaw na ni kining presiding officer Senator Chis Escudero, they are going to have a vote on September 23, so next week ni mga Kabayos. But kagahapon, gipaklaro ni kanang kani Chief Justice Artemio Panganiban, nga pwede nagdili sila magbutasyon. Kana kun usbon ni presiding officer Cheese Escudero ang iyang baruganan nga 16. Ha? Depende ra gid. Manang litog mo unon siya by Monday si kanana ang Cheese Escudero nga oops, naminaw ko sa punto sa mga nito nga din nga mga amigos curie. Ay, this is the singular o bamisa curie mga kabibes. Sakto sila. So, ang atong kan, ang atong himuon nga conviction threshold, magagad tao 15 na din eh. Ha? So, diha na lang dapita. Aw, tabo ganyan mga kabibes. Aw, tapos ang boxing. Unya, makaingon lagi ko kabibes ba? Listen mo gina nga ato na silang tubayan. Ha? Kanabang, inanang istorya ha, bitaw. Magamit lang kung taong taog, kanabang gitawag o gluhi ka ba? Saan mani mo lagi? Nga si Bato de la Rosa, huwag kita kiba o Hiron. E, apilo na itong puwenta si Bato de la Rosa. Kanang doang nga nga priso, plunder pag yun. Di ba sila katambong? Kaya suspended na umana sila, i-apil na ni mo kihap. Si Lauren Ligarda nga tawa sa gawasan nasod, i-apil na ni mo kihap. Siguro pa ni Umbar nun, manggawas ka ng ilang warrant ubares, i-apil na itong ihap. Huwag apilon manggalik ihap. Klaro kaayo nga, doon ay miscarriage of accountability mga kabibes. matod pa din ni kanang iyong mga turutot siya, grabe yun ang paningkamot karong panahuna. Kay kuno lagi sure win na si Piato sa Mindanao o Visayas, grabe kayo mind conditioning. Asipta ng Cebuano, siya nga na ni Bopols, ila po na kabibes. Ato po ni din eh. Basta nga ako, kabibes, ang akong barugan kung unsa ang kanabitang mga isyo nga alang nako angay na itong masayran. Baruganan nga alang nako sa ako nang gikaingon ninyo sa makadaghan, baruganan nga andam kong mabarug dito sa hawanan sa Plaza Independencia. Ha? Kanang wata magtumutumo, wata mabase sa fake news. Ha? Kani, unsa man ani mo pagnigar, tulo ka mga kani Chief Justice may niingo ni ana, di man kita. Ha? In fact, ako lang gining paladman ang ilang gisgutan kagahapon. Sa iyang bahin siya kani Chief Justice, ha? Panganiban ingon, iyang gikot ang legal maxim nga nagkanayon, ratio lehes est anima. O atong hubaron siya in English, the reason of the law is the soul of the law. Ang rason ko nung sa balaod, maoy, ha? Kanana ang kebao na mo siya soul, ha? Mao ang kag, ha? Nga para na ko, mao ang kanana abang, ha? Mao ang hinungdan sa balaod. It is the soul of the law, ha? Nga matod palagi niya kanang mathematical equation nga 2/3 sa tanang mga sakop sa Senado, it is an abstract science. Ato pa dili na siya fix mga kabibes, ha? It must be adjusted to reality, and exactly it is just a variable. Di lagi na siya fix mga kabibes, sama sa buot ipalutaw ni kani Associate Justice Adolf Ascuna mga kabibes, o mga hinanib sa DDS. The reason of the law is the soul of the law. Ratio lehes est anima. Mauna, ang buot pasabot, ang hinungdan sa balaod, ang katarungan sa balaod, mauna siya ang kinauyukan sa balaod. Ha? Ambot og kaning uban natong mga kaigsuonan di gihapon kasabot ni ana. Kay unsa may katuyoan sa impeachment? Nga kinahanglan nga manubag ang usa ka opisyal sa gobyerno nga nakahimog kalapasan. In short, accountability. Unsaon man imo pag pahamtang sa accountability kon imong i-insister nga bisag mga senador nga wa diha imong paapilod sa buto. O imong iipon nga to sa gitawag og threshold of conviction. Ha? Kay bahug mo na diha mga kababs, ka 24 ang isipon. Dili lagi tao na fix ng gitawag og 2/3 o matod pas tulog ka mga kanhi Chief Justice sa Korte Suprema. Ang ilagong ipalutaw mga kababs, ka pabor lang yung pairmi ni Vice President Sara Duterte. Mamanay, bottom line diha sa gustong ipatuman sa mga mga ingonta, mga DDS mga kababs. Muna ilang gustong ipatumaw ba? Ipatuon nga rin na to. Ha? Nga pastang paita o sila'y managhan din sa Pilipinas ba? Ha? Kaingon talaga yung mga kababs nga ha? Pastilan, ambot o singahan ba niyong sa bagit ang ilang kaingon ta ba nga sa magigipakaon sa mga Duterte ano nila oy? Onay, kaingon ta tapaita. Ha? Kay gusto nila ang wa diha i-appeal yun. So, maunay na itabok kagahapon mga kabibes nga agi og pagpadayon sa pagiskot, ha? Matud pa ni kanhi Chief Justice panganiban ay, ha? Nga ang panghitabo in English man eh, pero ato ni Hobaron, it is likened to the threshold boat to small drop of water when put together with another small drop of water may become in reality one bigger drop of water. Sa ato pasama sa gamay nga to sa tubig, gakon imo ning sagulan og laing to sa tubig, mahimo ni siyang dako na nga to sa tubig. Ha? Quote, reality sometimes changes the denominator in mathematics. Suma pa niya nga siya ni dugang constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics mga kabibes.
0: Arangkada sa Sabutan.
1: Lihang dapita igo kay si Adolf Ascuna og nakasabot manggaling siya og kanang giingon og constitutional interpretation. Abstract ra mang gida. Kanang numero nga 16. Di magina town fakes lagi oy. How can that be? Nga sa ako nang gikaingon lagi og atong isgutan ang Article 11, Section 3-6 sa konstitusyon na malago dito ang punga setting as an impeachment court. Kaklaro niya na. So katong upat ka mga senador nga atong isgutan, sa ang pagkasit nilang wa man sila diha pirmi sa hearing o trial ito Senado mga kababs. Dahil itong kababs, ganang utana, unsa ko na'y koneksyon ni kananaang kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo o ni Vice President Sara Duterte. Ako mo ingon nga dito gani sa milabay nga kongreso mga kababs, kung mahinumdo mo, katong gitaktak bitaw si kani Speaker Pantaleon Bibot Alvarez. Ang nagkumbuya ni ato, si Vice President Sara Duterte kay nagka-diprensyahay po sila ni kani Speaker Bibot Alvarez. Motong nataktak si kanang kani Speaker Bibot Alvarez. Ang iyang ginstolar ni ato, umahinumdo mo, ang nahimong speaker na itong panahona, mao na si kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. So diha nagsugod ang ilang maayong relasyon. Unya, sa dihang nagdanga-danga ang 2022 elections mga kababs, usas mga gikonsulta yun ni Vice President Sara Duterte sa kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. That is the connection. Nga akong natanaw mga kababs, nga posible mauni nga play kay di man malimod nga dakog utang kabubuton si kani Associate Justice Adolf Ascuna ngadto ni kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo kay gitunlot siya nga Associate Justice panahon sa administrasyon na kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo mga kababs.
0: Arangkada sa Sabutan.
1: Matod pa ni kababs Benjamin Haldore, hypothetical what if 15 senators ang physically present og tumanon ang 16 din trial, wala pa mahuman, naa pa sa middle. So i-stop na lang sa prosecution ang trial kay gilangan lang sakto kagyod ha kabayb. So mabit na ito iniingon si Senator Ping kagahapon nga pananglit ang siyam to adito Iran natanggong di na kauli is Pilipinas. So may maitabo. O ingon dayon sa kuan occasional miscarriage of accountability pagkatoy-toy po na animo justice oy. Ayaw! Ningon si Kabayad 5118 sa tonton final na to gahapon nga dili gyud 16 ang threshold, dili na manghilabot ang Supreme Court sa desisyon nilang Davide. Akong rejoinder 5118, nothing is final. Kay ang gikatakta gani mag desisyon ang magbutuhay ang mga senador karong umaabot tapit sa 23. So that will be a Monday. But I don't know, basta giklaro kagahapon ni kanhi Chief Justice Artemio Pangatiman nga pwede na magdi mo mag binutuhay din eh. Pwede na magdi mo magbutasyon. For as long as usbo ni Chief Escudero ang iyang nahauna nga desisyon, nga decisize. But it remains to be seen, kabayibs ha. Muna, nga kadto kagahapon, nahug na ito nga inputo nila. Ilarang ipaambit ang ilang naibawaan sa balaod. But what to me was very revealing yesterday, ha, and I think this will serve as maingon ko reminder, painumdom nga to sa mga sakop sa Korte Suprema nga ayaw mo pag-apil-apil aning hisgutanan karon, ha? Because the Senate has the sole power, ha, in cases of impeachment, mga kabayos. Kung sao nila mag-apil-apil ganit ni ng Korte Suprema o kaigon tayo maraglaro naging kaayos clerics mga kabayos. Ayaw! Pero doon ay ipasupot ha, unless doon ay kananaang grave abuse of discretion. Giklaro na grave abuse of discretion. Dili lang abuse of discretion. Kana, dihang dapita pwede. In fact, kagahapon, ni Barog Mangyod, makadiyot si kanang Defense Counsel Attorney Michael Wesley Pua, nga ingon siya, kanang where we are here, samtang tuwa ko na sila naminaw, they are treating it as ad cutelam. Sa ito pa, dunay, kana naabang dunay sila reservation. Wa nila kalawata ang tanang mahitabo kagahapon. Of course, kay they really have to defend their client, mga kabayibs. Kanugon sa minilyon nga bayad o ilan ang usuramba po si Vice President Sara Duterte. Ayaw! But you know, from where I sit, mga kabayibs, daw apike na gid karong panahuna si Vice President Sara Duterte. Kay my anticipation is this, ni klaro man to nga simple vote of majority. Pagdeterminar kon agig rejoinder sa nimo kabibes kung final na ba padanglit kananaang di come to a vote, magbutasyon sila niya 20 naman na sila kabuktanan diha kay wa na lang is Loren, wa na si Jingo Estrada og si Rodante Marcoleta niya si Bato de la Rosa kay bao man ta nga nagtago-tago, ha? So 20 na lang sila, pila may simple majority sa 20. So it will just need 11 votes. Unya akong tanaw mga kabayos, ang mayuriya daan 13 man na ibutang tabi sa pagdipinsaan ni kananaang Chief Escudero ang iyang katong naunang desisyon nga decisive yun. Napa may 12 na habilin. So in other words, bisag 12 ang mabuto, ang 8 mubarog nga decisive yun. Klaro na mga kabayos nga paubsan ang threshold of conviction ngayon nagpadayon karon nga impeachment trial tumungad to ni Vice President Sara Duterte. Ayaw! O niya, ang 2020, pila may 2/3 sa 20. 3 na kabuto ni Ana. O niya, na naman ni Ana, taan ang mayuriya. Tanaw ko mga kabibes, hayag pa sa pagsubang sa adlaw ang pagkakonbikto ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ani ang dapita, daghang yung manghilak niya na. Ha? Nga, matod palagi ni kanit Chief Justice Renato Puno, nindot kay siya gipanag-ing din eh. Nga, ang disisize ko no, should be, dili, pag-aisipon ka stand-alone literal reading. Ha? Matod pa niya nga, kanang, dili ni siya fixed o immutable. Dili lagi kana na ang hingpit ta ba? Ha? Suma pa niya, mga kabibes nga, it should not be a text alone, but it should be read in its context, mga kabibes. Mubasa sa tag mga reaksyon, gikan ni of course, salamat kanunay ka-vibes sa Jesus Cañete Celestial de Asbasac, Lapu-Lapu City. Ngayon ni ka-vibes Elong Tuapos. Good morning ka-vibes Tonton. At sa lahat ng ka-vibes, DDS ka man, loyalist ka man, piklawan ka man, o neutral ka man. Nindo, sa kaini inclusive ng imo ka-vibes Elong Tuapos. Gika ni ka-vibes Alvis Kumaling. Good morning ka-vibes sa Tonton. O sa nagtanaw, nagpaminaw sa imong programa, Adlaong Loon, ha? Adlaw-adlaw, Lunes, Santo, Biyernes, aming ka-vibes sa Tonton. Salamat kainin mo ka-vibes sa Alvis Kumaling. So, atong ipadayon ang mga punto nga gipadayag sa mga kanhi maestrado sa Korte Suprema. Matud pa ni kining kanhi Chief Justice Renato Puno, a functional reading would allow the senators to consider their unique situation of having their active roster diminished because of the legal and health status of four members. So kaklaro ni ini nga basahon lagi nimo ang kadtong na nasulat sa kanana ang batakang balaod, mga ka-vibes, ngadto sa iyang context, madili sa tekstura. Uban man gud kay di gyud kasabot og unsay context para nila. Good morning og shout out kato ni ka-vibes sa Boyet Herosa. Ka-vibes ka Tonton, shout out naman diyan kay Naminaw Midere, salamat kayo. Gikan ni ka-vibes Belamin Hildore, as per pangandiban, nothing is final kay makadesisyon ang senator after an hour, pwede usbon diha diha dayon. Yeah, mao na iyang gisulti, but na schedule naman daan ka vibes Minje. Karon pang pizza 23 sila. So depende na sa atong mga senador, mga ka vibes kon. Ilagid bang kantang tuhuan ang input sa tulo ka mga kanhi Chief Justice? O ato ba sila dapig sa nag-inusara nga dissenting opinion ni kanang kanhi Associate Justice Adolfo Ascuna? But from where I sit, mga ka-vibes, it's no brainer, Roy. At tugi ka sa mga lantip kayo, mga kanhi Chief Justice ko na, ha? Di na basta-basta nga mga argumento, ha? Mga legal heavyweights ta, ha? Hilario Davide Jr., Renato Puno o Artemio Pangandiban. Mga ka-vibes, mag alas 7:30 naman, mapost lang ko mga makadiyot. Unya, humani ini, mabalik tayong ta sa atong isgutanan. Unya, musipta jutay kay nindot kayo ning kalambuan sad sa nahitabo sa nadangatan karon ni kanhi Presidente Rudy Duterte dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kay for the first time, mga ka-vibes, ipakita na sa publiko si kanhi Presidente Duterte niya ni buong ta, uy, taas na magbuhok si kanhi Presidente Digong. Ato nang isgutan, pagbalik na ito, human lang sa mga mahinungdanon kayo palihog, standby.
0: Arangkada!

Binuang salamat kay mga kabayos pa dayon sa itong programa din sa Arkada sa Buta, Karong Adlawa, Adlaw nga Webes, Pizza 17 na sa buwan sa September 2, 2026. Sa mga wapa masuwito, welcome kayo kayo kamong tanan sa pagsalmot, pinagi sa pagbanangat sa inyong mga opinyon o komentaryo sa itong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako, official text line 0995-472-0802. Unya ang itong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayos.

Bueno mga ka-vibes, samtang nagisgo ta kalabot sa pagtunga kagahapon sa kining tulo ka mga amisay Curie sa nagpadayon ng Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang usa sa samahin ganong nga kalambuan kagahapon was for the first time mga ka-vibes, may patimaw o may pakita sa publiko si kani Presidente Rodrigo Duterte nga toa karon na priso dito sa The Hague, Netherlands. This has been the first time sukad ning iyang pagka-aresto ni atong Marso 11 sa milabay nga tuig. Kung atong mahinumduman sa dihang gibasahan siya sa iyang kaso, mga ka-vibes, kanang pipila ka-adlaw human siya dada dito sa ICC. Kagahapon pa nga atog yung nakita

0: ang nakita sa publiko kagahapon. For the first time. Nga matod pagani ni kinini ang ICC Judge Joanna Corner, mga kabibes, siya mismo na sorpresa. Nga piskay malagi kayo ang paglawas ni kani Presidente Rudy Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In fact, na-desisyonan that he will continue his detention dito sa ICC. Kaya gani, karong pa mang Nobyembre 30 ang gikatakda yun nga pagsugod sa husay sa iyong kaso. But his lawyers had been trying to convince the International Criminal Court nga hatagan lagi og interim release si kani Presidente Rudy Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya kay bao biya mo nga kanang ang International Criminal Court, mga kabibes, kanunay ginang nag-aninaw sad, nagsubay sad sa mga panghitabo din sa Pilipinas. Kung mahinomdo mo, bago ramampod good taon, misulte god si kanhi. Si babaan na ako ang mga kanhi na hinooni. Si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, gawa na siya pagsalig sa korte. Wala siya pagsalig ito sa gobyerno. Una tingali, nga tanaw ko, mga kabibes, if you will base that kay ang ilagong tingwa nga taganog interim release, total doon naman tayo functional courts Pilipinas, nabalitan ng tanani Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga makaingon lagi ta nga daw giduot magbaayo ni Vice President Sara Duterte, giunay mo niya iyang amahan. And look what happened yesterday. Atong nakita nga piskay ang panglawas ni tubo na magandang buhok ni former President kini ni ang Rudy Duterte, may patong iyan ni tubo ang atong taon, wag yun. Bitaw ha, we wish him well. Kaya para lagi na ako, mga kabibes, ang akong barugana ni anang nadangata ni kani Presidente Rodrigo Duterte, he has to prove his innocence. While we are saying here nga grabe ang dugoon gitong war on drugs, nga ang mga biktima ni adto naglampigit sa mga inosente nga mga minor di edad, then he has to prove nga wasay sa ni adto that he was just merely doing his job. Unay ang ngayon nga kana na ang tukion sa iyang mga abogado dito. Pero at the space value ha, sa gihimo nila kagapon, I don't know. Kung doon na pag ito'y consent sa iyang mga abogado, but I'm sure kinsa may abogado nga mupugong sa iyong kliyente. Akong tanaw, mga kabibes, katotoang gibuhat kagapon, nahitabo kagapon, all the more, mga kabibes, nga nagpakakonbinsir ngadto sa International Criminal Court nga magpabilin sa iyang detention si Vice rather si kani Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: May kaniyang bagong abogado nga si Peter Hines, mga kabibes, nagpetisyon naman sa ding hatagan lagi og interim release si kani Presidente Rudy Duterte, pero nakita mo to na to. In fact, nahimo siyang breaking news kagahapon samtang nagpadayon ang mga kalihukan dito Senado. Samtang mainiton kayo ang diskusyon sa disgutan sa tulo ka mga amicus curiae. Nga sila si kani Chief Justice Hilario Davide, si kani Chief Justice Artemio Pangantiban o si kani Chief Justice Renato Puno. So, diyang bahina, mga kabibes, kanana ang mga abogado na pudro ni kani Presidente Rodrigo Duterte ang galaban ng Kaya ngano ha? Samtang magingon sila nga dili lagsik ang mong kliyente, luya ang mong kliyente, ang nakita kagapos publiko, lagsik man si kani Presidente Rudy Duterte. Ningoning uban nga ang ilan pong ipakatap kadili na gani kuno kailag tao si kani Presidente Duterte, ay magdi kailang taon nga basta nila pa itabitaw. Ay, kung ingna nga

0: ang iyang mga sakop, pamilya, magsige man nagduawa niya dito, wala sa kailan nila. Unya, nakita man to dato, gahapon. Ni, kanabang ni, ang iyang buhok, itubo na. Unya, I mean, you know, mga kabibes, sa iyang pangidaron nga 81, para nako, piskay man kaayo si, kani Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes. He's alive and kicking, ha? May nguntang putuha, mga kabibes. Unya, muna, nga, samtang ang iyang mga abogado, sigingon nga galuya among kliyente, ha? May galuya nga lagsik mo to kayo.
1: Pinawa!
0: Wala ba nga, kaling mga abogado usahay, kasabot man taan ni ilang profesyon. Parehas na good niya sa nahitamo karon ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga magsige lang gitsalag ingon nga inusinti ilang kliyente, nga ang mga testigo usway mga personal knowledge. Of course, they have to protect their client. They have to protect their respondent. Labi na mahalon kayong mga abogado, mga kabibes.
1: Ayaw!
0: And I'm sure, ako ning pangagpasa, in the event nga magbutasyon sunod simana ang kananaang Senado, mga kabibes, nga paubsan ang conviction threshold. Ang akong agpas ni Ana, mupasaka og petisyon ngadto sa Korte Suprema ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Kay moingo na sila doon ay abuse of discretion ang mga senador, mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Gagani og maunay mahitabo, akong tanaw basig malangay galing ni ang Senate impeachment trial pending the review of the Supreme Court. So dihang dapita, we just do not know how everything is possible ining maong panghitabo, mga kabibes. Kay klarong dayag man nga og paubsan gyud ang conviction threshold, mapikig gyud si Vice President Sara Duterte, sama sa akong gikaingon ninyo. Because o gato kung labason ang panghitabo ba? While it's true, mga kabibes, nga there was a time nga ang karon mga sakop sa minority, mauna sila kaniadto ang majority, nga tandugon kayo nga majority, nga itong Mayo 11 ning tuiga, sa dihang nakabuot nila ang 13 ka mga membro, sa dihang nito nga si Senador Bato de la Rosa nga ambot o Kairon gibutang si Ginoo.
1: Pinawa!
0: O sa Tagalog pa, panandalian rato. Ha? Nausab na sa drone ang kamada sa Senado. In fact, nga pwerte ginilang hiubos ha. Sa dihang usa ka adlaw niya na. Kay 12 pa man to ang mga senador. Kay si Joel Villanueva dito na madaan. Nga nikuyog naman siya sa bagong mayoriya, mga kabibes. O magunsay na hitabo, mga kabibes. Nikalit pa ito nagtunga sa ilang sisyon si karon presiding officer Chief Escudero. Anang lipaghong in town o ang ilan na sanggi kanang kastigong maayo si Chase Escudero kay nabali naman, naangko naman sa grupo ni karon Senate President Sherwin Gatchalian ang mayoriya, mga kababs. In other words, nausab ang kabada. 13 na ang nasa majority nga lakip niya na si Senate President Chase Escudero, mga kababs.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, ibutang ta 13. Pila may nahabilin sa 13, di? Sa 24. Doon na pa'y 11 na nahabilin sa lugar sa mayoriya. O rather sa minoriya. Pero, kanang 11, mga kabibes. Because of the circumstances, natibhangan mo na, naibanan pa ba na sila? Kinumdo mo nga, unang gidakop, si Senator Jingo Estrada sa kasong plunder gani during the incumbency then of Alan Peter Cayetano, wa sila manunga dito Senado. Silang tanan, dito ni simpatiya ni Kuyo Gatos Campo Crame tungod sa kanang booking procedure ni Senador Jingo Estrada, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So ang onsi na, napo na lang sila sa diyang napriso si Jingo Estrada. Or rather, gani daan, ni advance ko, napo na sila daan. Kaya nga no ha, onsi. Lihang pagkamayo 14 mga kabibes. Kinumdo mo, ni iskapo man ni si Senator Bato de la Rosa kay wa man to mo prosper ang yang tinguha nga petisyon sa Korte Suprema nga mo issue temporary restraining order tungod sa iyang warrant of arrest. So na po na lang sila na aresto pag yun si kanana ang Senator Jingo Estrada. Siyam na lang. Na po naan pag yun pagka-aresto ni Dante Marcoleta. Pilan na lang sila. Walo na lang. Napunan pag yun. Sa nadangatan karo ni Senador Loren Legarda. Pito na lang sila diha. Sa minoriya mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes sa 4664. Para na ko dili na po makahilabot ang Supreme Court ana sir kay nitugot taman ang mga retired judge murag wa lang gihapon mahimo ang mga attorney ni Sara ana. Well, ang akong tubag gyud ka vibes 4664, it remains to be seen. Gikan ni ka vibes 0792, niingon man to si Digong sa una sir nga absolute power corrupts absolutely. Siya karon gipriso sa ICC for human rights violation. Iyang anak nga BP trial run for corruption. So sakto gyud siya nga ning abuso gid sila while in power and our neighboring countries will say Catholic country man unta ning Pinas pero mga okay mga sungayan kuno ning ilang leaders matod pa ni kuya kay gagamit ka termino but again adi na nako litukon din sa ere ka 5792 ha duna gyud kay punto ka 5792 niya pagkapinan pagyog angry emoji mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So balikon nako ang sitwasyon karon diha sa Senado mga kabibes. Ha? Nausab ang dynamics diha. Nga tanaw nako og kanana ang himuon gyud tumanon gitong gipadayag kagahapon sa mga amicus curiae nga nitambong. Ha? Og sundon gini mo ang argumento, legal argument sa tulo ka mga kani Chief Justice. Ha? Ang mahitabo ni ana mga kabibes, 20 ang basihanan sa members of the Senate. O niya, ang two-thirds ni ana. Ha? Ang two-thirds sa 20 kay 3 man ka, mga senador mga kabibes, 3 man sila daan. O ipit yun og apiki ni ana si Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Una, wapay siguro kay problema sa gani si Senator Alan Peter Cayetano. Kay naanaron sa kananaang ombudsman ang nag-ungong sa ang kasong plunder niya. Ha? Una, pastilan. Si Senator Loren Legarda mga kabayos pungusad. Ha? Naasa preliminary investigation sa ombudsman ang kasong plunder niya. Kanahinoong kang Alan Peter Cayetano mga kabibs, in fairness to the Senator from Taguig, tanaw na ko, it will take time. Kay ang nag-unagin ka klaro diha, ang kadtumang gibutyag ni Senador Ping Lacson mga kabibs, kaya yung giduso nga to sa ombudsman. Pero para na ko, God, it will really take time. But as it is mga kabibs, tungod sa gipadayag kagahapon sa mga kanhi Chief Justice, akong tanaw, dako gipuruhan nga dili disisize ang conviction threshold. Maminusan, ginao niya, maminusan, mas magkadako ang tsansa nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So, muna ipanghitabo karon. nga magdungan-dungan eh. Kay Nobyembre ra ba ang kananaabang hearing sad pagsugod sa hearing ni kani Presidente Duterte dito sa kanang ICC? O niya, apilar, manakaadlaw ang Nobyembre, Septyembre, Oktubre, Nobyembre. Masig mag-abot eh. Senate impeachment trial. O niya, ang pagsugod sa trial ni kani Presidente Rudy Duterte dito sa The Hague, Netherlands, mga kabay.
2: Arangkada sa kabutan.
0: And talking about kaning panghitabo karon dito sa The Hague, Netherlands. Ha? Kagahapong adlaw si si Senador nga sining nga niya Ruben Bombilla o Ruben Bombilla. Senador Ruben Padilla, mga kabay, kung kainumdo mo, doon na siya ay supina sa kaso ng obstruction of justice. Ha? Nga gipasaka sa mga tinugyanan sa CIDJ batok niya. Ni hatag og presscon o ni pahigayon og presscon kagapon si Ruben. Ingon siya nga, Wa man ko isa, may paiskapo ni Senador Bato de la Rosa. Sama gini si Ruben Padilla pagka Bombilla, pagidaning Ruben Padilla, siya namakak tong CCTV. Ingon siya nga, hindi ko naman gagawin yun, wala namang pagtakas na nangyari. Ah, ang daming polis rito. Mga 2,000 kuno ka mga pulis ang gipakatap ni Adto Senado. Pastilan Ruben, kinsa man itong kuyog ni Senator Ruben, ni Senator Bato de la Rosa nga ni pasakay sa iyang auto. Ha? Ungo to Ruben, din ito ikaw? Kaya ang katarungan mga kabibes, igo na ko niya gipasakay. Gipahits ride na ko na niya. Kaya gitawag na sa siyang asawa ni Adto Higayuna, ni Adto Kadlaon sa Mayo 14. Eh, mo to. Huwag ko nun siya kalabutan. Pero, niya, pagkatulibagbag yun sa argumento ni Ruben Padilla. Samtang nahimakag siya nga, why pagtakas, wa siya mo tabang nga maka-escapo si Senator Bato de la Rosa. Ingon siya nga, labing mayo nga ito kung taralo ni dito sa ICC, mas malipay ko nun siya. Huwag magkakagimong kalapasan. Nga nung magpa, at tumanong ka mag, pataral sa ICC kay magpasika tapon ka. Eta bitaw Ruben Padilla mga ka-vibes. Kung makaingon ba, nga no may taon nga inyo mang ginanggipili nga Senador si Ruben Padilla. Kana naabang paita bitaw niya karon magud ba ka-vibes, karon panahuna ba? Lahit naman good. Almost everybody around the world can see what is happening in our Senate. Tungod sa advent sa digital media, mga ka-vibes. Tungod sa social media. Gika na ka-vibes, 0792. Kining mga statement ni Ruben Padilla lately, sir, about bato nga kuno wa siya ni taba nga maka-escape o wala na sila communication. He actually admitting nga valid yun tong ICC warrant. Kaysa una, moingon man ni sila nga wa nila girecognize ang ICC warrant. Sakto kagayon, ka-vibes 0792. Actually, mga ka-vibes, in one word ba, apiki na ni sila ron. Apiki. Nagkaanam-anam, nabita na sila kaipit. O niya, kanira bang nahitabo ni Ruben Padilla, mga ka-vibes, yung tinod-o yung ginisya? Has. Og doon na pa ay labaw sa puho nga guilty. Mauna na mga ka-vibes. Kaya nga no, dili magunto ni Mo Manigar ang nakita sa CCTV footage. Nga klaro kayo nga nagdungan sila kanaog ni Senator Bato de la Rosa gikan dito sa ilang opisina. Paingon nga to sa parking lot. Unya, gipasakay sa sakyanan ni Senator Ruben Padilla doon na pa'y backup vehicle nga naapil sa nini nila nga kaso. Nga matod pa niya iyang gidrop off dito sa sumapa ni Senator Ruben Padilla, iyang gidrop off si Senator Bato de la Rosa dito sa Makati. And from there, niya tukadlaon sa Mayo 14, wa na yun ikita pa si Senador Bato de la Rosa, mga kabayo.
2: Arangkada sa Kabubutan.
0: So kung tanaw, dili mo na madali-dali, gani ang subpoena, karong ang gikan sa DOJ, karong pamaning unsay gani ini, September 25 sa patungahon dito, kaduha gani ini, doon ay usapa sa October. So it will take time. Unya, available man yung obstruction of justice. Nga, by the way, gawa sa kaso dito sa kanang kaso karon diha sa DOJ, mga kabayb, sa complaint sa DOJ, doon na siya separate case dito sa ombudsman. Mga kabayb, untop ng alas 8, mupos lang ko man ini atong ipadayon ang mga pagtuki sa mga issue din ni sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.